0: niya dito, kung ito din man to sa salakyan, kung ito na ito.
1: Oo. Ang consolation na nato, hindi ka ito pang Franz, wala sang may napatay ah. Wala sa nadulaan ka buhay.
0: Wala na kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang kanyang Tumuta mo kaya na-involve mo. Okay, ganit. Kaya nga, Tonkiro Parvin, damo, palas ang may mga na-disgrace na gano. Kung kita mo, isip naman pinang bungguan. May galang kay kagahon.
1: Mm-hmm.
0: Eh, tikong oras ang kagabi yun, damo, nadadan tawo ka to Parvin, nga naga, ano da, nga naga, talambay na sa guwa.
1: Oo.
0: Eh, galing nga muna, no, may lang kay kagahon, pero may sabo ng oras na niya, may arap na nadang ka to Parvin, yung mga nagabiyahe, da, may mga single na nadang motor, nga naginanabay, damo.
1: Mm-hmm.
0: Pag-ibandaan niya, pagkatugor sa ubra ako, may tadulungan, but kaya mo lang yung pasalamatan, dahil kung Domingo, medyo, ano, hindi ka nalang silingan mo na di akadamo sa sarakyan nga nagalabay.
1: Oo.
0: Kunit ko parar mo during weekdays.
1: Oo, damo na sa mga shortcut eh. Kung, ano, kung weekdays.
0: So, nalabay ng tadadaan kung kagahon kay Tropang Irvin.
1: Oo.
0: So, kaya mo giling na, ano, no, but we are, ano lang, pasalamat magkita kay ti amo nang na ano nga sitwasyon da hoping ati atong nabungguan nga tricycle driver ang maka ano na matagal sang nagakaigo nga mga na medical attention ka Tropang Irvin.
1: Oho. Ay.
0: Pamatian ta ba lang asawa?
1: Oho.
0: Yung tricycle driver.
1: Oho.
0: Na si MJ Samorillo ning asawa ni Robert Samorillo ang tricycle driver.
2: Driver sa pickup tubo ng babae itong
3: nakakasira. Yan, MJ, hindi ko ay kami dani mo.
2: Ikaw kamo status ha?
3: Si, wag ba mabalaan. Si, unjan balon sa kuno di mo shot ka kasi mo sa back up.
2: Mister, ang babae ito ko ng
3: driver. Ay, paano ko gisa ibi mataon pa? Tapos do wala ka inom ba to?
2: Wala ka inom. Pangalan mo gani ma'am?
3: Si Medji Samorillo.
2: Medji?
3: Oo, Samorillo.
2: Samorillo. Okay, bata man yo.
3: Oh, bata.
2: Bali ang sakay ko ni bata mo man.
3: Bata ko to nga isa kan
2: gyud. Lalaki no? Ang
3: isa kay malakad pa to sila.
2: Ay, na blush, magaling.
3: Na blush. Oh, ang isa ya bata ko to.
2: Oo, pro lalaki sa duwa. Na-practice to ko lang sa maskara?
3: Tapos man, ma-blocking sila sa ano, ma-blocking sila sa may SM sa
2: buhay
3: para mabalan kundi nila mga,
2: ano? Ano naman kanila, ma'am, high school kategory na? Ay, lumintin, oh, sus, may panawag, ah, mahal mo nabi sa nag-game mo, naka,
3: buhay yung sila mo? Siya na, bayaran, eh, nanya tong down to, may hindi man to mga sigayo, hindi nila bala mga giyo, dahil lang sa hotel, pag wala ka down, eh.
2: Ah, okay.
3: Tiyos ko kang babae, so, ipaan mo to sa ano, eh?
1: Na. Ano na yung resulta sa mga aksidente?
0: Asawa ni Robert Samorillo.
1: Oo. Daranda guro sa South, naging confined ay.
0: Oh yes, dira lang na tayo sa permit, dira naging dala.
1: Abot na, may, I don't know kung anong layi, subong. Basta kung, basta hindi pwede niya, hindi mo na pag admit kung nakikwarta mo. Oh, pero sige lang, anyway, amo na yung tabo, subong.
0: Oo, ang may ato- ngilang hospital to, medyo, ano man at,
1: oo, malahiro man ah.
0: Oo. So, muna tayo
1: doon. Kasi saan na doon
0: kanami? Muna
1: na, ano
0: na nga, hospital na?
1: Oo. Wala ka na kwarta, hindi ka na
0: pa bulgon. Hmm. Ay.
1: Confused na blaka eh.
0: May na ganit sa buong dani. Wala nga.
1: Hmm.
0: Amo na mo, kinangalan na yata sa Win sa medical attention nga, hindi pagtandugon, kaya mawag nga white it down.
1: Hmm. Kung kisang ato ni mga ospital dahan, kwarta-kwarta naman lang.
0: Mm-hmm. No, hindi man ganit ako, makakatag lang sa ospital. Makakilong
1: lang, magkakinang wakang. Gani. Ay, okay, anyway, in a sitwasyon niya dapat, taranta, makatuon sila di. Pero may nag-parking da sa ikinsang dahilan, vulnerable ka mo sa aksidente. No, kapin pa kung to yung driver. Take note nga ang aton nga Bacolod Negros Occidental highway, economic highway, ano ni siya nang tawhay ni siya nga dalan nga pwede ka nga makapadasig sa lagan mo. What if kun mahiyungan ka, no? Eh masagapa gidi.
0: Correct. So, may kailangan pa din ko uwi nang ano? Driver.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Tangitaon ka na siya.
1: Ah, okay. Mm-hmm. Nag...
0: Nangalan niya. Tunog sa nangyatag. Pabala sa sinanganaganda sa putulong walang ninyan na.
1: Ah, si ano ah? Lipat ko sa nga...
0: Balutin mo ako, no?
1: Ah?
0: Balutin mo ako. Ano, ano, ano?
1: ang
0: may lyrics lang, balutin mo ako.
1: Balutin mo ako.
0: Ako na sa'yo? Oo. Oh. Baka same sound lang ang pangalan niya.
1: Ah, okay. Oho.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kita mo siya, Win.
1: Amo na ang ngalan niya.
0: Doka, nagraduka pa kibit yung pronounce daw.
1: Oo.
0: Si alias Sharon.
1: Oo.
0: 18 anos, ibang katropang Irving.
1: Naka... Ambot lang ng sitwasyon.
0: May lisim ko no, ah.
1: May kompleto man.
0: May lisim saman ko no, ah. May kulukartan, eh.
1: Ati, sagapayagid ni tanan, no?
0: Ati, aragid daw, pila to na ang kabotor to. Ati, masiguro masarangan niya malibayaran, tanan ng pinanwisyo, ya.
1: May balay pa, nga nagkalaguba.
0: Oo, may bidukian pa to.
1: Bidukian pa.
0: Tapos may hospital pa to. Tapos may pila pa kamotor, nga mga nagkalaguba, nagkaladunod, itong mga tangke nila, oh.
1: Butlang pila ang musa isa ka motor niyo pila ni man. Ay nako.
0: Hindi na naguro ka talaga ng iban na?
1: Ay hindi na kalagan ka tropa fans.
0: Kay dun at dun, no? Tagit ang iban mo, mga sidecar pa to na.
1: Ang sidecar talaga lang. Ang
0: tricycle to ni binungguan niya.
1: Doging kumos ang sidecar, o?
0: Oh.
1: Ang tricycle na pililo.
0: Ang motor ni Robert, kita ko to ka tropa Irwin.
1: Oo.
0: Do, kinumos mo. Hindi na gito mabusla niya, kaya ang mga ulo.
1: Oo.
0: Ang pangunahan niya, Rida, kaya, doon nagkalautod, nagkalautod yun lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang sidecar, doon din nagkalapodpod man.
1: Mm-hmm.
0: Doon yung, ano na gito, doon yung chop-chop na lang.
1: Oo.
0: Ano nang pinakalapit na nga pag-describe sa sitwasyon sa motor.
1: Mm-hmm.
0: Sa tricycle, sa car yan eh.
1: Mm-hmm. Kalain. Anyway, ti amo na yung sitwasyon ka tropang France daw ka ano lang. Why ka basulon eh, no? Ang away ka basulon sa nagatambay day. Eh. Basulon mo lang ang driver kay ti wait ka balo ko na yung sitwasyon nga gyan niya. Hubog sa, may problema sa, may ginaagyan man sa nga mga circumstances kabuhi. Pero hindi dapat nga maging irresponsible kita sa pag-drive ta kay sa mga pagdalata sa salakyan. Kabuhi ara da sa ano mo sa mabungkuan mo kabuhi ang nakasalalay da. May lang gani way bata o nano nga mga kulturan ta nga nasgapa to.
0: Amo gani na. So tin nagligad nga sa dapon ni ara man.
1: Oh?
0: Sa dra sa may tanda nergao.
1: Mhm.
0: May marayad na to, kaya ito huwag nakapigilang motor ka pa sa Irving.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa sinunod tunod na nila, no, pila ka mga incidente, mga accidente na kumatako.
1: Mm-hmm.
0: Ito ako sa siyudad sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Sa tiyon, sa ano nyo, sinipasyon ko ng pera.
1: Sa kala. Sa
0: kala na nga festival na kung ano din na nabi, kung ano din na nabi sa kasadyahan, kung may mga yung padulungan ng mga kapatid, yung mga pag-ilip yung titon, bala?
1: Oo. Grabe. Pero anyway, tiyan mo na yung mga bagay-bagay katropang France nga mag, ano man ah, manuto ko man ato, pila ka makuturan da, hala, parking pa ka mo da. Butang imuan nyo na parking, mga dalanta. Para, kung may harap pagkita sa kamunang insidente, sa gapa naman liwat ah.
0: Kasi na deleksyon nila sa buong tingin ka mo ito dahil nabal na nga sabi kayo yung parking din mo yung parking nga no?
1: Butok na yung dalan? Malain na ni buot nila pero you know propiedad nyo na kung tayo tanawa na kala na arado to na bungguan to kundi hindi na magamit ni hindi man ipagbakla katropang France ang mga ano yung mga motorsiklo na yun, hindi mababayaran ni Bilog ni. Hindi man yung mabayaran niya kung ano ang presyo ya nga ginahambal mo, amo ginabayaran sang nakabungko da? Oo, pila man lang na gurong mahatag sang tag-iya da? Sang, kung sang tag-iya, sang driver da ang nakabungko? Oo. Di hala.
0: Wala na galing. Ang punto na, park at your own risk na
1: dahil. Na. Oo. Abots mo na kung nara ka na sa tunga sa dalan. Basta ba mong goanda, why ka man da? Abot lang kung may sarap doon po na.
4: Highway na po.
1: Highway na da?
4: Doon mo na naging butangan niya, pwede ka na park yan eh.
1: Hmm.
4: Hmm. Hindi mo na parking area. Kasi may mga designated parking area. Hindi nga na muna yung na-designyo with the parking. O, muna yung dalan, tayo ka pa sa highway na. Mm. Wala na ginagutan ng parking, parking nga ka gano'n yung wala na gani bike lane ba?
1: O, may na bike lane gani. O, oh, highway. Oh. Para sa mga dagko ka maslakyan, sa mga slakyan nga regalabay da.
4: Hmm. Hmm. Kasi gano'n pa, Irwin, no? Muna nga, pag nangarali ko sa state, dito sa Nicabong Occidente.
1: Oo.
4: Yan mismo sa may Dalandanos, kung hindi na sa may barangay sa Pag, sa sinisang kinilang kagahon sa Inga Tulingo, sa Tion. Kato pa, Irwin, dugang ko nalang gigi, kaya ano so, sa ko nalang natabot, sa Inga sa Barangay Banago.
1: Oo.
4: Last Friday.
1: Oo.
4: Why di ako minaresto?
1: Aha.
4: Yan ang kapabinin. Paning at large ka tropa ay din. So, nung isang catalyst captain na may Saiton.
1: Mm-hmm.
4: Hindi nga yung ipapay ka tropa ay din. Yung pinitlala si Daan ang biktima. Doon ako na binibalikan ang biktima ni ka tropa ay din. No? Mag-abiyan siya sa mga suspect.
1: Aha.
4: No? I see. So, may ano na ito, may transactions lang ang adwa. Ang biktima, si Mark Anthony Gayakaw.
1: Mm-hmm.
4: At Ronnie Yos.
1: Oho.
4: Kasi yun nga, abiyan nga sa suspect. Mm-hmm. Ang muna suspect sa pagkakay sa iya.
1: Mm-hmm.
4: Kaya for reason nga, nagawa nito sa Irwin, mm-hmm. sa Katulis Captain Ramos sa iso, ang biktima ka ng suspect, doon may pag-inagsay ng mga daan.
1: Oho.
4: Tugtog na tumpang sa pagpanglipan sa suspect sa biktima, no?
1: Oh.
4: Ito ka ng itaan, itiro na ng biktima, biktima na ng balagan, naktulod siya bangay, ito niya siyang naktan sa suspect at dito na lang agin tiro.
1: Mm-hmm.
4: So, ang natido, pwede ka from Marilyn, wife na din dito sa Police Station 3, Police Captain Tyson, pero may transactions lang ako from Marilyn, may binapalitan. Dito man nila, mag-inigong sa building nila.
1: Oho.
4: Kung kunado, sa tigating ang mga ilegal yung mga posibleng transaksyon.
1: Oho.
4: Ay, sa likod sa kabandang yan, sa siling napagpatay.
1: Oho.
4: So, katotarbe, hindi na sikaso ng mga dokumento para sa pag-file sa kaso batok sa suspect, no?
1: Oho.
4: Inulatan nila, hindi sure detective ng biktima.
1: Mm-hmm.
4: Ano na pag-ibig mga dokumento, pero natigay na nila mapasakang kaso.
1: Oho.
4: Matok sa persona, hindi nga nagpatay sa ganing mga abyan.
1: Pero sulod ni Balay, no? Ginsulod ni sa Balay, kano pa France, no?
4: Ang biktima nakasulod sa Balay, ngayon ng iya Balay.
1: Oh, ay, sus.
4: Pero sa nagpans ang suspect ka gintiro, gintinisin. Allegedly, kano sir, may mga kapataan. Kunin mo.
1: Kunin
4: mo na ito natabo.
1: At large pa suspect, kato pang France?
4: Ay, yes, at large. Kaya sa piling ng hiliwari sa propa Harbin.
1: Oho. Grabe nga, gakratabo. Subong ba?
4: So, sa Garo Farway natin nga po, yung latest update, bubalik pa rin sa Paco, ngayon na nabo, sa pangutan dito sa Barangay Banago. So, yung atin, sa Promikon, sa Subordos, yung mga bukol-bukol sa awas ng tumarsas ng top 2. Para sa vlog din, yung Pilipinas, Pilipinas, XFM. XFM
1: Live Reports. Nagkakaratabo subong sa atong lugar mga katropa do ka sadya do ka katalagam nagatag sa tukol ba do ka ano ka gapaminsar ka no paniman anong gakaratabo subong man no aksidente pinatsyonay may ara sa mga da madumduman ko 2025 at 24 mga katropa pag sugod gid sa Berman trending mga aksidente mo no halin sa Southern Negros pagadto sa Bacolod ang aksidente grabe so sa mga kuturan ta palud lang ko anong halong kita ananta at lang taon to man ang kaugalingon ang safety ta no sa kada dalagan ta sa dalan para naman dara sa mga kuturan ta sa ano sa Banosib la damo da sa mga salakyan na nga nakaparking mga katropa amo ring resulta amo ring posible matabo kay ang ining highway ginagyan man sa mga salakyan mo dasig padlagan mga dagko tracking kung ano pa dirigagi para shortcut no para hindi na matamaan sang ano matamaan sang sang problema sa traffic so ang aton nga Bacolod Negros Occidental Economic Highway nako bulig sa di ara kamo sa ikat sandalan no sabagay ka niya, amo na hambal na ton nga park at your own risk. No, ti independent sa inyo, ha? Anyway, ti lang taon ta kung ano mangin accountability to sa mga drivers, mga katropa, sa driver, 18 anyos, no, ang driver, babayi, allegedly, halin sa Deca Homes, nagwa to, pakadto na sa Sumag na, no? Kag primero pa lang na pila ka mga kauturan ta nakita nga nag-isi-isi na kuno mo ang dagan sang ining pick up until nga gin pang-arado yung mga motorsiklo, tricycle, gras, nasambit garugar. Sa karon ni ara sa mga nasamaran, pero ang aton consolation na gid lang, wala sang napatay, wala sang nagtaliwan tungod sa aksidente nga nagluktad mga katropa, mga abyan halong gid. Halong git, amunay ba na ginambal ta? Why ka man, ikaw ka pa'y munong, ara ka lang sa igad sandalan, why ka man sang kunano pa, nabungguan ang imo nga salakyan, no? Nabungguan propiedad mo, amuna ka risky mga katropa, kung nagaparking ka sa higad sandalan, no? Amuna ang risgo kung ara ka sa higad sandalan, anything can happen, no? Nga hindi mo control, nga possibly matabo, katropa na, so ginahambal na, permi sa mga otoridad sa otoridad ta nga hindi magparking sa gitna dalan, kay white ta kabalo kun anong posible matabo da. Pero naanad tabi mga Pilipino eh, no, kun wa parking dala na parkingan. Randy Santisas, mga aga, magandang umaga po. Shout out. Thank you so much. Salamat kid Sir Randy. Tristan Yat Gulay, good morning. Salamat kid Junior Alegria, morning. Good morning man sa kay Remil Mamilya. Kay Punat Rimel Mamilya Bisaya ni Bay. May ngaga, salamat gid Rihanna Gestro, nakatutok naman sa atong platuntunan. Oy, members ang class natin da. Sa kay parin Jonathan Neyao, singa bakbak pati Sunday. Oy, wala pa kundangan. Oh, si parin Jonathan Neyao, no? Engineer. May ngaga si mo. Thank you. Salamat gid. Ara ka pala spokpokan sa bukid. Gabantay ni sa sang tore to mo. Morning. Salamat. Morning, paring Jonar. Sa kay Jay Hansel Panuncilio, may aga. Shout out sa kay Henry Suangco Sunquaco Palma Jr. Sa Lopez Jonali Dituon Pareño. May aga. Sa kay Ma'am Lentalde, may aga. Tamiyaw ko lang. Himamaylan Chapter sa Kunalum. Plus. Thank you. And also sa kay Rihanna Gestro, Jessica Gonzalez, sa kay Ma'am Miss Pamorino, kay Pastor Winston Villanueva, sa kay Madam President Maricel Largo Bucani, Diana Bucani, sa kay Janelle Lunario, salamat gid sa pag-upod. Kag shout out man sa family Perez Nenfa Mayang, sa kay Roderick Jason Picoloy, Rayland Jason, salamat gid. Thank you kay Ma'am Len, staff of XFM, sa amon CEO, sa kay Doc Rems Oy, amon mabuot nga boss, hambal ni Ma'am Len Talde. Thank you. Salamat gid sa pag-upod. Okay. Okay, why na? Okay na, why na kami nalimtan? Oh, sige. Shout out sa kay Randy Santisas. Good morning, sir. Thank you. Salamat kayo sa pag-upod sa Randy, ha? Sa mga katropa natin, dito kita sa Facebook page na to, mga katropa, no? Basta may mga comments ka mo. Ano ba ang values ni? No? Diba? Risgo kayo. Pagsugod sa mga December, mga katropa, tingala ko, gataas ang... notice ko lang, ha, damo sa mga aksidente na naglunod, even dira sa Southern Negros, damo sa mga aksidente, ha. Subong ang ginibulong-bantay-bantayan naton ang 8 focus crime sa panahon nga grabing crisis ta, no? Grabe ang pagsaka sa mga balaklon, nagsaka ang pritihan, ang gasolina, mga katropa, apektado ta. Subong mga kapulisan tayo nabantayan ni, no? Maybe may pagtaas ang kaso sa kinawatay. Hold up, amun isang bulubalantayan, mga katropa, no? Kwaon ta karon, pira ka ba ng test update naton sa Kabankalan, because nga may isa to ka internet shop nga ang cellphone ubos gid. Oh. Sir Alnor Arnold Lee, no? Salamat gid ari kami ni wife ko Jasmine Lee gapamati Barangay Banago. Have a blessed Sunday. Sunday of our Lord Jesus Christ. Katropa, salamat gid. Thank you Sir Arnold Lee. Sa pagpahibalos ang presensya mo, no? We really appreciate it, no? Thank you. At the same time, mga katropa, kaya to naman to nga nagluntad nga ano, na isa ka cellphone shop, ubos gid ang cellphone, pinubos gid sa kamangkalan Mariones. Ihaboy tayo na mga obligasyon at mga katropa, ibi tinunta ko mo anay, dugay-dugay, ihaboy tani ang mga detalye sa isa ka cellphone shop, no? Dito sa kamangkalan, inubos gid sa mga kauti ang mga cellphone mismo. 8:22, balik kita pagkatapos sa mga panumdum.
5: Bullseye XFM 90.3, XFM 103.9. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung dekalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
8: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
8: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
8: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
8: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Mike X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
18: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibilis.

0: pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
1: Katuan ta pira ka mga update naton sa Southern Negros mga katropa. Ini ang isa ka cellphone shop. Abot lang kay kobero kun amo gid ni ang sitwasyon subong gauso ang kinawatay. Gauso ang kinawti anay, no? Kadamo sa mga ano, damo sa mga insidente sa mga hold up. Maramdaman ta mga katropa kag at the same time sa mga kinawatay. Batiray gani sa salakyan mga katropa, basi maalang-alang kag dula mo. Amoni ang sitwasyon guro subong no nga piot ng kinatao gataas ang mga insidente sa kinawatay. That's why sa mga kuturan ta mas maayo gid nga magprepare kita mga katropa sa mga barayta ha. Ang kandado hindi ta magpasulod sa mga tao nga hindi ta kilala no kay basi madelikaduhan ka basi mabudlayan ka mga katropa. So sa mga panahon ngayon eh medyo ano lang ta hulo-halong-halong. Now, check on ta si katropang Winston Villanueva dito sa Southern Negros sa kabakalan mga katropa. Dito may cellphone shop eh, no? Nga, na ginsunod sa mga kaute, ho? Ubos git. Ubos git ang mga cellphones mga katropa, no? Lang taon ta, pira ka mga update sa ni mga katropa with katropang Franz o kuna katropang Winston Villanueva sa aton nga pagpakalagad mga katropa, no? Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo, may aga sa inyo, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa aton nga palatuntunan at the same time sa mga kuturan ta nga ara man sa ilang mga panamalay, no? Don't forget to bring yourself to go to church today mga katropa, Sunday, may oras ta para tanan nga bugat buras buot ta ipagwatan lang to ang mga worries natin somehow ipasaiyatan lang sometimes bugat ba mga katropa no do hindi tama ano hindi tama inda no check on tara katropa niya Winston Villanueva dito sa ano sa kabangkalan because may ato to sang cellphone shop ubos kay guro
0: XFM live reports.
1: Oh, katropang Winston may aga.
2: Abay aga, katropang Win, sa mga tagsalagsakatag palamati. Sana naman kakaso sa pagpangawat ang nagluntad diriya sa mismo sa highway sa sudan sa nga kabantalan sa din ini nga RF chain gadget. Sa ini sa nga dako nga baligyaan man. Sa nga cellphone, no? Kaga hindi lang dire sa kabangkalan, dira man sa sudat sa Bacolod.
1: Oo.
2: Kaga may mga branches para sa ibang mga banwa, kaga sudat.
1: Oo.
2: Ang area katropang Win, dire ni malapit sa kilid sa nga Gaysa, no? Onda ko nga mall dire sa kabangkalan.
1: Oo.
2: Kaga masako, no? Malapit, hindi sa traffic light. Actually, malapit sa traffic light dira sa kabangkalan. Sa kagain Adria, masako na dang area katropang Win. Siguro, kay bangod nga maulan mo ng panahon, medyo hindi mayagsimpo halin pagkahapon, nakakuha tang chansa ining mga kawatan, kaga natigayon, gin nila nga mabuksan, wala pa mabaluan, kung paano nila nasulod ang kay may ano ini mo, may aras ang roll up. Kaga may roll up, may arap pag isang kapertahan ngayon. Galing kay Suno sa video nga ginapakita sang tagiya mismo sang tanggal live ini nga ang ilang CCTV daw guba o na nag-andar. Kaga ang ilang daw ang tawag ni ganin ng panel or ang switch sang ilang kuryente. Gin off. So, mo pala karon ang palaligban sa aton mga kapulisan.
1: Oho.
2: Kung ini bala isa ka inside job or ano gisang pagpangawat. Actually, katropang Win.
1: Oho.
2: Sa mga kinaligtan ng mga binulan, ang katupad si Madre ang store, grocery or Jeff store.
1: Oho.
2: Ginasulod mo na. No? Pero may CCTV footage.
1: Oho.
2: Kaga nakuha, hindi ko paano pagsunod. So, wala lang takabalo.
3: Oo.
2: Kung isa lang ba na ang nag... Yes, sir. Oh. Oh, para makita sa inyo video, no?
3: Oo. Mm.
2: Oh, klaro na sa video nga, ang mga inablang mga iPhone pa, no?
3: Oo.
2: Ang mga iPhone, yan ang mga ano, ubus kina.
3: Oo.
2: Kaya muna mga usually naka-display, kaya ni sila...
3: Mm-hmm.
2: Nag-button ini sila sa mga installments, so that's why
3: damo
2: gid ini sila pirmi customer,
3: damo
2: ni sila yung mga display, siguro na timingan gid nga masako ang ining tag-iya kay daw kita ko sa post ni daw nag-judge pa ni kagapi dira sa Bacolod sa isa ka pageant. Kaga siguro wala gin nila mabantayan maayo na ang ilagaliya nga sa outlet no diri sa Kabangkalan ginasulod na sa mga kawatan nga katropang win.
3: Katropang Winston, so, ang ining mga cellphone,
2: yes,
3: ang cellphone eh, wala ni gina safe keep or ginatago pagkatapos dira lang gina naka-display ang mga cellphone.
2: Yes sir, dira lang sila eh. Dira lang sila, no? Dira lang sila kasi siyempre si ano man ni nang safety man kay sim kun sa ilo-ilo ba si makala guba mauna no.
3: Oo.
2: Dire so ay ginaano na lang nga steady na sila kay daw kampante daw kita league black kung kaysa ang mga store owners naton
3: na
2: sa bagay gani kito pangwin kung madumduman sa naton mga katropa
3: sang
2: dahil tinaligdan naton nga balita duwa ka container nga mantika gani kawat no, duwa ka container nga mantika.
3: Oo.
2: Kaya mo pa niya.
3: Ideahan niya.
2: Oo, milyon ha, milyon. Milyon ini ang, so amo guys, sinigatag iya. Nga pila katuig niya naging pangapudlayan sa isang iglap ng kuno na ubos gintanan. Pero ti, arana na, ginaulat-ulat naton karon ang investigasyon sa aton mga kapulisan kagun may ara. Posible, actually may ara na siya. Ah, hindi na na pwede kasi siyempre ang nagay sa ano nga daan, may mga CCTV na siya sila, no? Sa may traffic light dampin, may CCTV man kita na. Pero wala na takaban, no? Kung ano, ga-activate, no? Muna pa lang bala nato karon kung may ara sa mga footages kaya nakuha ka-tropang Winston. So, nangangon lang.
3: Gin-mention mo, gina-katropang France, katropang Winston.
2: Yes, sir. Yes, sir.
3: Ang
2: yes, sir.
3: Kuryente, gin-pangkakas, so meaning, ang mga CCTVs, why naga-function? Why hindi na mag...
2: Yes, sir. Amo na.
3: Boy.
2: So, amo na. Kaya siguro, pagsulod nila, ang target na dayon is ang mga posibleng nga ma-identify sila. So, isa na nga daan, pag Swiss ang kuryente, o sa Swiss ang ma-off na ang ilang power, pati ang mga... ano ni no mga naga-connect nila ubos din pati ang CCTV kaya mga wifi nila ma-off dayon ka tropa win
3: tanda so, tanda sa kawatan
2: no
3: ti
2: posible na ano yan ni no na pattern na ano yan ni na obserbahan yan ni kaga nga kabalo sa kundi indampi dayon na ang Swiss or ang yang nga panel abi nga i-off niya makakita iya dayon so kag kuno ta wanta hindi ransak eh. No? Hindi ransak ka tropang win. Okay, kung ransak, tani, guba, tani ang mga sante, guba. Kung natawag ka, ginsulod, hindi sa mga tawahay.
3: Naka-roll up eh.
2: Tawahay ang pagsulod.
3: Anong gini mo? Ginalsang roll up? Kag nagsulod sila?
2: Possibly ang bolt cutter.
3: Ah, okay. Oh.
2: Kaya di ba may lock na sa dalong palit eh.
3: Oo.
2: Posible ginguba ang ining ano ni ang yang lock sa dalom. That's why easy pagpasulod.
3: Oo.
2: Kaya ang inang inang pertahan nga glass sa posang manayang distrong karon.
3: Oo.
2: Madistrong ka na na yung ang inang ano mas budlay sa tubangan. Kaya siyempre ako ang lock. Pero nato yung naubrehan na gani. So nakapasulod yun ining mga kawatan. So amo na pandam, no? Inapandaman kita sa mga kapulisan sa Gihapon na magulalikmat. Yes, sir. Natawag ka.
3: Wala iPhone.
2: Hindi lang na magnubo sa isa ka milyon.
3: Oo. May mga iPhone pa.
2: Sa milyon, no?
3: Oo, may mga iPhone pa. Malalo, no? Malalo yung mga cellphone, eh. Grabe,
2: mga yung kawati. Mga mayo klase na si Sir Win, no? Mga mayo klase ng mga cellphone.
3: Oo.
2: Bakit nga ginapautang nila through installment. Hindi mo lang mga... apps na nga nagpautang. That's why pag gusto na sila diyan kapautang mas makapasar ka lang.
3: Oo.
2: That's why muna ka tropang win nga paandap sa ato mga kapulisan nga hindi gid maging kampante. Dapat gid nga kung mahimo pa lang gani tani nga ina nga bilog nga ano da may ara security kag nila ko galingon para magbantay magsecure sa ilang mga establishmento galing gitanig sila guro kay aram na sa highway damo tao kag kampante sila so muna nga isa na naman ka kaso
3: so katupang Winston sa ano gid no sa atubang sila nag-agi no why gin again nga iba no.
2: Yes, yes, yes, sir. Wala na iba na nagyan kayo sa likod na da mo.
3: Lupin.
2: Ang sa likod na nila, daw clinic na nasa barangay 9. Sa kilid na nila sa may bangga, dati ba may gasolinahan na da. May aran da, may nga private nga hospital. So, establishment, to na da palibos, wala na din sa sud lang, kundi atubangan lang yung mismo katropang win.
3: Grabe.
2: Wala nga, ginapandaman. Sa mga professor Japon, mag-ulaligmat, ang mga kapamangga, negosyante, labi na palapit nga palapit ang December na mo giniya i-deploy. No? Madadamo ina i-deploy ng mga kawatan sa area. Okay, siyempre, abrigaling na, abrigaling na di sa amon, medyo dawa nagawa ang amon ng mga kauturan diri, damo gid nga mga kawatan ang mag-take advantage. Katropang win, no? That's why nga halong-halong din ang ating mga katropa, labi na ang mga nagakwakidan, no? Nakapatapas na bala, palubantay din, tapos hindi sagi suksok na lang magkato sa merkado, hindi sagi suksok sa mga gaingat-ingat ng mga ano, nga mga bagay. Total, kung naibaluan naman din sa tao nga damo ka kwarta, hindi mo naman kinanglan ipabalo pa.
3: Correct, correct ko. Ipasundayag mo pa?
2: Hindi mo na kinanglan. Ipasundayag ka roon. Ma-snatch ka, hold up ka.
3: Oo.
2: Nakuha pa hinulsol mo. So, muna nga, kung kaysa may ano eh, doon kita ang nagatudlo sa ila, nga mag-take advantage sa atin.
3: Pero
2: so,
3: katupang
2: ano, win, ano yung maatag natin? Yes, sir.
3: Wala pa lead? Why pa so far? Persons of interest? Or anong update sa police? Why pa?
2: Wala pa. No, wala pa. Wala pa. Ongoing pa ang investigation.
3: Oo.
2: Wala pa ako na natin. Karoon ko na ano gid ang nakuha ng mga ebidensya, no? Kung mga ano sa mga footage sa ating mga kapulisan, kaga pantayan lang sa mga masunod yung mga public affairs sa XFM Bacolod. So, happy birthday, happy birthday, belated happy birthday sa akong nga second son, ang akong nga bata.
3: Oh, happy birthday.
2: William Kirk, gagamon nga isa sa anak-anak mo na muli sa simbahan, si AJ De Los Santos, sa iwatman, sa iyang nga iwatman, kag si official. So, damo kami sa mong birthday. Di ka ito pang winto. Dugay-dugay daw ihawon ko na itong tatlo kabilog kong abisaya nga manok. Medyo pa sa bawa sa bawa. Taniga na yun.
3: Happy birthday sa ano.
2: So, matgid ka ito pang win. Matgid ka maula nun. Sige po, ng panahon din ka ito pang win. Magalong-along din ang ating mga tagsa-tagsa ka. Tagpalamati, labi na mga nagabiyahe, no? Sa dalan, damo tracking, may nagkakatumba na din nga tracking, may mga ginabilin nga lutak sa dalan,
3: danlog dalan.
2: Nagkakasagapa sa mga single. Kasi mga motor na ito, kaka-aksidente. Maghalongin kita, mga katropa. Para sa nagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, katropang Winston Antones Villanueva. XFM News, kaban ka na.
0: XFM Live Reports.
3: Thank you so much, katropang Winston Villanueva. Ay, nakuho. Kasubo, no? Ikaw nga nag-negosyo. Amo man ang imo sa landigan sa imo nga pagpakabuhi plus may naga ano may nagahulat pa may naga may pamilya nga naga sandigmas na di may mga trabahante pagkatapos imo kawatan mo lang amoning subo mga katropa mo no sa sitwasyon nga gutom, may krisis na ang mga kauturan ta gusto nila magpahapos mga what? Galing tutuod kang kawatan pa mga kauturan mo bala hapos lang mga what? Ngayon di ay budlay mga guro mga what? Amo na yung bala. Pero mga ginapakamayo ni Laya nga maghimo sa mga kalakasan. Ay, hindi nami. Hindi tsakto. No good. Ay, naku. Ma'am Lentalde, good morning. Happy birthday da sa bata mo. Sa lakat kami da karon hambal ni Ma'am Lentalde. La masulong ni Ma'am Lentalde. Katoro pang Winston. Makanto ko no da si Ma'am Lentalde. Ate, why problema man niya si Ma'am Lentalde? Once magkanto si Ma'am Len niya, gadala ni Deon sang inihaw. Ma'am Len. Oh. Mahulat lang sila ko, no? Anyway, mga katropa, it is what it is. So, muna nagkakalatabo sa atong palibot karon. Halong kita, halong para sa mga kuturan ta Jack Toto ginambal di katropang Winston kina nga ang inyo mga kwarta, ang inyo nga mga nagabadlak na nga mga alahas sa liog nyo, hindi nyo nagay pasundayag na, no? Kay Kabudlay, may mga kwarta kamo, itsindihan naman sa tao, may kwarta naman kamo, ha? Kung may magranon kamo da, abot sa mga tao nga magranon kamo. Di nagay pagwa ng mga, ano, tanobla kami ni katropang Kreso, huwag dyan may gabadlak yan, ha? Badlak na namon mataguro eh, no? Why kami ka dala sa mga gabadlak na iyan? Pero makita mo lang guro kay katropang Chris, no? Motor na po, motor pa na, mabal ka. Ay, big time. Oh, nako. Pero anyway, mga katropa, amo na yung pinakama nagkakalatabo, subong halong kita, halong kita sa mga magregusantita double lakit ilakit mayo, no? Kay samtang nagapaminsar ka kapano ikomplika o kung ipa siguro yung mga produkto kapaminsar rin yung mga kaote kung paano sila makasulod mo, oh, di ba? Ay nako ho. Yes, sir. Arnold Lee, may aga sa imo da. Thank you so much. Salamat, gid. Ah. And Eileen Amanti Espina, wishing you smiles, sweet moments, and a day that feels amazing from start to finish. You're not getting older, just more amazing. Just God bless you. Happy birthday. That's from Amanti and Espina families and Tagayers Forever team. Happy birthday again sa kay Ma'am Eileen Amante Espina. Happy birthday to you. That's from families Amante and Espina and Tagayers Forever team. Mga katropa, happy birthday, no? Ambal ni Ma'am Leno sinya, wala subong manggaranon, Sir Win. Oo. Gani. Gapamigado lang ta perme. Batsyag lang ta permi sa mga problema. Ano lang ta permi? Ang presyo sa kuryente gataas. Ang plitihan ta gataas, no? Ang mga balaklon gataas. Ano lang Disyembre ta ni man? Base ba kanta ta ni Petro Pangkres, ang Disyembre ko ay malungkot. Dahil walang pera. Okay, kaso hambal na ni Jose Marichan. Let's sing Merry Christmas. Bisa na, ano pa? Mga katropa, Christmas is, ano siya? Ara na stigpusoon ta. Hindi na niya sa kwarta, importante ikaw. Nga sa pag-celebrate nato sa Christmas, ara ka. Nga pag-celebrate nato sa bagong tuig, upod ka sa pamilya, nga nagasug-alaw sa panibagong tuig. No? Amunin nga mga bagay ba na mga katropa. So, well, we just have to endure. We just have to face it, no? A little sacrifice, ah. Someday soon, things will go back to normal. Hindi man ta matamaan. Oo. Kay Bala Sir Win, ang mga ano man, Ma'am Len, kami Bala, ari nagabulit lunang, nagaobra kami sa uma. Okay naman lang naman, Lin. Imo man uma. Amo ginang kabuhi, gakamis ko man ang obra sa una. Ay, katropang Chris Kabaloka nga nagapananom ko yung sa una ya.

December para hindi man tamatamaan, no, kabay pa. Oh. Amo man ni medyo ayo-ayo nga panahon mo sa aton nga tuig. Di ba na? Pero kung may mga problema ka, mga katropa, set aside nun ay, sometimes ang problema, we have kinanggan, iwi man yun, no? Time nga maproblema ka, time nga at least makapaminsar kita sa mga solusyon. Time nga may ara kita sa mga, may mga challenges, ginatubang kita. Time man nga, may pangita ta sa mga dugang pang suporta. And I think ang kalibutan hindi magpagaya. No? Oh, so, padayon lang ha, sa mga katropa nato. Oras naton 8:57 na. Sa aton pagparagat, hindi ka subong maka magpatamad-tamad, ari kami ang manala. Gani chakdogid mamlen. Hindi pwede ya magpatamad-tamad subong kinanglan palikasog ka subong niya. Ha? Kung gusto mo mga ka-survive ka, ma-solbar mo problema mo, manikasog ka ganyan. Tood na. Hindi pwede kung kinanglan pang gali mo, bra ka, dua ka, bra sa isang kataw. Imuon mo eh, para makadugang-dugang. Ah? Then, buwas naman, no? Mga utod ta, nga inang may iraos lang, isa kadlaw. Amo naman rin mo. No? Ang pinaka-concern nato ng mga farmers natin subong, kay Super El Nino may malawigon nga init mapiktuhan pananom sa mga kuturan ta sa mga farmers natun. Amo na yung ala tumago natun subong, no, bisan na maka gamba lang aton nga gobyerno nga kaya na siya, pero ay bagabot sa punto. Mga farmers man Japan mag-isa. Kinanglan ta suporta sa mga farmers para may food security. The response sa Pilipinas, mga katropa, abi mo, dapat ang pinakasuporta gid naton una sa mga farmers naton, ang food security naton, dira, no? Pagkaon naton, dira gahalin, no? So, suportahan ta sila. Galing yung problema kung kulang daw kapus ba sa mga bulig, bla? Sa suporta bla ang aton nga agrarian reform, no, damo sa mga kauturan ta nga benepisyaryo sang CARP, pero hindi nila magamit ang hindi nila ma-cultivate ang ilang mga duta, no, nga at least tani makadugang sa supply sa pagkaon naton. O kabudlay mabuhay import sa mga pagkaon ta, bisan pagkaon ta lang i-import ta pa inano, di ba? O muna yung dapat ginatutukan natun. Oo. Ang tubo subong perdigid kagid. O, kumusta ma'am? Oo. Naigo guro sa RSSI ni kay ma'am Den Ay. Muna yung lantawin mo sa mga press conference mula. Masugod ta sa bio control. Ari ta, mag-spray ta. Pero ang igo, amo madyapin. Oo. Wai kita mo na ganyan kung kisa ka paminsan ta, no, to, kumusta itong aton nga away to kontra sa RSSI to, kontra sa pamisliti sa Negros Occidental, nag-daog ka to, nagnami to, o, kay subong ho, nga mga planters, small planters, ha, nag-agunto, ha, plus pang, dason naman nga mga, ang aton tanom, bla, by January, March, no, dira-dada. January, February, dira-dada-anom ka na. Para preparation mo naman for next cropping season. Oh, berdigid, tuod na. Damo ko kilalaman, ma'am, Len, mga small planters, gaguntugid. Kita mong tamaan git. Apektado git ang dutang tubuhan man ni ma'am Len ho. Muna. I hope tani nakalapot mo ng assistance ang aton province sa kay Ma'am Lynn. Aton gobyerno. Sige lang. No? Anyway, wala ito oras. Ha? Ma'am Lynn, keep safe. Ha? Ayaw lang kamuda. Anyway, maagi mo ni siya. Mayari mo ni isang
mga solusyon ah, no? Medyo steady lang tanay, okay? Oras na ito mga katropa, 9:02 sa pagpangalagad ta. Ito oras pagpangalagad ta this morning. Thank you, Geda, sa mga kuturan ta.

0: Araw po sa atong program. Buwas naman tama inopdanay mga katropa. Sa ngalan sa atong technical side, technical partner mga katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Sir Mitch Lipa, sa atong CEO, President mga katropa, Doc Remilito Hoy. Ako naman si katropa Wesley Nas, nagpaalam, have a nicest weekend mga katropa, God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingit. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Danny.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako, si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkapika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabag job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pay.

0: Napadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald. Ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon, Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine.

0: nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-retail. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kitutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalgi din ito siya kung sa Sister Pain. Pero si Dasi, hindi magulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibalgi sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nag-cafe ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.
10: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ingayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kay pagbukta ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, namin ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how, kid, ah.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
9: XFM 103.9
17: X XFM
18: FM
19: Sunday Pinoy Classic
17: X

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako po si Normie Briones. Natanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali is

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Samtong Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
6: XFM kid how?
7: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
6: Na XFM kid.
8: Ay, nami ang music ah.
6: Na XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
9: Wala sang konkreto nga sabat.
10: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
9: Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Na XFM kid how?
11: Tingin mo!
4: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaang naras. Magatudlunan sa mga id-id kag natural yung mga pamahagi at magmalikawan ang mga ginabatsyag sa ating naras. Gani-gani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, yung mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ning ikang lawas? Kamusta ang inyo sa ning pamatsyag? Hindi nyo pag-ibaliwala ang hindi sinima nami nga pamatsyagan ninyo, ha? Hindi man nag-cause bala sang natawag na ton, discomfort bala. Ambal ka nga, ay doka pala nakita lawas ko, kaya pa man niya. Hindi nyo pag-ineglect ina, ha? Buta malo nyo pag-ibaliwala. E basi ko ang lawas na nagpadala sa ton sa minsahe, nga something is not right sa sulod. Buta malo si may ara, gidya problema. Basi ko may nag-ut-ut, may nag- nakasulod na dito ng agresibo bala nga bakterya, virus o kon fungi man. Pero kay balo ka mo nga nagakatabo malang ina nga damo sang sinyalis na ginapadala nga ato sinengilawas nga mabatsyagan ta. Kung nagahina na ato ng immune system, why? Number one, dira, bangod sang ato sining lifestyle. Number two, bangod sang kakulang sang mga nutrients na ginapasulod sa ato lawas. Why pagkaon ng ato sining immune system? Galuya man ina. Ang kalimbawa sa immune system, ta daw tao agin pagamay-gamay gid. Diba nga may ginabatsyag kita, nagaluya. Ang pagluya ta bangod kay kulang kita sa suplemento, bangod sa ato sa ni sobra-sobra sa ni lifestyle, bisyo. So dere hambalan ta ni sa ato sa ni programa The Secrets of Health. Parang kay balo kita kung ano nagkadapat ang imuon, paano na itong dipensahan ang kogalingon ta, nga hindi kita pagiguon sa malala sa ni mga balatian. Ang programa The Secrets of Health ay live kita mabatian sa tanan sining mga XFM station sa Sabilog sining isla sang Panay amuman sa Negros Island region. May mga palamakotanon ka mo dara, may mga clarifications, hindi ka mo maguya-uya. Feel free sa pagpadala sa inyo sining mensahe sa ato sining live streaming sa mga Facebook pages sang XFM station yan na pamatian ninyo. Comment lang ka mo dara. Kay forward lang nila ina diri sa aton sining main sining carrying Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa gihapon sa aton sining pagparagad sa programa The Secrets of Health, upod ta nga aton sining certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton sining programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalaga. Dupod man siyempre sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Nga gina, abi-abi na aton sila, Sir Josil. No? Kag, ululupod naman kita sa sakatupiko nga aton pag-istoryan sa ring edisyon sa nga aton sa ring pagpangalaga.
0: Muning manami sa aton sa ring pagparagad kay... actually, ang tinutuyo naton dari is makalikaw kita sa mga pamalatian. That's the primary concern ta. Kay pwede gali mo. In short, sini, katulad sa iban sini nga mga isina sa aton nga pagsinalayo, makalikaw kita nga madisgrasya mo. So kinangla naton magpreparar para hindi kita madisgrasya. Makalikaw kita actually sa mga tawag naton sini dalimuos kon insakto nga aton nga preparasyon. So ang aton lawas, makalikaw man kita sa masakit kon insakto man aton preparasyon sang mga ginakaon naton, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay may tuman din na kadako pag-abot sa pag-preserve sa aton sini nga ikaayong lawas. Kasubong pala sa ginambana, Sir Josil, bala. Ang mga ginahimo na ton, lakip na sa aton siring nutrisyon, sa aton maginainom, ginakaon, either maghatag sa aton sa binipisyo or perwisyo.
0: Doha mo na naton, no? Kung hindi binipisyo, ti perwisyo.
1: Gusto?
0: Oo. Ang sobra, may binipisyo, pero basi ma-overcome bala sa perwisyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang kakulang, most likely, laban-laban ganyan sa perwisyo.
1: Correct, Sir Josin.
0: So dapat, yung sakto lang ha, bulo balance eh, tawag nila, bala niya balan lang, balan.
1: Oo, butang ilang eso punta.
0: Mabalik daw kulang ha, supo nila para balance na.
1: Mm-hmm.
0: So today, sa ato sa ring pagpangaragad, isa naman ka... topic ko nga to sa ning paghatagan pagtamod. Actually, doon ang threat na inisubong. Hindi lang kay mamba kita, common nga nagakinabo sa mga young adults. Pero daw, amoni karon ang threat sa young adults. Bangod man kay, well daw kabudlay, nagin man subong abi piliton mo magkaon ng mga kabataan sa una. Kung hindi ka magkaon, Dok Leo, ginapapili ka da. May baklos bla ng ginasubitan binangon,
1: mm-hmm.
0: May silhig, may binial, may liniak.
1: Mm-hmm.
0: May chinilas pa. Inapapili ka lang da, pagambal mong hindi ko magkaon, kag gusto sang ginikanan mo pa kanon, mambal hindi ko, nyati ko nila magkaon, pili da.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo lang pili ka na kinugbakol si mo.
1: O kung pili ka man, Sir Josel, hindi mo ay masing kinugbakol, pili ka lang magkaon ako hindi.
0: Oo, kaya kung hindi ka nam langit magkaon-kaon, sigurado sa sunod sinangakalanan, huwag ka na pinggan sa lamisa.
1: Laban.
0: So, ang aton subong actually nga pagambalan is ang party bala sa high blood pressure. Oh, it already threatens the young adults. Pati subong gali mga kabataan, Dogleo, may high blood na, no?
1: Correct, Sir Josel, kati sa muna sa mga kuan lang ni, sa mga hamtong lang ni.
0: Oo.
1: I mean, sa mga may edad-edad na, maglapak bala sa 40 anyos pataas, dira na sila, Sir Josel, nagaguluwa ang pila sinika mga symptoms because of our lifestyle. Muna yung magiging hambalan, nung ganagata, Sir Josel, nga life begins. Kano at 40.
0: Oo. Kay dira na nag-umpisa sa 40. Sa una, ang high blood pressure, diabetes, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Pero subong, Sir Josel, tungod sa aton, sir, yung mga pangginawi lifestyle naton nga ang kalabanan sir, na nag-umpisa, Sir Josel, sa namataan sa panimalay, dugang pagin sa mga risk factor, ang mga pamatanon, subong, mga hamtong, antes sa magkanto, Sir Josel, sa age bracket nga may edad-edad na, nag-amat-amat pabata, gali Sir Josel, ang pagbatyag nila sa mga kondisyonis kasubong siling hypertension.
0: Hmm. Sir, siling kung magsigi-sigi, kay Baloka mo, may pinakama tigulang, pinakamalawig na lifespan, subong expectancy, ha, is mga Japanese. 80 pang ila-average siling no more lifespan.
1: Mm-hmm.
0: Tikita, dari 72 na lang. Tamo ganing hambal ta kung gusto mo mang asawa kag mamana hapon kinanglan 8 years older sila.
1: Mm-hmm.
0: Para nga at least na daw mahambal ka mo kung madula yung mga mas kalibutan da hindi maglawigay gid tinuig bala Dok Leo.
1: Hindi mo ko na maglayo ah.
0: So tindiri, damo sa mga pagpanghangkat, isa subong isa, ining high blood pressure sa mga young adults, sa mga kabataan, lamang below 30s, iban sini, may high blood na. Pero if we speak about high blood, Dok Leo, number one tang talaksan is BP, blood pressure.
1: Correct.
0: Pila ang normal sini, dapat nga blood pressure, hindi ka pa makonsider sini nga high blood, Dok Leo.
1: Kaya ang normal, subong Sir Josel, according sa American Heart Association, na diri sa 120 over 80, panubo kuntani.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na kita maglampas. Tingin na, generally, kinakonsiderari sa Sir Josel nga optimal or normal na ton nga blood pressure. Which is, kung magtaas kita dira, especially ang iban o ginaordinaryo na rin nila Sir Josel lang 140 over 90, ang iban mas taas pag itagambalan nun nga mahambal pa naman kaysa nga ako tuman man kataas ako nga nga blood pressure pero ay magandik ko nagabatsyag ah.
0: Oo, nga kaya pa man.
1: Kaya pa man.
0: Nga doon ay magalingin ulo ko.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So dapat ang normal is 120 over 80 or below. Mm-hmm. Ibanti 110 over 80. Importante man sining iya sining nga over tawag sina no na diastolic.
1: Mm-hmm.
0: Ining sa 120 over 80 dapat hindi man ni magsubra sa 80 Dokleo, dira la mahuluhampak na sa 80.
1: Mm-hmm.
0: Kay kun magsubray na imo na 90 maghimo na 100 but tambalon there's something not right also sa lawas ta Dokleo.
1: Correct Sir Josel.
0: And if we speak about blood pressure or hypertension, ano nagakatabo sini Dok Leo sa sulod sa lawas ta nga nagataas ton blood pressure nga we are being termed as hypertensive.
1: Atay mo ni Sir Josel mo ang magambal gani kita nga pressure puto manon puwersa. Mataas nga puwersa sang dugo dira sa aton sini nga kaugatan. Puto manon sini kun kataas ang puwersa sang dugo sa aton sini nga kaugatan may mga health risk na kita. Kaya ang ginatawag Sir Josel nga high blood pressure, sige natawag, kung tawagon ini sa medical term, ti, kung sa ato nabi high blood pressure, sige natawag, abi Sir Josel, kung ang kondisyon niya, nagasigi-sigi, hypertension na ini siya.
0: Mm.
1: Kung permi mataas ang pressure, kung puwersa, nga naga, ginatawag, naga-push, patok sa ni Sir Josel,

0: aton sa hapin o kon dingding o kon putos sang aton
1: si mo nang pressure kon iduso sang korason ta Dok Leo ang dugo no mm-hmm. Kada lagpok sang korason ta ginaduso yan na ang dugo sa aton sinay nga kaugatan that's the systolic mm-hmm. Kon tapos yan naman duso in between sang duso kon pilang pressure diastolic
0: correct
1: mayo lang kay way gin measure sa PSI aton Dok Leo no
0: mm-hmm.
1: Ang dugo kay ti sa guma ta hambal ti pila ka PSI na siya ti mga 32 PSI lang
0: mm-hmm.
1: Ang karga mo lang pressure sa imo sining hangin sa guma so dapat ma maintain nato ni na or lower than 120 over 80 pero ang topiko nato sumo is with the young adults pamangkot si ni Dok Leo para ma maintain ini ang threat karon is with the young adults. Ano may ara sa young adults or mga pamatanon subong ha? Nga ang daw kabata pa sa ila may high blood na sila Dok Leo.
0: Kag subong Sir Jose, no, parang daw ginanormalize na balas ang kadamuan nga pag edad mo 40 pataas, 40, 50, 60 nga
1: daw mo na gina
0: kag as if nga do ordinaryo kag normal Sir Jose may maintenance medication kana gid.
1: Oo.
0: Ginatumar sa imo hypertension, sa imo sining diabetes, iban pa gid sining kondisyon sining gina-manage sa naton.
1: In short pagabot mo 40 ko ay kay imo ya maintenance so ambalo do buko timot 40 hon ya.
0: Kag may hambal pa nang iban nya kon healthy lifestyle ka. Abin ko nga no, hambal sang kilala ko sa una. Healthy lifestyle ka. Actually personally ako ako ginahambalan niya.
1: Mm.
0: Mangin na masubo ka sa kalimutan pare ng bansa ko. Okay, isko nga man. Sige, ito mauna na kami. Ikaw na lang bilin. Ang pinakapunto sa ni Sir Josil. Kadamo sa mga nagahuna-una nga ang high blood pressure nag-a-affecto lamang sa mga may edad-edad na.
1: Oo.
0: Nga nagasalig bala total bata ka pa man hunit pa man imo sini nga ugat mayo pa man ang pag-inat-inat sa imo sini nga kaugatan pero gading lang Sir Josil no manotis na to na nag-amat-amat pabata ang mga kondisyon nga nag-afekto lamang sa una sa mga may edad-edad na
1: mm-hmm.
0: Ano bala ang bila sini ka mga factors pila ka mga factors Sir Josil ang aton sini nga pangginawi a lifestyle na to like for example is andre eating too much salt or processed food. Isa lang ini ha, kung palakaon kasang maasin. Kag ang asin nga ginamin diri Sir Josil, hindi lang asin nga diri sa aton sa nilamisa.
1: Oo.
0: Kay daw talag sahon Sir Josil ang tao nga maka-consume sang damo-damo nga asin kung rock salt ang aton pag-istoryahan eh.
1: Gadamo konsumo mo sa asin sa mga salt or processed foods, Dok Leo. Kay nga hindi mo mabatsagan ang kapait sang asin kag kadamuon sa volume sang asin kay ginabalanse sang kalamay and iban pagid sining naga-neutralize sang kapait sang asin.
0: Correct Sir Josil. So diri naton kalabanan makuha siring sobra nga salt consumption sa gibutuag processed food kay hindi naton masaburan ang masyado kaparat tungod sa ma-neutralize sa sang kalamay ang bali Sir Josil iban pagid sining mga sangkap kag amo man Sir Josil even ang trans fat or mga mantika ang ginagamit diri.
1: Mm-hmm. So bisyo number one Dok Leo ko nga lifestyle no? Dalada bisyo ang rason ko nga ang mga kabataan subong timprano pa may high blood na
0: mm-hmm.
1: So speaking about that bisyo nintindihan ta hindi manaton mapauntat na sila Dok Leo ka hindi ka mo magkaumla sa processed foods mabal di amo mula na masarangan namun amo mula na ang pwede namun sining madasig namun sining kaunon ni muo ni kuton sa sulod sang balay pagkatapos mabal nga ti uway na gid mo amo na lang gid na mo amo mula lang pwede namun masupot pwede namun sining ma-stack sa balay. So we cannot really blame, hindi natin mabasol ini sila Dok Leo. Kaya mula nang malabutan nila sa ila sininga kinawala o kon kapasidad sa pagbakal Dok Leo.
0: Pero sa biyak man nga bahin Sir Josil, mangin guilty man kita sini. Kaya nga man, magambal nga amula lang aton masarangan, samantala kumusta ang mga simpleng otanon sa aton palibot?
1: May libre pagani kung mabakas ka lang.
0: Correct, Sir Josil. Hindi kita maghambal nga amula na masarangan ta. Mabakal kita sa isang processed food. Mabakalan kita sa noodles. Mabakalan kita sa mga instant kaya amula ng mahapos. Kag masarangan na ton. Samantala, Sir Josil, di kung napuno kasang balunggay, libre man na gani. Kung may kulitis dira, may ugbos ng kamuti, libre man na gani, Sir Josil. Or, ang ibang gani, Sir Josil, sinahanan na katuon na sang lesson, baladari sa ton, sa linga pagpangalagad, o ay ginila, Sir Josil, ginapawadan ang ila sa linga pantry, or ang ila sa mga kabinet, Sir Josil, sa mga suplemento, sang Santhon Plus Herbal Capsule.
1: So, muning isa sa mga ginatanaw ta, ang hindi gidiya, may ibang gidiya nga ti, sagad-sagad agad mo, budgeted na bala, ti amo na lang na ang pwede nila sininga mapreparar kumo kay sako. May ara man da, pero ti kumo kay sako, ang mapos na lang, processed foods na lang. Mm-hmm. So ang importante sininga, may pangbalansi kita kuntani, nga other sources, sang ginapasulod sa lawas ta, nga nutritious, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kag speaking of convenience, o kung pagpahapos, mahapos mo, Sir Josil, mabakal kita sa mga instante.
1: Mm-hmm.
0: So convenient man, nga kung hindi kita makaluto sa utan, like balonggay dira, o kung ano man dira, nga mga fruit in season and vegetables, may ara kita, Sir Josil, sa practical nga pwede na itong magamit. Like for example, sa kada kapsula sa isang Santhon Plus Herbal Capsule, ang mga utan nun, makuha na itong dira, Sir Josil. Tuman kahapos kung pinsarong nagbadalman gin naton.
1: Oo. So, muna nga, hindi ta pagkalipatan nga, kung ay nagkikita may mahimo, actually, ang iba naton sa nga mga sources is through supplementation na lang para nga, hindi ba deplete, hindi magkulang, may supply gihapon sa mga vitamins and minerals sa sulod sa ato sa nga lawas. For example, ang Santhon Plus Capsule. Halin ini sa puro natural ang yung sininga mga sangkap. And actually, amoning original nga produkto sa Yes to Health Incorporated. So, bungin pa basko, gagin pa epektibo. Importante nga, kada adlaw, kung depende ha, sa inyo sininga kapasidad man, kada adlaw as much as possible, kung maka 1 to 2 capsules kita, Doc Leo, labi na gid, kung sa bilog nga adlaw, why kagid yan isa kadahon nga balunggay, kag isa kadahon sang kamuti, Doc Leo, nga nakaon mo?
0: Correct, Sir Josil. Actually, up to thrice daily, Sir Josil, pwede pa gid.
1: Oo. So, Santhon Plus Capsule. Tandaan nyo, ang iyasining suludlan is a little bit may pagka-brown. Maroon. Maroon ang iyasining suludlan. Kag naka-blister ini sa sulod, kay may mga nagalinap tabal ang iba na sulod sa botilya. Pagkatapos, ang iban sini is nakasulod sa kung ano man na nasulod lang. Pero importante nga naka-blister ini, kagang color sa Santhon Plus Herbal Capsule, ang iya sininga box is maroon. Kag dapat yung gintandaan, nga may, dapat nakasigurado ka mo, may tatak Yes to Health.
0: Correct, Sir Josil. Katibulan mo, hindi manigar, Sir Josil, sa kadamo sa nagagamit sini, kag nakasaho, kag nabinipisyuhan, may mga nagasakay-sakay man gede.
1: Oo. Pero nothing beats the original, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Ang pinaka-original or ang original sining produkto sa Yes Health Incorporated, amoning Santhon Plus Capsule. Tandaan nyo, gida, may tatak ina nga Yes to Health. May logo ina sang Yes to Health. Kag nakamaroon ang iya sining box, kag naka-blister pack sa sulod. And isa din ito dugangan ta sang ano eh, premium D3 soft gel capsule. Actuality, kon sa tinimpla pa, Doc Leo, asin ini sila kag panakot. Asin kag panakot, ha? Oh, it's just controlled. In short, amo ni sila, ang makakompleto sang manamit na ton sini nga timpla sang ikayong lawas, Doc Leo, ang premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Plus herbal capsule, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kibala mo nakasalala yung aton sini nga nutrisyon sa variation, Sir Josil. Pero ning gusto ba lang pag mix kla, ning gusto ba lang pag combine para nga nagakasinanto sa aton lawas, pagpasunod na aton sa aton sini nga lawas, nagabinuligay sila sa isa kag isa para sa isa common cause. Pagpabakod sa aton lawas, pagdugang sa mga kakulangan, kag para nga makalikaw kita, Sir Josil, ano? So kung ano man nga problema, dira, resulta sang pagkaguba sang homeostasis or pagkaguba sang balansa susulod sa aton lawas.
1: Oo. Kag sa tanan sini nga mga suki sang Yes to Health Incorporated sa clinic, sa store, kag tanan niya suki sa Santon Plus capsule, tandaan nato nini, sa clinic lang ni available dira sa kag sa store. May store kita sa Bacolod City, arada sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Sa siyudad sa Iloilo, we have this clinic, may libre nga konsultasyon, adlaw-adlaw manina, arada sa A, Young Building, Iloilo Street, Iloilo City, Yes to Health Wellness Center. May consultant kita kadto lang kamo dara libreng konsultasyon. Kun dira kamo magbakal sa Bacolod City sa Yes to Health Store, kag dari sa Iloilo City sa Yes to Health Wellness Center, may promo ang Yes to Health or Yes to Health Santon Plus Herbal Capsule and Yes to Health Santon Vitamin C. Sa clinic lang ni ha, kag sa store sa pagbakal ninyo sa Santon Plus Herbal Capsule, one box, 50%

0: Mix FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants.
4: Ano pa kay nag-debut gani? Why na kunulit son kid niya team high blood doon niya dance lang yang celebrator daw.
5: Healthy lifestyle na kuno.
4: Oo, kay team high blood niya ang manog birthday. Pero are we don't know if it is true sa mga young adults man ang simptomas ini nga mabatyagan sa mga adult na gidiyan da mga may edad-edad na natigulang na. Symptoma be referring to the young adults, Doc Leo. Kung may high blood ikaw, anong kalabanan sininga mga manifestations sa symptoma, Doc Leo?
5: Amo ni Sir Gelsin, dapat na ito sila yung una-una, no? Kaya ang high blood pressure often has no symptoms. Alas way kasi may mabatsagan sa ni Sir Gelsin sa primero.
4: Traidor gid yan, no?
5: Correct.
4: Oo. So, kung wala ka mabatsagan, amo nang problema. Kaya nali ka magbatsag, buta mo sila, definitely, high blood ka na.
5: Correct, Sir Joseph. Ba't tumalab siya na posibleng madugay na.
4: Oh.
5: Nga stress tangi mo korason, stress tangi mo sa ning kaugatan dira. Kang magmatyag ka sa sintomas. Kaya man, kung tuman kataas ang atong sa ning blood pressure, ang pila siya ni, doon ginahambal na ito nga, wala siya symptoms, pero ang pila siya ni, makabatyag, Sir Joseph, sa pagsakit sa ulo, paglingin sa ulo, pagburon sa panulukan, pagsakit sa ngilas ng kaduguhan, kag medyo kulabos ng paginhawa or kabatsyag sa Sir Josel sang mahapo sa ninga pagginhawa.
4: Delikado actually ining mga simptoma eh. Kay masalaan mo nga basi hindi man high blood. Let's say for example ning severe nga headache. Ang balikaw nagsulay ko sa ulan kahapon. Hindi gani natam-an ko kahapon siya sulay sa init. Basi kung nasubrahan ako sulay sinit, uy, kabalugali nga, imo blood pressure, taas-taas na.
5: Correct, Sir Josil. Ibang ganis niya, masalig niya, migraine headache lang niya.
4: Oo.
5: Malipas man lang ni.
4: Pero dapat kay balo kita, pero next episode lang na, ang party sa ulo, tabala, kung magsakit, kay balo ka mo kundin na ang sakit, dampi sa ulo mo, ang hambal ka, high blood ni. Diin ang ginatawag sinay nga, kulang ng kustulog. Migraine lang ini. O kung hindi gani, mahambal ikaw nga, selling niya, dala lang ini sang problema ko sa mata. Pero sa masunod yung episode sinadiscuss na ito, mga simptoma katulad sina dizziness, blurred vision, ang ibang sinis niya, basi kung nagutman lang ko sila yan, panulong-panulong ko.
5: Correct, Sir Josel, panulong mo ko nagalabo ang panulukan. Pero, ibalik-balik ang hibla natin, Sir Josel, sa mga factors. Antes sila magbatsyag sa mga symptoms. Kung ikaw sa
4: selling niya, dala lang inis ang problema ko sa mata. Pero,
5: batsyag sa mga symptoms, Sir Josel, baka nauna ka nga, basi malapit-lapit na.
4: So, in source, ni kung may nabatsyagan ka mo katulad sina, the best thing to do, adto ka mo sa eksperto ka mapakonsulta. Ang balti, mahal ang bayad. Kanto mo sa klinika, mm-hmm. Sa Yes to Health Wellness Center. Hindi ganun sa mga health center sa inyo, sining lugar bala. Pa-check ka mo kay base kung high blood na ka mo. Matravel pa ko pa siyudad si Rino. Basi ninyo kalabot sa siyudad bala. Mm-hmm. Hapit ka mo sa mga health centers. May libre man na mga screening, test ng blood pressure. May mga libre dira. Pero if you want some supplementation, just like Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, diritsogi ka mo, there's clinic, kay kompleto dira nga to sininga. Stocks. So, chest pain. Ang kasakit sang dughan actually, inangkitaan nyo ang tawag nila. Balas nyo daw maribinta ang dughan. Kasi nyo daw, magisi, daw nagakagisi, daw may nagakagisi sa sulod, Dok Leo.
5: Correct, Sir Josel. Hindi niyang kasakit kay kinbayaan kasang uyab mo, ha?
4: Sakit sang buot niya, Guru, Dok Leo. Hindi sakit sa dughan, sakit sa buot.
5: Sakit mo sa dughan, Sir Josel, kasi na-stress mo.
4: So, amo na ang chest pain na, nang daw ga, tiyaga mo, daw ga biray, tawag nila siya, daw nagalakat, daw naga, daw kalain ning gidya ha sa imo sining adugan shortness of breath ining do gaginhawa ka man dokleo pero do gasulod sa imo sining baga kag white hangin gisulod sa lawas mo
5: manabaw sir Josel nga paginhawa
4: oo so tandaan yo gid na base kon high blood na pa check up kamo dayon ha kapisan white pa kamo sa may nabatyagan katulad ini it is right and proper for the protection sa lawas ta nga may periodic kita nga pagpa-check up sa mga eksperto.
5: Correct, Sir Josel. In fact, kadamo, sa nga kadodara sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josel, hindi lang mo sa pagkonsulta sa ganabatsyag nila sa lawas.
4: Mm-hmm.
5: Kundi, kung paano ma-maintain ang maayo nilang adaan nga pamatsyagan, ito, ang balong yung manaton, para hindi sila mawadaan sa ila sa mga suplemento ng mga proven and tested na nila, like Santhon Plus Herbal Capsule, kag Premium D3, Sir Josel, na nagpabakon sa lawas nila.
4: Oo. Oh. Kay speaking about this high blood pressure, rambal nga, in kaso sa linya, ulo exercise na lang sa linya kaga imnan na sang, maintenance. Pero pagkatapos ang limak tuig, pulok tuig, nga inom ka maintenance, pamangkot siya, kalabanan gisi ni Dok Leo, ha? Sa linya, bawos niya pulo na kong tuig siya ka maintenance, so yun dyan makuha high blood ko mo. Oo. Ang pamangkot sini, your maintenance is not really to correct the problem, parte sa imo high blood, kundi i-maintain lang, hindi magtaas ang imo nga blood pressure.
5: For management, Sir Josel.
4: No. Pero ang cause of it all, wala na mabulong.
5: Though, sa hypertension, Sir Josel, may mga pagtaas ang blood pressure, nga chronic, nga hindi mo mabalaan kung ano halos ang yasaning kausa.
4: Mm-hmm.
5: Lalo primary, may secondary hypertension, kita mo.
4: Oh.
5: Pero may ara man nga tungod sa mga factors sa mga pangginawi naton. Like, hambal naton taginhabla, hindi among aton sa mga pangginawi, kulang kita parmi sa tulog, may bisyo, palakaon kita sa mga nag-load sa aton sa sobrang sugar, sobra sa nga asin, kagiman pagin Sir Josel, maginahimo naton.
4: Oh. Ito yung hambal nila, Dok Leos niya, bo, taas sa BP ko, taas sa sinyaling nga presyo ko. Balangati, huwag ka biga kaon ko. Tanya ti balunggay lang ara sa sagwa. Siya ti makaon ko balunggay. Ang
5: mm-hmm.
4: Pamangkot siya, hindi may balunggay ang Santhon Plus Herbal Capsule Dok Leo. Pamangkot siya na, isti, mahambal nga, yung ti balunggay na, kaya binilang balunggay, Dok Leo, kung may high blood ka, hindi pwede.
5: Mm-hmm.
4: That's the wrong notion after all.
5: Actually, Sir Josel, ang balunggay, amo na ganing ginatawag, Sir Josel, nga the miracle tree, ang balunggay, kay bisan halin pa sa una sa kasaysayan, Sir Josel, bisan anhon ni ka patay sa mga tao sa una bla, nga dulaon bala, namin dulaon bala ni, kay tinamo sa benepiso, Sir Josel, mo.
4: Pwede.
5: Mm-hmm.
4: Oh.
5: Dito na masisa sa lugar. Ang mga nga natawag niya Miracle Tree sa kadamo sa niya sa nga benepiso. In fact, pag-abot sa mineral, Sir Josel, may ara ini sa magnesium. Ang magnesium, nagabulig yun kung tuman ka-stress sa katao.
4: Mm.
5: Nagaparelax. Nagabulig man ni sa aton sa niya kaugatan, acto as vasodilator, Sir Josel. Para nga, hindi magtuman, Sir Josel, kapag palang hugot aton sa niya kaugatan, nga mahatagan sa ligwa ang aton sa niya dugo to move and circulate freely nga makuha naton sa balunggay, sa binipiso sa balunggay, Sir Josel.
4: Mm.
5: Which is, ang una-una sa iba niya din sa lamagkaon kay hypertension sila sa balunggay. I don't know kung naiban ka mo iyang consideration, pero pag-abot niya sa nutrisyon, especially pag-abot niya sa prevention, the best, Sir Josel, ang balunggay.
4: May isa dali ka pala mga kotanon before we discuss for kung magsigi ang presyon mo ba lang mataas. Selling ate ako na anad ko biya inom selling niya sang Santhon Plus Herbal Tea. Selling ate makabulig man ay han selling. May mahambal may high blood sa Dok Leo pero laban-laban may high blood ni.
5: Posible gid Sir Josel no. Kaysa kada pa ni Malay subong about lang kon may ara isa ka pa ni Malay nga makantuan nga waay sing hypertensive Sir Josel.
4: May libot is barangay mahambal sino nga balay da may high blood. May ari di. Oh, ay guntat garo hambal may ari di,
5: Or basi may ara man Sir Josel masiling na wala. Kaya wala ka balong hypertensive gulo.
4: Amo na masakit.
5: Yes Sir Josel, kati why kasing symptoms sa mabatsyagan eh. Kada nya mentality sa kalabanan Sir Josel, mapakonsulta lang kung may ginabatsyag.
4: Mm.
5: mapahuhay lang kung may ginabatsyag sa lawas. Amo na nga, pinakamanami, regular nga pagpacheck ka naton sa aton sininga mga parameters dira, especially sa aton sininga blood pressure. Pag-abot sa Diyos, sa isa sinika factor nga nagapalala sa hypertension o isa pa yung nakondisyon nga nagapalala sa hypertension, naning insulin resistance mo na.
4: No.
5: Problema sa radiosil kung hypertensive ka na diabetic kapag yun di na iyan nagasunod ang papel iya sa radiosil sa naton sa niya Sunfone Gold Herbal Tea. Kaya nga man ang kombinasyon sa ni sang Sunfone sa vitamin D3 and tandaan ganin na ito na damo ka na makuhaan sa Sunfone sa radiosil.
4: No.
5: Pero basis sa pagtunog isa sa the best galing makuhaan na ito sang source sang Sunfones tira sa panit sang mangustin sa radiosil
4: which is non-edible
5: correct sa radiosil. Tuman ka karhat eh. Pag-upload, Sir Josil. Nga mo ni, ang sangkap sa nga ton, Sir nga, Sunfone Gold Herbal Tea, nagabulig para ma-improve mga ton, Sir nga, insulin sensitivity, nagabulig para nga hindi magbuging, Sir Josil, ang pagtimbuok pagid sa nga ton, Sir nga, blood pressure, kung madugangan, Sir Josil, sang insulin resistance nga nagapalapuyot pagid sa ton, Sir nga, dugo, kay eventually makadto sa type 2 diabetes eh. So, balikawan na ton na ina, kung nag-inom kita sa isang Sunfone Gold Herbal Tea. Butong balon, hindi lang basta nagpainit-init ka. Kung nabuligan nga, kapimba kung, kung imnon mo, Sir Josil, tapos kaon, nabuligan nga para nga makalikaw kita sa isa sugar spikes and sugar crashes. Kaya nagabulig mo panami sa nga ton sa blood circulation, nagabulig mo panami sa ton sa nga digestion.
4: Sila niya, primero, sila niya may high blood ako, pero sa ulihi, sila niya na notisyahan ko nga daw gasigi-sigi, ari kabusang akon nga batiis. So, nagpa-check up ako, ay taas gali akon blood sugar. Sige-sige, inom ko sila niya sang premium D3 soft gel capsule. Buligan niya ako, ay Hansini.
5: Makabulig yun, Sir Josil. Suliton ko, kay may ara binipiso, Sir Josil, ang vitamin D3 pag-abot sa aton sa nga ginatawag insulin resistance.
4: Oo.
5: Kati ang pag-arikabo sa aton sa nga panit dira. Isa na sa kasayan niya ang circulation sa aton mga extremities, mga punta nga bahin sa aton sa nga lawas, especially sa aton sa nga batiis, hindi na maayo, Sir Josil. Kaya posible, nagkakadamage ng pino na aton sa nga mga kaugatan. Though, may ara nga mga nag-arikabo, Sir Josil, nga madala lang kung gamitan nila iyas ang Sunfone Plus Herbal Soup.
4: Oo.
5: Madala kong gamitan nila sang Clear Skin Herbal Soup. Though, ginarecommend na ito niya ang Clear Skin Herbal Soup, Sir Josil, sa guya. Pero may ara nga nagagamit ba ti, Sir Josil mo?
4: Kung ma-afford man lang nila, Doc Leo, why not?
5: Yes, sa ilan naman nila.
4: Oo.
5: Ilan naman niya. Although, ginarecommend na ito, nga manami, kung ang panglawas, panglawas lang yun sa sabon, like Sunfone Plus Herbal Soup, ang pangguya, pangguya lang yun, like Clear Skin Herbal Soup. Kung makabulig, Sir Josil, ang pag-inom sa isang premium D3 soft gel capsule. Pero manami, Sir Josil, kung updan pagin sa Sunfone Plus Herbal Capsule.

0: sa linya, why ako gawa na kay inom sang kapsula. Bagod man, sa linya kay daw, why pa man ako giti may ginabatsyag sa lawas. 48 years old ako, pero mahilig kuya sa kape. Sa linya, kung man sini sa edad ko, basi sa linya kung magka-diabetes bala ako, kaya hindi ko kasaw mag-inom sang kape, nga hindi sa linya matamis.
1: Te, posible, Sir Josil, muna mo ng lifestyle na ton. Pero qualify na ito na. Depende man kung ano ang katamison niya gusto rin na ito, Sir Josil.
0: Oo.
1: May tamis man niya nga, kumbaga, mawis ka ng kalamay, tamis na para sa iya mo.
0: Mm.
1: Pero speaking of tamis, may tamis kay Sir Josil. Sa kalabanan, tuyong-tuyong, ginakatamis ang ginapangita nila.
0: Ate, amo nang hambal nila nga pati ko nung 1 kilometer away ng subay ko nung panimaho katamis mo.
1: Ate, laman laban, Sir Josil, eh. Gakalayong ko nung kwan mo. Gakalayong hilamon ko nung ihian mo.
0: Oo.
1: Tungod sa nag-efekto na sa blood sugar. Pero, base sa pagtuon, ang isa gali, Sir Josil, sa pambatamis nga pwede gamiton sa mga tao nga may ginatawag pagpangita bala sang matamis nga damel sa giniinom nila, like even sa tea or even sa coffee. Amo ni Sir Josil ang stevia nga ginagamit nga pampatamis. Isa dira amang paggamit, Sir Josil, sa premium D3 coffee mix. Ang isa sang gingamit sana, ang isa sana sang gingamit na pampatamis dira, stevia.
0: Oh. So, tanda ninyo ha, may ara pa, hindi ka mo mag-worry, Ma'am Balti, hindi naging tagpangapi mag-amusa ni, hindi ko yung saho yan ha, ang kape ko, ay gidya nawisikan sang kalamay, ara na matamis matuod, pero ang sweetener stevia, premium D3 coffee mix. Sa mga kabataan niya, kag sa mga kababayanhan, actually para mas tanan ha, pero ginimo ini, para nga, pati mga kabataan maka-enjoy sang kape, amo ni ang Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine kay why coffee beans.
1: Correct, Sir Josil. Actually, pwede iniya sa mga kabataan, children, gani. Pagkatapos, pwede sa mga young adults. Pwede, Sir Josil, sa mga older adults as well.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may binipisyo ganyan sa aton sa ringanawas, kasubong sa may aras sa lecithin, may aras sa isoflavones, or ginatawag phytoestrogen, especially sa mga babae, Sir Josil, nga na sa stage sini age bracket sa pagmenopause, nakadamo sa mga mamatsyagan tungod sa mga imbalances, especially sa progesterone at estrogen sa ilas nga lawas.
0: Pero kung ang ginapangita ninyo yan nang nakabulig diya pa panami sang skin condition, pagkatapos makabulig man detox sa ato sa nga lawas, arada ang collagen, aradang glutathione, aradang balungay, mangustin, moringat, balungay, ha? Ang ampalaya, garlic, kag spirulina, it's a Santhon Gold Coffee Mix. So, dira sa Santhon Gold Coffee Mix, makuha maninyo.

0: tama ka convenyente. Sa mga tao yang hindi gusto bala Sir Josil maguntat sa kafe. Kung may ara man niya nga gusto man tani unta to ng kafe, pero nagapangita gidi lang ang paginhawa Sir Josil. So may mga healthy kitang option kasubo sa ring Sunthorn Gold Herbal Tea. Or Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: So available ini sa mga butika, available ini sa mga pharmacy nga suki ninyo. Tuli sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, sa South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, kag sa generika, available ini sa Watson's, sa TikTok Shop, kag sa Shopee, actually, pwede ka mo naka-order. Pero dapat agi ka mo sa official store sa Yes to Health. Anong official store sa Yes to Health? It's sa Yes to Health Inc. 2011. Now, dali kita, Anay, ha? Sa high blood or pagtaas ang blood pressure sa mga kabataan, yung adults, pamangkot man lang si Nidok Leo. Ang iba na ambal nga, ti, okay, manage ko lang eh. Minom lang ko supplement, sabi. Minom ko Santon Plus capsule. Pero, why kahibalo ko na nung danger kung hindi inigilayon matap na, Dok Leo? Sa di inagapakad to, ini yung mga worst nga mga complication kung magsigisigi mo sini nga. Untreated, Dok Leo, ha? Nga high blood pressure, Dok Leo.
0: Amuning mga katalagman, Sir Josil, pag-abot bala niya sa prevention or sa naturopathic medicine, Sir Josil, kung nagkatudlo kita sa nutrition, katudlo kita sa supplementation, ginupda na to na, Sir Josil, sa isang lifestyle modification. Kaya nga man, kung magsalig ka lang karon sa bulong, kung manangyabal ni Sir Josil, bla, kumusta after 5 years? Kumusta after 10 years na naayo, bala? Or ara lang gihapon. Ambe nakapunto sa ni, kung nagatumar ka man sa Sunthorn Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, at least mag-exercise ka. Healthy lifestyle mo, tulog ka sang temprano. Yung iban pag yun sa mga maayo na ton nga mahibo sa ton sa nawas. Kaya nga man, may katalagman. Kung hindi na ton gali Sir Josil, no, maliwat na nga ton sa nga mga pangginawi. Kaya hypertension, mahimo galing nga maka-damage, makaguba sa importante nga mga parte sa aton sa ring lawas. Nagkapataas ang risgo sa isang heart disease, nagkapataas ang risk sa stroke, problema sa kidneys, problema sa aton sa ring mata, and even pagkaguba sa aton sa ring kaugatan.
1: So, amo na kadelikado, ha, kung magsigi-sigi, ano tawag na ito sa ring high blood, mag-persist bala? Actually, amo na gani nga bisan din ka lang magkadto may mabatian kay if symptoms persist, consult your doctor. In short, sini, even though wala pa naga-persist ang symptoms, consult your doctor. Amo na ang punto iya sang prevention. Buta mo sini, we are here para iya sa pag-prevent sa occurrence, pag-umpisa, pag-set in sa mga masakit sa ato sining ilawas. Kaya kung maayota ang masakit, tinga gusto niyo pag magmasakit kag ayuhon, tinga nga hindi ta na lang abi pagpunggan hindi kita magmasakit, Dok Leo.
0: Balan mo Sir Josil, ginambal nilang experience is the best teacher ako naman.
1: Tingin gusto mo gina experience yan. Mahal lang ko makasurvive ka, ang pamangkot ko na hindi.
0: Correct Sir Josil. May balan nun kita nga ang wise ko ng tao Sir Josil. Nag-learn sang lesson sa experience sa iban. Pero bilang tao Sir Josil, kag kalabanan, laini ka na Sir Josil kung imo personal nga ma-experiensyahan.
1: Ang importante sinadara is makasurvive ikaw eh. So before it's too late, number one there is pa-check up ka mo. Have a periodic consultation with the expert.
0: Correct Sir Josil, even just a couple of times a year? Or kung may mo na itong quarterly, much better?
1: Oo. Pero ang pamangkot si Nidok Leo, sa mga kabataan especialmente, naintindihan to sa mga kabataan, babae, kon mga below 40s, hindi na halos magpainit kaya base maguba ko ng skin. Pagkatapos mag-itom. Sa mga kalalakinan, hindi na masyado magpainit is because hindi na gusto niya base kon

man imaho o karun. Das di conscious bala sa ila sining odor, body odor. Maghamal ka body odor, doesn't mean nga baho dayon ha. Kaya ti may send kita yam kada... In...

0: high blood sa mga pamatanon or mga young adults, Dok Leo?
1: Actually, simple man lang kung tani, Sir Josiel, may correct lang na to ng aton sa rin lifestyle. Like for example, eat healthier foods. Kaon sang dugang sa rin prutas, dugang sa rin utanon. Kalimitahan ang mga pagkaon sa rin ikargado sa asin, kalabanan sa processed food. Pag-abot sa exercise, Sir Josiel, ang mga pamatanon, may ara kita nabalaan sa rin may mga regular sila niya schedule sa gym.
0: Oo.
1: Na pag-exercise nila.
0: May regular schedule sa pickleball.
1: Mm-hmm.
0: Damo na subong ang pinaka-popular.
1: Uso. Yes, oo.
0: Uso eh.
1: Damo, napagtawag sa Radio Sales na, nagkikiuso.
0: Oo. Which is also good para maka-exercise.
1: Correct, Sir Radio Sales. Ang balsang kilala ko, may nagdayo na yung nagkikin ko na damo.
0: Aba.
1: Oo.
0: Sabi ko kung hampang na ang pickleball, galikay mo kay na-pickle ng ball?
1: Nadakpan gud Sir Josiel?
0: Oh, pick a ball ganito.
1: Kaglikawan ang bisyo like pagpanigarilyo or even vaping. Sir Josiel nga

0: regular nga magpa-check sini o kon i-check yaron ang aton sini nga blood pressure.
1: Ang magambal kita nga mga young adults sabi de Clayo. I-classify na aton below 40s. Muna bi, ma-consider na aton. Below 30s actually if we really speak about age bracket, no? Ang iban sini nga, bata pa kuya, kaya ko na. Nyabaida, hindi magpa-check up. Pagkatapos na pabaya-bayaan lang. Which is, kun mag-igo gani, muning hambal gidiya, from a medical expert gidiya naghambal, delikado kun mag-igo sa imo ang stroke.
0: Correct.
1: Kun ara ka sa early 30s or late 20s, Dok Layo.
0: Correct, Sir Josil. Kagtang iban, saan yung nagkaigo sa nga mo siya na Sir Josil nga kondisyon, tungod niyo ay sa na nagsuspet sa kati bata pagani mo.
1: Oo.
0: Kaya magambal, balag ito sa gratawag age bracket sa risk for high blood pressure sa young adult. Dari ni Sir Josil sa mga nag-aedad 18, tob-tob 39 anyos. Dari sini nga mga pangidaron, Sir Josil, nga halalungan man natin, especially kung aton lifestyle. Doon di suno sa paborable o kung pabor sa aton sini nga ikaing lawas.
1: Amo ni, naintindihan ta mga young adults. Kung ang why sila... In why sila ga balon sa bag nila Doc Leo sa Santhon Plus sa herbal capsule. Why sila sang premium D3 soft gel capsule nga dala? It's because hindi nila gusto nga makitaan kay kun may makitaan gani katulad sina sa bag nila hambal dumal am kaimo. We do understand that. Pero if you want really to make sure nga may supplement nga magsulod sa lawas ninyo mga young adults. Pagyan nyo sa kape. Kun huya kamo iya magbakal ka maginom sa Santhon Plus Herbal Capsule kag Premium D3 Soft Gel Capsule, bakal ka mo kape Santhon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, or Santhon Plus Gold Coffee Mix, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Nung kayo kadamo sa mga pamatanon, subong, kumbaga, nahumaling naman sa coffee, Sir Josil, eh.
1: Oo.
0: Kadto ka sa mga coffee shop, bala subong, kapin pa kon mayara ka sa wifi, Sir Josil. Kadamo sa mga pamatanon nga nag-rumbo, dira? Kasi, ano man, kapangapigil man sila o kung nag-internet lang.
1: Oo. Oh. Kaya iban siya, iti dalalambal nila, mang sightseeing tapre. Oo. Oh. Ang kape ang ginoyatan, pero galagaw ang mata.
0: Correct, Sir Josil, ano? Araya, sa mga hambal, Sir Josil, sa mga hindi bala gusto ma-offend nga, tawgon nga, daw malaam ka na himo.
1: Oo. Oh.
0: Pero kadamo kayo sa nabalaan, Sir Josil, nga

0: may study habit. Study habit nila, sini mostly early. By 12 midnight dapat katulog na sila. So ma-study sila, study habit nila, dapat nakapanyapon sila before 8 o'clock. Pagkatapos by 8 o'clock, dapat nakaumpisa na sila study, and then matulog sila at 12 midnight, which is not a healthy nga lifestyle. Kaya dapat by 10 o'clock, tulog ka na eh, normally eh, sa atong lawas. Pero anhon muna kayo, may ginasapar nga grade, may exam. So the most nga himuon ninyo, kulang ka mo definitely sa tulog sina. Or, hindi normal ng cycle sa inyo sini nga pagtulog, which gin-alter ninyong normal sini nga function man sa lawas ta. Importante sini dari, supplementuhan nyo na lang through Santhon Plus Herbal Capsule, kag Premium D3 Softgel Capsule, ang inyo sini nga lawas. Para nga, magpag-on ang ato sini nga immune system na lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kaya para bugos, balang binipiso, yung nagyan nila, Sir Josel, sa lifestyle verification. Tagol lang na ton, nga hindi niya maka-compensate Sir Josel, ang aton sa mga suplemento ginasuggest rin kung kulang kayo sa tulog, kulang ka sa exercise. Pero, mas malala ang imo sa nga mangin pakantuan or mangin resulta sa imo kung why ka na-exercise. Kulang ka sa tulog, may bisyo ka na, why ka pa supplementation, hindi ka pa pala kaon o tanon.
0: Isa pag incidentally, isa na sa mga rason ko nga mga yung adults bala, hindi na gusto, abi masuyaan mo. Nga siya daw, malam kay mo sila nga, sagiti mo, ano na pang deum mo man? Ano na pang ino mo man? Pero mas maayo na lang na ginabuli ka sa istorya. Sa may tugda ka pa, pero hindi na mabatian ang hambal mo, bala?
1: Correct.
0: Dok Leo, kahit iuntayin ako ng bowl mo.
1: Correct.
0: Batian mo nga ginaliba ka nila, pero why ka dami mo kahit hindi ka nakasabat? Ari lang kalimbawa ay siniho. Magkapanimaho kita sa hunas ang balanyo sa hambal tabaw, sila nga sino naman ang malam, sila nga upod ta diman? Kay balanyos mo. Pero subong may balanyos actually. Nga, hindi ya traditional ang baho, balang hambal. Sino malam di man? Eh, makapamanyos ganyang hambal. Ano kulon na gingamit mo? O kon ano siling niya ang imo gingamit niya spray? Body spray? Galimo kaya ang napamanyos yan, Dok Leo? Santhon Plus Herbal Oil?
1: Correct, Sir Josel. Actually, may nakapamangkot. Pag hinisan na kung ano kung nung brands ang lotion.
0: Oo.
1: Kada unique sa ila sa ning ginatawag pag ang scent pala, Sir Josel. Which is, area recommended ganyan sa mga pamatan on Sir Josel. Kaya nga man, hambalon yun ba naton ang lamok? Why niya siyang ginapili, Sir Josel, na kagton eh.
0: Oo.
1: Pero, although, hambal nila, eh, mas lalagson ganyan ang mga type O, kung nung blood type, sang lamok. Pero ang isa sa halalungan naton, Sir Josel, subong, ano man nga blood type ikaw, kaghambalan nun nga may mas ginalaga sa lamok kaysa sa may hindi lalagson sa lamok o blood type pag-istoryahan, ang halalungan naton, Sir Josel, yung dengue eh.
0: Oo.
1: Nga nagadata, inisa kung nagatingulan or even hindi naman ganit tingulan, isa nga makabulig sa atin, Sir Diyos, alam mo yung safety kita, unang-una, hindi ikita sinima palapitan sa lamok. Kaya mo ining isa sa binipiso nga makuha na ton, kung nagpamanyos kita sa Santhon Plus Herbal Oil.
0: Okay. Ang isa, ingagawang ladok layo, ha? Sa diabetic, ako ang inainom ko is Premium D3 Softgel Capsule. Sila niya, ipikto ni Guro sa akon nga pagka-diabetic. Kaya nag-aburon kon ka isang akon sini nga pananawan. So, kinanglan ko pa mag-inom sa Vision X Plus.
1: Arihan, hindi lang diabetes ang aton tanawan, Sir Joseph, sa pagburon sa panulukan. Ang chronic hypertension, makapaburon man sa aton panulok. Isa man sang dapat na ton na tanawan, ha? Kag, kuno ay manabi, exclude na ton ang chronic hypertension, exclude na ton sini ang diabetes, kung kulang ka sa nutrition, Sir Josel, kulang ka sa kinanglanon nga lutein, plus zeaxanthin, kulang ka sa beta-carotene, plus vitamin E, nagaburon man ang imo sini panulukan. Dili sini masulod, Sir Josel, ang aton sini nga, Visinex Plus Soft Gel Capsule. Kung nutrition ang bagay istoryahan, kung nourishment ang aton sini nga, pinaka-target dire. Pero, kung diabetic ka, na nagaburon yung panulukan, syempre, sugar ang isa natin sa tanawon. Pero, makabulig nga po, Sir Josel, ang pagtumar sa isang Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Okay. Lastly, Dok Leo. Siling niya, namaguhan guro ako kay siling niya ginhagad ako sa grupo. First time ko nag-jogging, pagpagpauli ko siling niya pagkaaga, pagbugtaw ko siling niya, hindi ko bangon. Grabe pala nakit sa akon lawas. Sila po hindi ni maimnan sa ang sis the pain.
1: Pwedeng, pwede, Sir Josel. In fact, sa mga uso, bala Sir Jose.

0: Josel nga damo ang indi man gusto tani makiuso pero mabiktima bala Sir Josel.
1: Oo.
0: Amo ni bala ko nang matrangkahan ka. Kon matrangkaso ka.
1: Oo.
0: Gangilo imo pamatyag do ay galalangot imo sa mga joints, maradong imo sa mga sinuses, sakit imo ulo, sakit imo kalawasan, magluhas pa sa nagpalamaol kay na maguhan ka sa stretching or pag-exercise or jogging o kung ano man, makabulig dirang sa the pain Sir Josel.
1: Oo. Actually ni tanan mga quality products ang Yes to Health Incorporated available sa suki nyo sa inyong butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Wow, kabay pa, nakahatag kami naman ha sa inyo sang daku naman sining ideya. Mga tidbits of information para makagiya sa inyo bala sa mga nagkadapat ninyo sining himuon kag nakahatag sa inyo sa ideya kung nga nga ginahay blood kita, ina diabetes kita. Pagkatapos ko na nung mga dapat nato sinilikawan, yung mga pagkaon, kag, mga produkto nga pwede nato magamit for supplementation. Kaya daw, alangon kita gid sa ato sining oras, sa ato sining pagparagad. Taganta lang guro sang tiyempo, yung sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Kadamo, Sir Josel, sang lipay, kag... Ay, nagplano ni Guru magkanto rito sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo.
0: I-avail gid nila ang isa ka box na Sunthone Plus Herbal Capsule Plus 50% ng Sunthone Vitamin C, Sir Josel.
1: Oo, oh, importante ni actually mahamba lang iba niya. Ti pwede namon inisid niya ma-inom in a day, abi nga upuron, pwede gid. Lakat, ano na tawag nila, lakangan nyo lang mga tig 5 minutes, 10 minutes. Antes naman pag-inom sang isa.
0: Correct, Sir Josel, no? Kag ti dosan ho bala, nga mayara ka sa 50% sa nagabuhin sa isa mo sa nikaset or sa isa mo sa nika-item, dako na Sir Josel, magluwas pa, libre pag yan ang konsultasyon. Buti ano pang namangita nyo man? Kanto na kumadira, sa mga nag-message sa ton, busang Domingo, bukas gali sila, no? Alas 9 sa aga, tub-tub alas 5 sa hapon. At Domingo, tub-tub, Biyernes. Well, sisa lang alang na nga to, sa nga oras sa ton pagpangalagad, kabay pangabisan pa, ano? Nakabulig-bulig sa liwata nga ton, sa nga programa sa inyo sa tinguha sa aton sa pag-preserve sa ikaing lawas especially pag-abot sa nisa prevention. Sa ganahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos na nagabilin sa paglikaw kag pagpayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are, ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health.
3: Nga, XFM, kidhaw.
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, namiang music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how.
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Marami na ang natulungan ng Sunthone Plus Herbal Capsule.
9: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Sunthone Plus. Kundi dahil sa Sunthone, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
8: Sunthone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Sunthone, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunthone kag Vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunthone Plus Herbal Oil.
5: aktibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: System Pain.
12: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya

0: Samphong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Sharon Andrade po. Parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
2: Si Michelle Legali, isa ka sales lady na kabansya ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagbindo sa bagit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. The Classic Rewind on XFM.

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-health. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mom nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Na XFM kid how?
10: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
9: Na XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Na XFM kid.
11: Ay, pula ka lang music magkatapos bugtaw ka pala may arapis mga balita. Blabson, ami bigit mga DJs nila kanta.
12: Wala sang konkreto nga sa
13: kag wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Na XFM kid how?
14: Timo.
13: XFM 103.9. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
13: And think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
13: Where these moments once
15: live.
13: In a song of your

0: Ang premium Destroy Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod, XFM
7: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while.
10: And when I hold you in my arms, I promise you.
7: And think of that one beautiful memory.
11: I used to think that love was just a fairy tale.
7: Where these moments once lived.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid yung efekto siya kung sa Sister Pain. Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
7: Kuman garis sa sentro, kam sa bullseye.
8: Department of Agriculture, kamusta ka?
9: Ayong hapon.
10: 103.9 XFM. Classic Rewind.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Anton Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kagloto tayo.
0: Anton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Naa, XFM, kid, how?
8: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
7: Naa, XFM, kid?
8: Ay, nanyang music, ah.
7: Naa, XFM, kid?
8: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ko, may harap kayo sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
9: Wala asang konkreto nga sabat.
10: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
7: may how, kid, apat?
10: Oo, enjoy lang.
7: Naa, XFM, kid, how?
11: Timo!
12: XFM 103.9.
13: The Classic Rewind on XFM.

0: Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sampon Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sampon Gold Coffee Mix.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Mamayagpa sa mga sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
9: XFM Slow Rock Sunday.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang

0: maglota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon Plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
1: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid yaon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
9: Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bull

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako pala si Wilsimi Hepielago na taga Old Buswang. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na nag-take ako na nawala na yung sakit ko, may gana na akong kumain, at na wala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: banyak, banyak, untuk banyak. Ini ajok lah. Ajok lah nak. Oh, banyak, banyak. Banyak, banyak, banyak, banyak pun. Pero ang insakto kaya pamati, pasolid, kaya pamangkot. Iyan tapos, ang mga salisaw natin sa hapon, pero i-grab ko ang opportunity to thank sa bumubuo sininga seminar sa Transmigration Training Program kag sa tanan nga kag sa company kag thank you gid kay Governor Lacson.
1: So dito naklaruhan sir sa imong mga lectures nga si Mediator is taga-patunga lang, hindi pwede mag-educate, hindi man pwede mag-counsel. Kaya usually ang practice amo na mong malaygay mahatang siyang kung anong nahibaluan. Pero diri kagapon, dito naman na pamaturon nga, si Mediator stands alone bilang taga patunga.
2: Daw ka anong lumtaw, isa palangat daw ha. Ako niya personally, daw kadamo, nabla, almost full ng ulo ko nga. And I felt like motivated and excited na subong to handle cases, no? Sa mediation. So, muna daw, hadlo kami. Kabay paway lang yung bulan, no? Kabay paway lang. So, po, daw, gusto ko na nga makahandol kung pwede daw, hadlo lang. Kaya nga, the most important, galit na feeling, wala, ang pinaka, isa sa the best na na-learn ko kapon, as mediators, ang aton nga trabaho, hindi lamang, is to solve the case. Ang pinaka-importante is, to give solution to the conflict. Kaya kita sa barangay, kagamay lang, no? Gamay lang na daw, isa lang ang community. Almost kita, kilalahay, parintihanay, amiguay, amiguay, amigahay, di ba? So, isa ka rason nga gusto natin yun na masolve ang conflict para ma-preserve or ma-regain ang aton relasyon sa isa kag-isa.
0: Gusto ko naging magpuli nga, mauyat ko dahil sa may case kami, bigo gusto ko ma-present, ma-presentagid ko nga ako maging chair. Kaya na nga, kuwagi ko learning sa imo, no? Nag-hesitant pa ko mag-galop, mag-hearing kami, si may-arigil kami na isang aga-chair. So, bong daw, gusto ko gid nga matry tungod sa learnings nga nakuha ko subong, kag-i-share ko manisamog ng mga upod. Kag-dako gid yung mag-ulig ang sining nga transformative mediation subong nga ginatag sa ato ni Gobong. Thank you so much. Dako gid nga learning.
3: With this knowledge that we are being given through the lectures, we are looking forward that the conflicts in our barangay will be lessened and will be solved by the parties, both from the complainant and the respondent. And we will listen to them and tell them and give it back to them that they themselves will be the one who will solve the conflict. Thank you.
4: Pagpamati ko sa inyo, ginambas ang tatlo to ka speaker, no? Happy na po. Doon na, na-reach na namon ang target namon kung aagahatag kami sining seminar, no? Yung Transformative Mediation Training Workshop, no? Atong gin-mention ni Sir from Sipalay. Amog ito ang aton gusto na matabo na in cases may conflict sa inyo barangay, una sa tanan, hindi ka mo mag-dapig sa isa. Di ba? Kinanan, neutral ka mo. Kadua, ang solusyon hindi mahalin sa inyo, kundi sa mismo sa complainant and respondent. No? So I think that in itself, na kabalo ka mo, muna gali ang paagi. Ina-congratulate ko no liwat si Sir Ed, no, kay di na mo makita na effective gid na ang iya sa pag-hatag sa seminar. So, pila na ni siya ka seminar na gabalik-balik ni siya. Unless may pa kamo kabalo, si Sir Ed isa ni ka principal, no, dito sa ila. Okay. So, kung mag-storya siya do teacher gid pala, gatudlo gid siya, no. So, anyway, very important gid ang inyong role, although voluntary, kaya gusto nato na may unity, no? May unity sa inyo barangay, di ba? So, kung may mga konflikto man, at least ang mga pumuluyo ninyo, confident sila na, sige, paagitan ngayon sa lupon, no? Okay, confident sila na hindi wala ka mag-aside, na ma-neutral ka mo, kagabuligan nyo din masolbar ang problema, no? So, I think, hindi pa kung last group, may harap pa isa, I think, no? Ang banwas ang Calatrava, kay Calatrava mag-solo na sila kay 40 na kabarangay, no? So, 40 kabarangay, so, I think they will be the last group, no? So, thank you very much sa inyong attendance. Nakita ko gin na interested gin ka mo. And I hope na pagbalik nyo sa inyong lugar, mutukin na sa ni ma'am na mas confident siya, no? Mas confident siya. Gusto na gani siya mag-handle sa mga kaso. And I hope na makapulig ni, no, ng workshop para sa inyo tanan. Okay? So, sa liwat, madamo ginasalamat. Abanse ni Grenzo.
5: Thank you so much.

Joaquin Nico, wala makita governor na sa mga previous na trainings nagapungko kag naga tagpukit every training si Bob Lacson. Wala ka na makita. Sige ah. Pati ka, ipabadyag mo sa nagahambal na naintindihan mo kung anong ginpamatian mo. Di mapabadyag mo na bala kung hindi na mag-paraphrase o kung magsulit. Siyempre sa pagsulit ko lang, di na mo mapabadyag siya ay interesado si sir. Ginapamatian niya ko gali, kagi naintindihan ginahambal ko. So from there, nag-start na siya transform sa iyong perspective. Paano? Siyempre, mahangpan niya nga, ay, malahalong galit-dire ang akon presensya. Malahalong galit-dire ang ginahambal ko. Malahalong galit-dire ang ginatanay ko nga idea. O, yun lang. So, amat-amat na nga ma-offset ang iyang nga blatyagon nga, ay, daw may bias ako. Di lang? So, amat-amat niya na mabatsyagan nga, oh, parigo, galit kami din nga ginapamatian. Now, una lang na purpose, mapaintindi mo sa iya na ang nga nagpamatik ka, kagkaintindihan mo ang ginapamatian mo. Una lang na purpose sa paraphrasing or pagsulit. Pero, humble ko, pataas-taasot ng level sa atong pagpamatik. Pataas-taasot ng level. Paano? Kaysa pagsulit naton, ginapabutyag inada kung anong iya na kinahanglanon. Di ba? May kinahanglanon.

0: salamat sa paghatag sa inyo oras kag paglantaw sa live via Facebook page ng XFM Bacolod. Kita na kita liwat sa sunod na Domingo para sa madam upang mga updates halin sa provincial capital. Kag para sa Abanse Negrense program, ako si Christine Pilayo Dinglasa. Abanse Negrense!
1: XFM kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Naa, XFM kid!
3: Ay, nami ang music.
4: Let's say yes to hell!
3: Kid!
5: Ay... Wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blab, mayarap ka yung sa mga balita blab, so nabibigit sa mga DJs nila kag...
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
1: May how kita pa...
6: Oo, enjoy lang.
1: Naa, XFM kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9 XFM 103.9.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mabilbili nga, sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally

0: healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Premium D

0: sa Bacolod 103.9 XFM.
1: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sigaanam patok sa mga krimen sa atong sosyedad.

sa tanan nga nagapamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga tanaw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagawaman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa nga muna ang Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao. Kaga sa amon mana, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M.J. Malong. Kaga siyempre sa amon mapisan nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kaga siyempre sa ato na mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kaga siyempre na hindi tayo malipatan ang aton nga Snappy nga Chief sa PIO Police sa Major Judices Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa. Kaysa tanan nga mga pinalangga naton nga tagpalamati nga malabutan sang aton na programa. Subong nga adlaw October 4, 2026. Kag welcome naman sa isa kadisyon sang aton na programa. Nukpo katropa mo. Kung sa diin kita naman maghahatag sa impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag siyempre niyang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala, mangin kaupod ninyo sa halin na alas 3 hasta alas 3 imidya sang hapon kada Domingo. Yes, no, before kita magadto sa aton nga mga ano subong nga mga topic ko subong hapon, no. Gusto ko lang daan na greet no mayong hapon kay Mama Mayna Celiadora Dumipig, Mama, mayong hapon man sa imo, no. Kaga syempre no subong hapon madamo naman kita sang pag-istoryahan no sa mga activities kaga syempre police operations man na ginpatigayon sa atong mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Kaga syempre subong no nagasugod naman ang pag-celebrate no sang maskara kung sa diinong aton mga katropa din no hindi lang sa negrosanon kundi mayara man iban nga nagakadto diri para nga ma-celebrate Manila upod sa aton ang isa sa ginapabugal sang Bacolod City no ang Maskara Festival. No, mga katropa no kabaloko no halos sa inyo gusto man mag-celebrar no sa aton nga Maskara Festival pero syempre kung mag-celebrar kita always kikita maghalong kag unahon gid permi naton ang aton nga seguridad. Siyempre no kung may mga kabataan kita nga upod no maglakat kita halungan ginaton nga hindi sila naton pagbuyan kay base madula sila no kag maiyawan kamo pangita sa kadamo pa naman sang tawo nga nagalagaw no. No, pagka-istoryahan ta na karon no karon na before kita mag-end sa aton nga programa tagaan ta kamo sang gamay man mga tips no paano ninyo naton maselebrar no ang maskara nga secure kita tanan. Yes, no, kag sa una, no, ang aton nga Negros Occidental nagpatigayon sa Negros Occidental Foreign National Keepers Network, no, orientation kag election sa ilang bagong mga officers sa itong September 28, 2026, no. Ini nga aktibidad no gipatigayon sa pagpanguna ni Police Colonel Dennis Winceslao ang aton nga Provincial Director kag syempre ni facilitate ini sang aton mapisa no nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit no nga ginapamunuan ni Police Major Wilfredo Binuman kag syempre kaupod sang aton na
maalam kag mapisan man nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Mark Ivan Salvo. Simpre sa sining orientation no ang mga foreign national salin sa nakalinlain nga syudad kag banwa sa Negros Occidental agin patagan parte sang ila mga katungdanan kag responsibilidad bilang miyembro kag opisyal sa FNKN or Foreign National Keepers, no? Ginistoryahan man ang mga katuyuan, organisasyonal nga struktura, kag ang importante nga papel sang FNKN bilang partner, no, sang PNP sa pagpugong sa mga krimen kag pag-ambit sang importante nga mga impormasyon. Pagkatapos ang orientation, kinpatigayon man ang eleksyon sang provincial officers sang aton nga FNKN, no. Makita nato, no, kabalo naman kita nga halos sa diin nga parte, no, sang Negros Occidental, may ara kita yung mga foreigners nga kung sa diin na dira na sila yung nag-star, kaupod sang ila mga tiayo, no, iba na kapangmana diri, iba na kapangasawa, amo na nga diri na sila nagtinir sa aton nga probinsya, no. Sa iya mensahe, no, ginipasize ni Police Colonel Dennis Wenceslao, no, ang importansya sang FNKN bilang taytay sa tunga sang foreign community diri sa Negros Occidental kag siyempre sang aton mga kapulisan. Nitabutsyag man niya, no, ang padayon nga commitment sang NOCPO sa pagpasiguro sang kaluwasan kag seguridad sang tanan nga foreign nationals nga naga-star diri sa Negros Occidental, no. Muna nga always kina nato na respetoho, no, ang mga foreign nationals nga ara sa aton nga probinsya or sa aton banwa or city, no. Kaya hindi lang niya kaya kita, no, nga Negrosano ang kinprotektahan sang aton mga kapulisan. Siyempre, no, ang aton ng mga foreign nationals isama na, no, sa ginatagaan importansya sa aton kapulisan kaya parang makapangabuhi dira sila sa aton sa Negros Occidental sa safety sila kag secure sila.

Yes, nagpatigayon sang send-off ceremony sa mga tropang naging deploy sa Mascara Festival sa sangtong September 30, 2026, no? Iniginhiwat sa Bacolod City Police Office Headquarters. Ay, ning aktibidad, no, ginatinan ni siyempre sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao kay tungod nga madamo man kita sa nga kapulisan nga alin sa Negros Occidental nga gindeploy para ma-maintain naton ang sekuridad, no, sa nga Mascara Festival, no. Siyempre, ang ining activity ni ginhost sa Bacolod City Police Office ginapamunuan ni Police Colonel Eugene Ribadomia, no, ang City Director sa ang BCPO. Siyempre, no, ining aktibidad ginatinan sa aton nga Regional Director, no, Police Brigadier General Rudisendo L. Reales. Kag siyempre, ara man si Honorable Greg Gasataya, no, ang City Mayor sa Bacolod. Ang mga tropa, no, gindeploy sa Mascara Festival, naghalin sila sa nagkalain-lain nga ahensya, lakip na diri ang Philippine Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, siyempre ang aton nga Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag kaupod na dira ang aton mga volunteers, no, ang aton mga force multipliers. Ang deployment sa mga personnel, oh, kinahanglan agud masiguro ang kaluwasan, siguridad, no, sa mga ginatpatigayon naton nga Mascara Festival sa Bacolod City. Pagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain nga ahensya kag mga force multipliers, ginapaabot naton nga mangina malinong kag masiguro ang seguridad sang tanan nga residente kag bisita sa pag-participar kag paglagaw sa sininga celebration. Amoy na nga ang aton nga kapulisan na nagtingob, no, hindi lang kapulisan, ang ara aton ang Bureau of Fire, ang aton nga Coast Guard, no, nagkalain-lain nga siya nga gusto, no, matapos ang ining pagselebrar sang maskara nga mangin malinong matawhay kagkabay pa, no, aton ipray, no, nga matapos ini nga selebrasyon nga wala sang insidente nga matabo, no. Amo na nga hindi lang niya kay kapulisan kag nakailain nga ahensya ang may responsibilidad diri, kunti kita man mismo, no, tanan kita sa komunidad, no, kay kita ang nagalagaw dito, always man nato na pinsaron, no, nga ang ini nga selebrasyon is para sa para i-enjoy sang tanan, para sa katawhayan sang tanan. Amo na nga be responsible kita, no, maglagaw kita dito, be responsible kita, respetuhon naton ang tagsa-tagsa kay para nga mangin successful kag mangin malinong ang ini nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Yes, Ma'am Jewel, mayong hapon na good PM, Ma'am Jane, no? Subong Mascara Festival, mahiwaton nga gunban, temporary man lang siguro ang gunban. Kami ginahiwat nga festival, pagkatapos ang festival, ginalift man lang ang gunban. Yes, no? Ang aton nga gunban, no? Himo ina sang aton mga kapulisan kay para nga ang pagselebra sang aton maskara is mangin safe, no, mangin matawhay, no, ginadumilian ang pagdala sang armas, kagag always ganyan naton, ganyan remind ang aton mga katropa yung bawal gidya magdala sang armas, wala labot nga gunban subong kay may maskara festival, ginabawal gidya ang pagdala sang armas lothang, especially wala ina sang nagakaigo nga dokumento, no. Amo nang always ko kamo gina encourage, no, sa aton mga katropa dira nga nagatan ako nagpamati man sa aton na kumayara kamo, no, ginahuptan dira nga armas lothang nga wala man lang sang dokumento, no, nga ipakita once nga ini ginapangayo sa inyo, pwede yung inasarang madala sa pinakamalapit ninyo nga police station kag masurrender ina kayang aton nga kapulisan sa Negros Occidental. Mayara kita programa nga armas by lubugas, kung sa diin ang inyo armas nga wala sang dokumento isurrender ninyo kag tagaan ka mo kabaylo sang bugas. Yes, Ma'am Milani, mayang hapon. Good afternoon, Ma'am Jane. Ari lang kapamati sa Sitio, Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Yes, mayang hapon dira sa tanan naton nga tagpalamati kag tumalan ako man sa Facebook Live naton. Mga taga La Castellana, mayang hapon kids sa inyo.
Yes, ari naman, sa September 30, 2026, nagpatigayon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Foyer Honors para sa katong Regional Director Police Brigadier General Rudy Sindu L. Reales. No? Ang aktibidad ng patigayon sa pagpanguna siyempre sa ato na pinalangga ang Provincial Director, Police Colonel Dennis Wenceslao, bilang paghatag pasidungog, no? Kag respeto sa liderato ni Police Brigadier General Reales. Sa iya pag-abot, no, ginabi-abi si Police Brigadier General Reales sang kansilay dancers nga nagpakita sang madinagyawon kag matahom nga kultura sang Negros Occidental. Sa sining nga aktibidad, no, ginpatigayon man ang meet and greet, no, kaupod ang mga official, no, sang nakpo ang aton nga mga nagkalainlain nga Chief of Police, no, sa nagkalainlain nga banwa kag syudad sang Negros Occidental, no, ara man sila iniyo nangina kahigayunan man, no, para sa pagpaligon kag pagbinuligay kag syempre pagpakingangot sa mga police officers. Kag isa sa mga highlights sang iya pagbisita mo ang oath taking, no, ceremony sang mga bag-o naton nga napili ng mga official sang Foreign National Keepers Network, no, tugin na naton nga FNKN pagtapos nila elect sang September 28 to take oath sila sang September 30. Okay, no, kaga syempre, no, ang inyang ilang take out, no, gina-administer ni siya personal, no, sa aton nga regional director para, no, mahatag man niyang iya suporta sa aton mga bagong FNKN, no. Pagi sa sining aktividad, no, ginpakita sa nukpo ang iya padayon nga pag-respeto sa liderato kag commitment sa pagpaligon sang koordinasyon kag partnership para sa kalinong siguridad kag kaayuhan sang komunidad.

business, no, kaga tungod no sa mga ano blas aton nga mga police stations, no, wala man sa mga permanente nga mga officers nga nagalid ginon sa aton stations. Sa dong Oktubre o no, no 2026, no, gimpatigayo naman sa Nokpo Command Center ang assumption of office ceremony sang Escalante Police, City Police Station. Ang seremonya, siyempre, yung pangunahan sa ato na pinalangga ang Provincial Director, no, Police Colonel Dennis Minsislaw, kagin officiate niya formal ang pagsulod sa katungdan na ni Police Lieutenant Colonel Christopher V. Muego bilang bago nga officer in charge sang Escalante Component City Police Station. Ini nga seremonya no nagmarka sang formal nga pagbalhin sang liderato no ang aton nga outgoing OIC si Police Major Santillano gina mo ni siya nagtalo subong nga bago si Police Lieutenant Colonel Muego. Ka nga ginapaabot nga magapadayon sa pagpaligon sang anti-criminality campaign na kampanya batok sa illegal nga droga kag peace and order effort sa syudad sang Escalante. So iya mensahe no ginpabutyag ni Police Colonel Dennis Winceslaw ang iya pagsalig sa liderato kag ikasarang ni Police Lieutenant Colonel Muego. Ginpasiguro man niya ang bugos nga suporta kag kooperasyon sang Nokpo para sa pagpalabot sang misyon kag mga katuyuan sang Philippine National Police. Paagi sa sininga pagbalin sang liderato, ginapasalig nga mapadayon ang epektibo nga pagserbisyo kapag patuman sa mga programa para sa kalinong, siguridad kag kaayuhan sa mga pumuluyo sang Escalante

Yes, sa sinigubayan makadto naman kita sa mga police operations nga ginhimo sa ngaton mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental, no? Nauna na diri, no, sa Puro Casay, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental. Isa ka persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operations sa ang kapulisan sa tong September 30, 2026 pasado alas 3 sisang hapon. Ang nadakpan ging kilala bilang si alias Jaja, 27 anyos, lalaki, single, wala ubra kag residente sang Puro Kahatres, Barangay Tanawan, Kabangkalan City. Ang operasyon ginpatigayon sang Special Drug Enforcement Team sang Kabangkalan City Police Station paagi sa bypass operation. Sa amuman nga operasyon nadakpan ang suspect matapos nga ginhatag niya sa police posture buyer ang isa ka heat sealed transparent plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan na siya buo ka maylo sang bypass money. Sang ginpatigayon nga operasyon nakumpiska ang 11 kahit sealed plastic sachet nga may sulod nga ginapatihan nga shabu nga may ginabulubanta nga kabugaton nga 15 gramos kag may standard drug price nga 102,000 pesos. Nakarecover man ang mga kapulisan sang cash kag iban pa nga non-drug evidence. Ang nakumpiska nga drug evidence kinpadala sa Negros Occidental Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect kag ang iban pang ebidensya yara sa kustudiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nakakaigo nga disposition. Ayon ang operasyon no, nakapakita sang padayon nga pagpanikasog sang ato na kapulisan sa pagpatuman sang kampanya batok sa illegal nga droga kag sa pagprotektar sa aton komunidad. No, muni no, always kanya naton yung remind ng aton mga katropa dira, no? Nga, ang illegal nga droga, wala kanya nga maayo nga ihatag sa imo, no? Luwas nga gubaon niya ang imo lawas sa aton mga kabataan, gubaon niya ang inyo puturo. Kung madakpan ka, syempre, isa pagidina, no? Kaluluoy ang imo nga pamilya. Nga aman, na syempre, no? Gahambal ka nga ang droga, hapos ang kwarta, dasig ang kwarta. Pero kung madakpan ka, paano ang imo pamilya? Mas maglala ang inyo sitwasyon, no? Amo na sa aton mga kabataan dira nga nagapamati, no? Always gid isulod sa paminsaro ninyo hindi na kamo magtisting-tisting sa nga tawag naton nga illegal drugs. Kay ini nga ano, ini nga bagay makaguba lang ni sang inyo puturo kag sang inyo pamilya. No, sa ano naman, no, sa kampanya batok sa mga wanted persons nato, no, sa Barangay 1 poblasyon, no, EB Magaluna, Negros Occidental. Nadakpan sang kapulisan ng isa ka most wanted person nga rank 2 sa regional level nga ginpangita bangod sa kaso sang rape kag paglapas sa Republic Act 7610. Ang pagdakop natabo sa itong October 1, 2026 pasado alas 3 sang hapon nga ginpatigayon sang tracker team sang EB Magaluna Municipal Police Station. Kaupod ang mga personnel sang Regional Intelligence Unit sang PRO-NIR kag Provincial Intelligence Unit sang NOCPO. Ang nadakpan ging kilala bilang si alias Mario, 51 anyos, lalaki, may asawa kag residente sang Barangay Poblasyon EB Magaluna Negros Occidental. Ang iya pagdakop ginpatuman paagi sa warrant of arrest para sa 2 counts sang rape kag 2 counts sang acts of lasciviousness. Ang arant may recommended bail nga 236,000 para sa act of lasciviousness kag syempre no, wala naman na ginarecommender nga bail para sa rape. Sa karon yara na sa kustodiya sang EB Magaluna MPS para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Haripagid sa Purok 3, Barangay 1, Kabangkalan City, Negros Occidental, nadakpan man sang kapulisan ang isa naman ka most wanted person, no? Number 1 naman siya sa provincial level sa tong
Oktubre 3, 2026, pasado alas 11:17 sang aga. Ang nadakpan gin kilala bilang si Alias Reyno, 37 anyos, lalaki, may asawa isa, kaliborer kag residente sang Puro Kabugon, Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Ang pagdakop gin patigayon sang tracker team sang Kabangkalan City Police Station, kaupod ang mga personnel sang PIO Nokpo 3rd Maneuver Company RMFB NIR kag RIU NIR paagi si isa ka Manhunt Charlie operation. Nadakpan ang suspect paagi sa warrant of arrest para sa kaso nga qualified rape, rape by sexual assault and acts of lasciviousness. Para sa mga kaso sang rape, no, wala na siyang bail nga ginarekomendar. Para sa qualified rape naman, samtang may ginarekomendar naman nga 200,000 nga bail para sa rape by sexual assault, kag 36,000 nga bail para sa acts of lasciviousness. Sa karon yara na siya sa kustodiya sang Kabangkalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang kaso, no. Ang ini nga duwa kapag dakop sang aton nga wanted person, no, nagapakita sang padayon nga pagpanikasok sang aton kapulisan, no, sa Negros Occidental sa pagpangita kag pagdakop sa mga wanted persons para mapasigurong ang hustisya kag seguridad sa komunidad.

Yes, tungod nag-celebrate kita sa Mascara Festival, no? Siyempre, no, hindi ko yung magtakop sa nga kon nga programa kung hindi ko makahatag biskan gamay lang nga safety tips para siyempre sa siguridad ninyo samtang kamo nagalagaw kag naga-enjoy sa tion sang mascara. Yes, una, gino, number one, gino, bantayin ninyo ang mga personal ninyo nga mga gamit. Siguraduha nga safe ang inyo nga mga cellphone, ang inyo mga kahita, ang inyo IDs, kag iban pa nga valuables nga gamit, no. Likawan ang pagdala sang sobra kadamo nga kwarta, kag mga butang nga hindi man lang kinahanglan, no. Kung maglagaw-lagaw ka mo, kabalo ka mo nga maskara, damo sang tao, damo sang nagalagaw, hindi ninyo kilala. Kung pwede pa lang nga hindi ka mo magsuksok sa mga alahas nga dalagko katama, no. Tamuan na nakabalwables nga gamit, hindi nyo na pagsuksoka, kaya ang inyo lakat is lagaw. Basi isa ka mo sa mga biktima, no, sa pagpangawat, no. Mas mayo nga likawan ninyo, kag siyempre, kung magdala ka mo sang kwarta, dala lang ka mo sang nagkakaigo nga pwede ninyo magasto sa inyo nga paglagaw. Ikadua, no, kung may upod ka mo nga pamilya o kung barkada, no, mag-set na ka mo nga daan, no, kung diin ka mo nga lugar, kit anay. Kung magbulagay ka mo lagaw, basi gusto sang inyo upod malagaw sa pihak, gusto nyo sa pihak, ang hita na kamudaan sang lugar, kung diin dira ka mo makit anay, no, ay tungkol sa kadamo sang tao, syempre gadi na sukanay, mas maayo gid no nga makaistoryahanay na kamudaan para nga sa patiun sang inyo pagpuli, hindi ka mo magsumalangay, hindi ka mo mag tinalangay. Dapat butang na ka mo sa ka lugar kung diin ka mo makit anay para makapuli ka mo nga safe kag lulupod ka mo gihapon. Siyempre, ikatatlo, amo ni ginaginhambal ko, bantayin ninyo ang inyo kabataan, no? Hindi pagpalayo ang inyo mga bata, siguraduha nga may ara silang dalang identification kaga contact numbers, no, sang ginikanan o konsang guardian. May ara na subong pwede na kamo subong ka pakulintas inyo kabataan na wala sang daw ID na siya. Din ibutang ninyo ang pangalan sang bata, address, kag contact number kung sino ang contact kon in case nga magtalang ang bata or madula ang bata. Kung makita siya sang aton mga kapulisan, hapos ang pagkontak sa inyo bilang ginikanan kag guardian nila. No, ikat-apat, no, maghalong sa kadamaan sa nga tawo kung sobra na gani ang tawo nakita ninyo, likawin nyo na, no, hindi na kamo magdasok dira o kung magpagutok pa dira, no. Kaga, syempre, no, sundon gid permi ang instruction sa nga ton mga kapulisan nga ara dira sa mga marshals, kaga, syempre, sa mga event organizers kay para nga tawhay ang flow sa nga program, no, sa maskara. Ikalima, no, maglikaw sa away kag hindi magdala sang armas o kung iban pa nga delikado nga butang, no. Kaya ang maskara nato ni i-celebrar nga malinong, dapat respetyoso kag responsable, no, sa aton mga katura din ang nagalagaw-lagaw. Kung nakainom ka mo, hindi na ka maglagaw-lagaw. Kung nagainit ang ulo nyo, hindi na ka mo maglagaw. Mas mayo pa nga magpahimuyong na ka mo, no. Kaya base makakita ka mo din sa kontra, no, palayo man nato, no, kadamo sa mga insidente nga katabo tungod sa hubgon, tungod sa kaisog, no. Likawan na lang nato na para nga pasilibra nato sang maskara is mangin malinong kag mangin matawhay para sa tanan. Yes, ikapito, no, magdala sang tubig, no, kag magpahuway kung kinanglan, no, bangod madamo ang tawo kag posible mainit ang panahon. Importante gid nga hydrated, no, ngaton mga kauturan dira nga nagalagaw, dala ka mo sang tubig, magdala ka mo sang payong kung maglagaw ka mo. Kag syempre, no, pwede man ka mo, no, makatumar sang aton nga Santon Gold capsule, no, sarang niya na iya syempre pabaskugon ang inyo nga mga immune system sa panahon subong nga ang init kagang ulan na gulpi-gulpi lang, no. Always gid naton pinsaron unaho nato ng aton nga health. Siyempre sa pinakalas, no, kung may emergency, no, magpabilin nga kalmado kag mangayo dayon sang
bulig. Kadto sa pinakamalapit nga police assistance desk o kon emergency personnel para sa emergency assistance, no? Siyempre, dial nyo lang ang 911. Kaga labaw sa tanan, no? Magsilibar kitang may disiplina, respeto kag paghalong. Kaya ang Maskara Festival, amo ang tion sang kalipay kag paghiusa. Siyempre, enjoy, stay safe, kag magpuli sa panimalay ninyo nga matawhay kag luwas. Behalf sa Negros Occidental Police Provincial Office, nung kami nagapasalamat kay Doka Remilito Oy sa paghatag sang kahigayunan nga mabatian sa kahanginan ang kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sang XFM Bacolod kagamuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office magapadayon nga magaservisyo sa inyo sang maintegridad, professionalismo kag malasakit. Kag kun kamo may makita ang isa ka krimen indi magpabaya gilayon nga mag-report sa pinakamalapit nga police station o kung i-dial ang aton emergency hotline 911. Kaya ang kaluwasan sa komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan. Kagdiri naman natapos ang isa kadisyon sang aton na programa, nokpo katropa mo, kaginiang inyo katropa Police Staff Sergeant Jane Talatala, kita na'y kitaliwat sa masunod nga Dubingo. Madamugig nga salamat, mga katropa.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher.

0: Tanfog Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Tanfog Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Para sa mabakot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: pataya ginpaat hagkon nga awala sang class suspension sa World Teachers Day. Mga board op sa BCGC Fountain ginpang kakas na kag pagpaninlo sa public plaza ginpaarangkada para sa naglilapit nga Maskara Festival. Si Merga Gasataya ang nagpaathag nga wala siya nagdeklarar sa suspension of classes subong adlaw para sa World Teachers Day celebration bangod sandig sa kasuguan sarang lamang ininiya mahimo kun may kalamidad, disgrasya o kun emerhensya. Suno sa iya mayaro sang national law para diri nga nagdeklarar sang World Teachers Day nga isa ka special working holiday. Apang ginklaro sa alkade nga wala ini nagakasayuran na ang syudad wala nagaupod sa kahiwatan nga nagakilala kag nagapasalamat sa mga manunudlo. Sang Sabado siya ang nagtambong sa isa ka programa para sa mga Church.
1: Special working holiday, munang nabutang sa unod sang national law. So we have two national laws na kuna taon mo ti klaro kid nga hindi kami pwede maka-suspend the classes aside from the reasons ka ginambal ko na kay na. Pero that doesn't mean nga wala kami kaupod sa celebration sang aton nga mga manunudlo subong adlaw. And that's when in fact last Saturday they had celebration and we were there. So kamo na gid lang panawagan nga sa tanan nga mga manunudlo, sa tanan nga mga estudyante, no. Aton ni palabutan aton nga pagpalangga sa aton din nga mga maestra at pagpasalamat pa sila sa tanan nga mga sacrifices nila gid nila.
0: Samtang may angot naman sa rehabilitasyon sang BCGC Fountain sa idalom sang Quiaza kung Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, makita agin pakakasna ang mga board up kagtabon sa palibot sini. At ang ginklaro sang syudad niya ginkakaslabang iniagod maghatag alagyan sa Maskara Festival tag hindi pa ini ang final output sang proyekto. Bukas man ini subong sa publiko, padayon gihapon ang construction kag redevelopment sa lugar kalakit sang mga wirings, electrical connections kag ang pag-install sang projector sa fountain. Sa pihak nga bahin matapos ang mando ni Mayor Greg, ang mga empleyado sang Benro kag GSO ang nagpaninlo, nagpaminta kag nagpananom sa Bacolod City Public Plaza. Ilaman ginpintahan ang mga tiles agud manging presentable sa mga bisita kag Bacolod noon. Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Gini mo pa sir suman si Ma'am Brenda, ang head sa aton nga Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office, correct?
3: Yes.
2: CCLDO. Kag, upod na mo ang mga senior citizens ka pinakamapisan sa Bilog of Bacolod. Palapakan!
3: Oh, yeah!
2: Sa nagligad, di ba, ang picture natin sa Servisyo Patrol, ang inyong dishwashing big subong, siningabat sa Mania, tuduan sila sa... Huh?
3: Macrame.
2: Macrame. Bakod yung macrame, 15 years ako. May mo sila, kasi sumula pa ng bag. Lang taong tadi ni Ma'am ang ilang ano ba ang ilang kinaobra. Ay si Ma'am muna, nagkapanapako, nakafocus na. Ay Ma'am Brenda, ang isa ka mo sin isa ka belt, ano kalawig ang matapos na yan ma'am?
3: Siguro mga isa ka adlaw. Oo, kung medyo hinahinay ka.
2: Kuya ma'am, ano kalawig ang matapos na? Hindi mo ito kumanabutan ni isa ka semana, ano? Ari iyo, kay Ma'am mo, laba, ay mo sa laba ito kay Ma'am. So dapat dali ko magamo sini may isa may chip ko ka.
3: Oo. Kag gusto mo kisa bala nga mga lal time mo bla. Pwede mo lang mag ano kada dugay-dugay ay may may na himo na nga paha.
2: Grabe ma'am, duha na ka bilog imo no. Oh, yeah. So far ano, do ka interesting.
3: Oo.
2: At check mo si isa kadlo, ila ka oras ka na makaubra.
4: Sa among yung mga senior citizen na kag daw na magit ka sa ano brown. Mo ay nagkatan-aw ka tibi, kuro pwede na ni nga kuti-kuti.
3: Request naman ni nakakandak naman sa ilang mga training sa muna. So ang iban niya ni ginabaligyan na da sa aton yung Bacolod showroom.
2: Ay,
3: so binar shop na to.
2: Okay. Sa retirement age sa mga senior citizens na to, mga brand natin sa Bacolod, partner nila ang city government.
5: Yeah, yeah. We really appreciate that. Ang kwa naman ni kinanglan, medyo daw magundayan ka, parang ang mga arthritis mo daw, hindi man no, tatlo ba na sir ka, ano. Ang pansang extremities mo,
2: correct.
3: Exercise,
2: agree. Okay.
3: Oh, so that's why gani Sir Angelo nga amo gini sa no ang aton nga ginbutang gini ni Mayor Greg. Ang aton nga senior citizen center. Ara gida ang aton nga City Cooperative and Livelihood Development Office.
6: So minimum Brenda sa aton mga senior citizens. Kung may suggestion pagid ka mo nga mga livelihood nga imuunta. Kasi makaya kag okay sa aton si CLDO. Inilawanta. Anong challenge mo ginobra sa roman?
0: Kinang na may concentration ko sa pag-ubra sa mga classes ang project. Kay kung magsala ang imo nga kuan mabalik-balik kag liwat-liwat.
6: Basag mo si isa kadlo mga pila ka oras ang imo ma-devote diri.
3: Anytime. The whole day.
6: Sa Nandigad, this washing production. Sulong naman makrami sa sunod. Damo pa.
3: Damo. Pagkikita ng mga live view skill screening, mahatag sa aton yung mga senyorito kag senyorita.
6: Yes. Ma'am Brenda, thank you again. Kaysa bilog ng teams ng CLDO, kamulo ko si Mayor Greg Nalipagit sa inyong output kasama sa inyong kinahimong inyong subong. Ako si Angelo Angolo, Sempicio Padrol.
7: Kailan lang nang git search and destroy kita na tapos pagin. So instructed naman ang pumuluyo pag ma-meet sa bulyo nga ma-team one is din up-dried. I-avoid ang mga water containing ng mga containers, especially rainwater. Like, konting lo ang tubig, dahil hindi mabuhi ang ADCC. From why breathing sites, why man yung...
6: Palasin na sa punto na sa ginambang kung mag-fogging operation kita sa sining lugar, ang mga lamok manapta masayin sa pad ng mga lugar.
7: Kung open space isa may tendency, pero halos patay ginaya sa chemical.
6: Importante ang mga tao dapat mapalayo sila.
7: Mapalayo. Especially ang may mga comorbidity, kag may mga asthma.
6: Okay. Ano kalawig dapat kag mabalik sila sila?
7: Dasid malang sir, pagkagahupa na sa nga, ano pwede na nasa din kabalik? 15 to 20 minutes per day. Every time, i-reiterate it. Ang importansya sa cleanliness kag sanitation. Kay kon wala lang gid yung breathing size, mamatama kinetap na.
6: Ari kami subong sa barangay 35, apat ka mga barangay nagtingob diri. Pero hindi nung damotabo, walo ka mga senior citizen nga candidate para mag-centenarian ang ari diri. Magkabaton sa ilang cash incentive. Example ah, nanay, tapos ka na. Kailan mo edad?
8: 82 pa lang.
6: No, grabe, 82 pa. Churedo, 69. Ikaw, yan na, nabila ka na?
9: 91.
6: Grabe, babo. Dali lang, git. May nagkinkwa ni sila mo, mga centenarian. Pila ka na inyo nakuha?
8: 10,000.
6: Lang. Yung mo yung nanay, ilan nakuha mo?
9: 10 months ang ili ko.
6: Tiyan mo na yung gusto ni Mayor Greg, ang maato mga senior citizen, ka mga centenarian, dapat matagan, gidiyas ang value, ay kaginakilala. Kano inyo na ba dyan kay special kamuda kay Mayor Greg, kag sa pakol?
9: Salamat, git. Kuya
10: Ginoo.
9: Salamat kay Kamiyo. Kay kung wala na, aywan ko lang amok lang.
6: Imo nanay.
8: Ang sadyahan gid ko.
6: Ang sadyahan gid ko. Kita ko gid ka ni kita
9: ko gid ka ni. Inubakan gid kami
6: bulong. So duha ka senior citizen na kandidata sa centenarian. Papuli na siya. May abagita to. Kung walo sila, duha, minus two. May anong pa di masulod ha? Ari di siya sadya di sila. Oh. Sino na nang kakuha? Okay, sadya sila. Kinito no, bergit sila. Tenong mambal sa nagdaog sa 10,000 pesos.
9: Salamat, sa Diyos.
6: Nanay, anong imuno matyaga nga ang diri sa Bacolod ang mga senior citizen na kinatagan ni Diyas ang value?
9: Ay, salamat, kiti.
6: I think si nanay ang pinaka-last. Nanay, kailan na edad mo, nanay?
11: 82.
6: Sinupod mo?
11: Hello.
6: Ay, ano yaka? Bata. Aba, puro sige sila tsura sa bata yaw. Hindi ni si nanay makatulong. Subong kayo may 10,000 lang ni siya.
11: Sa palay lang.
6: Ano mo na anong gamitan mo sa imo nga 10,000?
11: Imakal ko mo lang.
6: Okay. Nanay, God bless ha. Mayong lawas kita. Okay. Lastly, ang aton ding team sang centenarian ladderized cash incentive. Pila. So, walo sila subong. Pero may ano?
12: Seven. Na sir, may isa wala pa kapon.
6: Pero sa kabilugan, pila ang nag-a-avail subong tuig na itong target?
12: Bali, 14.5. Sa 1,450. Okay. Rebellis. Okay. Nasa soli sa
6: Silina tuig. Tignan namin, no? Kay ginatagang gitsang pagatipan, kag-value ng itong mga senior citizens. Kay diri sa Bacolod, stronger together!
13: Dida ko ginagulis ang sa sang nagkotot sila gatag sa masang binhi. Halimbawa ay matanong balatong, kalabini sila, sila na nakamigabakal binhi. Kagitanong naman uli. Subong, ay may sasasyon kami, gakuan kami sa amon ng sasasyon sa diin. Sila gatag sa mong binhi, kagamon ang inatanong namon. Kagi kami harvest mga tag 300 ka pounds. So, limbawa, babalatong, ga 300, 400. Ga 300 kabukos, lako ganyan na bulay, ganyan na sa munti. Halos na nang makakuha niya ganyan, purpose kay last week akong anak. Hindi ko giginakwa, pabayalon niya, pabayal sa tuition. Gusto ko tanong nga makakuha naman, marbuso kita niya, patulang. Pag talong naman tani, matuwi mong kagi sa tanong talong. Kag kilang lang ako tutok subong sa mga kwangit, marguso git. Ma'am Margar, salamat kisa pag sa mga binay nga binatag mo sa amon, mga lima, talong, balatong, o okra, marguso mga binay. Gusto ka, salamat ko kay Mio Green nga agad kagya sa mga pagkwani sa mga umay. Pagkwani sa mga binay, supply, pag mga bono. Salamat ako din sa salamat ng siya.

we're doing this para mas mahapos bala on the part sa syudad at sa barangay pag clean up. Then number two, whatever nga hindi pala mag na nag-aawas kung kato sa suba ng mga basura, ma-contain ka rin ng area, kaya hindi na mag-sello sa ibang lugar. Okay, para mas mahapos sa katot sa mga pag-urabat. Siguro, amo ng panawagan, kaya po na po, kapag sure na ang collection sa basura, at the same time, ang pag-disiplina naman sa katot ng mga tundo.

0: Sige, better din para once and for all mapakita sa tao. When you made the POW for the 80 million sa plaza, di nyo na-consider na, kasi may mga earthworks, may mga lahat-lahat gagawin. Hindi nyo na-consider na pag nilagay nyo yung mga ilaw, may masisirang mga grass and everything.
1: Actually po, yan yung pinapaliwanag namin yung amigo. Kasama po sa contingency po yung mga yun.
2: Restoration
1: po yun.
2: Restoration po.
1: So, anyways po talagang, actually, Mayor, hindi naman namin pwedeng sasabihin sa kanila, sa inyo na tapos na. Hindi po namin, in our place, kami po yung unang mag-accept bago namin i-turnover sa inyo. So, hindi po namin i-accept po na ganun lang po yung mangyayari. So, tinignan ko, nag-ikot po ako kanina. Yan po, nakita ko nga po yung mga ibang ano.
0: Pero kami na naglagay nung ngayon.
1: Yung grass.
0: Grass na. Kami naglagay. Yung pinta kami na. Yung... So, meaning sa 80 million, supposedly, kasama na yung...
1: Opo, kung ano po yung hinukay nila na dinakanan ng mga tubo, kailangan
0: i-restore.
2: I-restore po dapat.
1: I-restore
2: po
0: yung
1: dapat.
0: Tanim...
2: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
0: Kasi yung explanation sa amin, hindi daw kasama eh.
1: Oo, hindi siya physically na nakalagay po dun sa ano, pero nasa contingency po yun, supposedly. Dapat... i-restore mo yun after na ano. Kasama po lahat po sa contingency. Yun po yung tinatawag na contingency po na amount para po dun sa mga ganun bagay. Kasi kung tutusin, maliit lang na bagay kasi yun. Hindi mo naman kailangan programan pa dahil maliit lang yun. Siyempre, binakpak mo, ibalik mo sa dati. Yun po yung talagang procedure, protocol po sa construction natin, supposedly. Pero, pinatawag namin siya, sinabihan namin siya, willing naman po siya. Actually, Mayor din, yung ano na yan, yung plans na yan, na-forward din sa NCP. So, karoon po sila na no objection din na certification.
0: Okay. Lahat-lahat?
1: Yes po. Lahat-lahat.
0: Meaning lahat ng plano, pati yung sa, tawag doon, yung sa flooring na fountain, na sa pit natin kay NHCP.
1: Yes po. Kasama lahat.
0: Lahat-lahat. So, from my end, yung siguro, yun, i-recap ko lang para at least clear. We'll just schedule siguro a conference meeting with all sectors or questioning
1: yes,
0: the price, the estimate, and everything. And to those who are interested na magtanong, the stakeholders, and whoever's questioning the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiaza can clarify to them.
1: Okay.
2: Yes.
0: At least clear yung plaza na although wala siya categorically na sabi na may landscaping, so on and so forth. But dapat pagkatapos ng project, whatever na nasira, whatever na in-alter, lahat i-restore siya. Okay. Ako, I would strongly suggest na magmeron tayong report then from your end sa Tiaza kung ano yung mga nakita nyo per quadrant,
1: yes,
0: which is in a way either compliant or non-compliant based sa plano para kasi kami nagsubmit din yung mga findings namin.
1: Yes, actually that's why nandito po yung team yung kinauna yun po yung gagawin nila ngayon po until Saturday yun po yung gagawin na
0: we're one with you in that.
1: Yes po.
0: Kasama nyo kami dyan.
1: Yes.
0: Na i-detailed natin kung ano yung mga per quadrant na you seem hindi angop sa ginawa.
1: Yes po.
0: Sa plan.
2: Sa against the actual condition.
0: Yes. Yun. Tapos siguro after that, makapag-meet din tayo ulit. No? Para at least ma-assess din natin.
1: Tapos yung mayor, kung yung mga ilaw po ba doon, available, okay na po kayo doon? Yung mga ilaw na nalakan, yung design or ano?
0: Yung itlog ng sigaw.
2: Dino.
0: Nandun ba talaga sa ano yun? Sa design?
1: Opo. Okay. Actually, yun po yung prominent na nakalagay sa design. Yung...
3: Siguro, sir, i-re-evaluate na lang natin yung ano, yung paano magagawa natin doon. Yung nakikita namin talaga yung sa mga itlog na malalaki.
0: Mm-hmm.
3: I don't know if
2: maka-ano space eh.
3: Oo, mapaganda or anong ma-introduce natin na...
0: Last siguro, yung ato, yung flooring talaga. Ito yung pinaka-issue. Baka may available data kayo dyan sa CEO kung kailan yung last na inayos to, kung ano yung ginamit nila para ibalik lang natin dun sa ginamit previously. Balik lang, i-restore lang to the original.
1: Rest assured po, Mayor, no? Galing po ngayon from CEO Chesa talaga. Hindi po namin pababayaan na ganyan lang po yung ano natin. We'll work with the City Engineer's Office po para sa kagaganda po ng project.
0: Okay.

0: MP daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ko sa mga balita. Blah, so, namin bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
4: Timo!
3: FM 103.9.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamo. Wala sa health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sa utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Maayong adlaw, Central Negros. This is Negros Power at your service, where your concerns matter, your questions are heard, and we bring power closer to you. I am your host, Sam Martigala, and this time, pag-asturyahan ta naman ang isa sa programa sa Negros Power, ang Negros Connect. Ano ini? Aton inasturyahan kaupod ang Community Relations Assistant Manager, Ms. Eunice Castellon. Hello, Ms. Eunice. Well, maayong adlaw. Kamusta?
3: Hello, San Mark. Maayogid. Kag of course, aton mga customers, kagalantaw, subong. Hope you're doing well. Greetings from Negros Power.
2: Okay. First question.
3: Sure.
2: Dasigunta para ano nami. Well, what is Negros Connect and what is the main goal of this program?
3: Okay. Ang Negros Connect, isa sa mga consumer-driven welfare initiatives ni Negros Power, no? It is a community-based program. Kung sa diin, ginapapalapit nato ng aton mga programa sa customer. So, the goal of Negros Power is to make our applications more accessible sa aton mga customer, at the same time, efficient ang aton nga process.
2: Why we launched this Negros Power Connect and why we partnered sa mga barangay?
3: Ang Negros Power Connect is isa sa aton mga CWDI, sa mga na-mention ko earlier. So, wala labot ang Connect. We have Negros Collect. We also have Negros Protect, Negros Upgrade, and Negros Update. Mm. So, we will focus for this topic, no? We will focus about Negros Connect.
2: Connect.
3: So, nga aga-partner kita sa aton ng mga barangay because nobody knows our community better than our barangay officials.
2: Exactly.
3: So, we need closer collaboration para at least mapadasig, mapalapit nato ng aton serbisyo sa customer, and ang aton mga barangay kapitan also ga-provide man assistance, no, paghatag sa mga documentary requirements ng aton mga aplikante. Kag sila mismo ga-urge nga sa mga customers naton nga wala pa metro nga mag-apply na gid sa Negros Power.
2: And that's actually good, no? Collaboration, partnership, that's what we need right now. Bululigay kita. Now, well, who can apply this Negros Connect?
3: Okay. Sino ba lang ang pwede maka-apply? Mm-hmm. Tanan naton nga mga customer nga wala pa sang metro.
2: Mm-hmm.
3: So, hindi pwede nga base may ara pa dira gatap sa imo nga neighbor. So, illegal ina siya because ang connection sang imo neighbor, kundi may metro siya, ang iya sina ginasuplayan ng iya lang yanga balay man. So, pag-apply niya na sa Office of the Building Official, wala na da madala ang imo load bilang iya neighbor. So, dapat ikaw mismo, since base gatap ping ikaw subong, dapat magkuha ka na mag-secure ka sang imo nga metro para malikawan naton ang mga sunog kag kung ano pa dang misunderstanding pag-abot sang bill.
2: Mhm. Okay, so makabulig ining Negros Connect kay para makakuryente man sila sa ilang panimalay.
3: Yes, exactly. So ang ato Negros Connect, may ara kita Negros Connect associates kung sa diin, sila na ang gabulig gid sa aton mga customer mag-process ang ila application halin sa pag-assess ang documents kung ano bala ang kinanglan nila. Pag-submit, kita man nagabalik sa barangay para magkuha sang ila documents. At the same time, pagdulong sa dalom sa CCC, sa Customer Care Center naton, para ma-upload sa system. And gatawag, gat-text ang aton Negros Connect Associate para matapos ang proseso and eventually makabayad ang aton customer kag matakdan sila.
2: Gabulig ni si barangay identify sa mga consumers.
3: Si barangay dako gid bulig.
2: Mm-hmm.
3: So, aside from informing sa mga customers naton nga wala pa nag-apply sang ilang new connection or application kay Negros Power, ginabuligan kita ni Kapitan mag-identify sa mga puroks o constituents nga may damo pa wala kuryente o connection nga ila. So, with that, identification ni Barangay Kapitan, kita mismo gapalapit sa sitios kag puroks, kag gina-encourage, gina-guide naton ang aton mga customers nga mag-apply na kag kung ano bala dapat nila i-submit para makakoneksyon sila kay Negros Power.
2: Wow. So, ginapalapit na gadya yung servisyo mismo sa ila barangay. Now, how long ang process ini, how long ang process ang application?
3: So as to the question kung ano kadasig bala, depende gid ina. So we encourage our consumers, our customers nga wala pa Metro, since ara kita may ara kita Negros Connect nga programa ni Negros Power. So kung may ara ka na imo nga documents kag nasubmit na sa aton, i-process ta gina siya dayon. So kung dasig ang pag-apply sang aton nga customer, dasig man na diri ang pag-respond ni Negros Power sa sulod, kag eventually after 2 to 3 weeks masug-an na ang aton nga aplikante.
2: Now how can they how can they check the status? Paano nila ma-check ang status nila sa nila application? Kaya syempre kung ako ga-apply, gusto ko nila ma-check kung mas musta lang progress ini.
3: Sige. With Negros Connect, hindi mo na kinanglan magkadto pa diri sa opisina para mag-check. Kag ma'am, kamusta da? You don't have nga magkadto na di, magplete pa, no? Kagbiyaan mo pang imong day's work para lang mag-question o kung mamangkot sang status ang imong application. With Negros Connect, ang aton mismo associates amo ang gatawag kagatek sa imo kung ano na bala ang status ang imo application. In fact, kung may ara kulang ang aton customer ng mga requirements, sila mismo, San Mark, matawag, ma'am, kulang gali ang imong perma, ang imo isa ka requirement. So diin ka sa amuni nga adlaw because we will be going to your barangay para at least hapos sa imo kag dito ka perma sang imo nga kulang nga signature. Kung ano pa da ang iban nga requirements nga wala gali masubmit ni customer, ginakadtuan gid sa site o kun sa barangay para maggather kag eventually makomplete na ang ina nga mga requirements.
2: Okay, wow. So now let's talk about naman ya addressing concerns sang mga consumers nato. How can they report their concerns, power-related concerns, through barangay?
3: Sige, we encourage everyone nga mag-report kay ang iba naton nga ano, may ara pagid kita, especially ang mga senior citizen, may ara pagid nga daw wala bala mga cellphone. So, isa sa pamaagi nga makareport aton nga community sang ilang nga mga power-related concerns o kung even wala labot sina San Mark biskan magmangkot lang sila kung anong mga requirements, no, kag ano bala ang dapat nila i-submit para mag-apply sila kuryente. All they have to do is coordinate sa ilang nga barangay because may ara kita close coordination and communication sa aton barangay. Kung sa diin, we're very thankful nga sikap kag si secretary kag ang iban nga kagawad ga-contact gid kay Negros Power para mag-report sa mga concerns sang community. So aside sina para isa man ka option kag mas mapahapos, no, for those nga may access sa social media, pwede man ka chat sa aton nga official Facebook page amo na ang Negros Power, and then please dump your concern there. Haboy nyo da inyo concern kag pamangkot kay may ara kita 24/7 helplines na mag-assist sa ila.
2: Okay, so technically, may mga contacts tagali every barangays dito sa Central Negros?
3: Yes, for Negros Power, we have 158 barangays. Uh-huh. And ginapabaskog nato ng aton nga partnership sa aton mga barangay kapitan para mapahapos man sa aton, no, magpalapit sang magdulong sa mga programa sa aton mga customers. Because ang aton, as we've mentioned, ginamention, sulit-sulit ngang aton mga barangay kapitans, aton mga partners sa community. Mm-hmm. So sila na gabulig kay Negros Power pro hatag o kung deliver sa mga programs ng may ara si Negros Power. Sila man mismo gabulig sa mga aplikante para mapadali ang mga documentary requirements kaangay sa mga barangay certification. Mm-hmm. Kag aside sina sikap mismo aton ambassador nga hambalon ang mga ang consumers naton sa komunidad nga kinanglan nyo gidya mag-apply kay Negros Power for a safe and reliable nga electricity.
2: Wow, I believe this program is three-way, no? Negros Power, barangay captains or barangay officials,
3: yes,
2: and the consumers.
3: Exactly.
2: Now, how can consumers help to make this Negros Connect successful?
3: Sige, paano mabuligan sang aton customer nga maging successful ni? First is, kung may kinanglanon nga kung ikaw mismo customer naton sa Bunga Galantaw, paano ikaw makabulig sa programa naton? Kung ikaw mismo kabalong wala ka pa ka-apply with Negros Power, mm-hmm, we really encourage nga mag-apply ang isa kag-isa, no, nga wala pa Metro. Mm-hmm. Now, ginapalapit through Negros Connect ang aton nga serbisyo nga kami na mismo makatuda sa barangay, sa inyo nga purok, mm-hmm, makatuda para dasig na. So, hindi man magiho ang aton nga application kung sa side mismo ni customer, hindi man siya magiho sang iya nga parte. So, amo to bala San Mark Tambal mo, three-way siyang process. So, kung si customer willing, aton nga schedule sang Negros Connect ginapost naton every Friday or Saturday, that's for the next week na makitanda sang aton mga customers kung saan o kagdiin makadto nga barangay ang aton nga mga Negros Connect, kag pwede gid sila kapalapit biskan pamangkot na lang kung ano ang una bala or dapat nila isubmit, because dire sa Negros Connect wala naton ginapabulayan, no, para lang gid makasugod apply ang aton mga customers.
4: Well, wow. Kalami sa programa kay partnership collaboration buligan na gidya, no. Well, observation is, how is the program so far?
3: Since we implemented the Negros Connect, we have strengthened sang aton nga partnership with the barangay, and at the same way ang naging mas lapit kita sa aton nga customers or sa community. So it's really one thing that I really appreciate with Negros Power, no. Hindi lang ari kita sa opisina. We really go sa site, magkadtugid balay-balay, purok-purok, sityo-sityo. So ginakadtuan gid. And more importantly, ang ini nga program naka-start ang aton mga customer nga sang una do medyo nahadlok basi budlay, sang una basi nahadlok basi mahal, or sang una basi na biktima nga nagbayad to dako kung kay sino. So with this program nakita naton nga damo customer ang nakasugod sang ila application. So i-add ko lang ang aton Negros Connect Associates o kunang ini nga programa nag-hatag assistance ang aton customers halin sa sugod from the start to finish. Mm. Halin sa sugod mo pag-apply, gina-assess na ang imong eligibility kung ano dapat ang imong isubmit, no, nga mga requirements, ginabuligan ikaw paano na makuha ang ina nga mga requirements, kag kun malipatan kay kisasako aton mga customer, ginatawgan, ginachat nga, ma'am, sir, imo application ready na, imo na lang bayad ang ginahulat. So, ang ini nga programa, halin sa sugod, pakadto sa tapos, nga ma-energize ang aton customer, wala ginabuyan. So, hasta nga ma-make sure naton nga magsiga, gidagila nga panimalay.
4: Kanami lang, no, makita, kag makabulig kita sa aton mga kapwa man consumidores. No? Lastly, Miss Eunice, panugyan naton, anong mga bal naton sa mga consumidores, and especially sa mga nagabulig sa aton sa mga barangay?
3: Sige, para sa aton nga mga barangay officials, no, aton mga barangay kapitan, secretary, kag aton mga barangay kagawad, who have been involved sa Sininga programa, madamo gid nga salamat. So through you, nakapalapit or gapalapit si Negros Power sa aton nga community. So for everyone nga wala pa connection, gina-encourage gid namon kamo nga mag-coordinate sa aton mga barangay officials, kag mag-check sa Facebook sang Negros Power para mabalaan nyo ang schedule, kag mangayo bulig kay Cap kung ano dapat ang pangayuan bulig, kag si Negros Power willing gid nga mag-extend service from the start sang imo application kag pakadto matapos masugaan ang imo nga panimalay.
4: Well, indeed, it's an accessible and reliable service ang ginahatag natin sa mga consumers, Miss Eunice. And thank you so much for giving us an opportunity na maka-interview, taliwat, and you know, to explain this program. It's really important na ginabato-batutan din sa mga consumidores natin para kabalo sila kung ano mga servisyo nga ma-avail nila diri sa Negros Power.
3: Tama.
4: Well, gani mga consumidores, dala langga pa matuod nga si Negros Power ginaubra gidya ang tanan para makabulig sa inyo. Ang hamba ko yung gina sa intro ko, we're bringing power service closer to your home, to your barangay. Gani ang collaboration, ang pagbulig-ganay, partnership ni siya, mas mahapos ang pagpangabuhi naton kag ang pagservisyo namon sa inyo kung kamo gaalaw sa amon nga magbulig kag magservisyo. Ina ang goal man sa Negros Connect. Saliwat, kit-anay naman kita for the next episode kag mas maayo nga istoryahan ay kaupod ang aton mga, you know, Negros Power Management diri sa aton nga programa, ang Negros Power at Your Service. Iniliwat si Summer Tigala, and see you next episode diri sa Negros Power at Your Service.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, kemperol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
3: Marami na ang natulungan.

0: ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.
4: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
5: Edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
5: Edukasyon,
4: edukasyon para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saniin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: December, migil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gadepekto sa akong sang assess the pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Assess the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assess the pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
1: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan nito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Iritil, ayun mo po nga sa puwitan ko mga piso, siguro laki po ngayon. Parang mais na lang, ang kalaki, tapos po gumaling po, tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santol nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako si Sara sa aking katipan ni Lilo. Sa ako call center agent.
4: Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Ibalig ay pwede sa akong sang assist the pain.
4: Nagasigda, sige na magulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki ang tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Pre-mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain, ako si

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodelas ang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Mix FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kaya isa rin piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Sakit ng katawan?
4: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil. Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Ibilis sa mga butika.
8: X.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbilin nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pay.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Southeast Unfound Coffee Mix. Sarap!
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na mapagbiyahe ang Sesta Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sesta Pain.
1: Sesta Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, eh hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Panglima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
1: The Secret of Health.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may

0: iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
1: Marami na ang natulungan ng Santon.

0: pangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM 103.9.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Wow. Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Claire Skin Herbal Soap?
2: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami ta. Super healthy pa. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katro Pamo.
1: Exciting. Perting astyling yan.
0: Do nagnilao naman ng mga tutunlan sa bunga. Do wala ka nagid yan nagakadulaan sing ano no, sing ubo. Amo gyud man nagalibas sa nagakatigulang na tuod. Nagahina ng inyong ano
1: immune system.
0: Hindi, nagahina na inyong baga.
1: Amo man nagyapon.
0: Amo nang inambal nila gani na mga tigulang pites baga. Hindi na kamuya ma pites kundi ang inyo na baga ang inyong python. Kaya ano naman, luya naman kamo. Pila kayo sa mong 63?
1: Oo.
0: Matiyagan mo, asa na lang, asa ka na lang pila?
1: 65. Luwa na lang katuloy.
0: Gintaningan ang kaugalingon.
1: Oo eh, happy na ko na iyan.
0: Kay gusto mo 65, i-adjust namon until 85.
1: Buwa.
0: O ano na yan, tsura mo 85 na edad mo.
1: Makapoy na na iyan.
0: Kapoy na no, mahapo na gani maglakat.
1: Correct.
0: 'Di ba?
1: Correct.
0: Hindi sayo mo na ano, sayo mo na diet. Dapat hindi ka gid magpatama sing pagkaon nga damo cholesterol.
1: Wala na ko gani gan.
0: Anong wala man nga inasal pero mo sudan kada gabi.
1: Eh?
0: Eh? Hindi na cholesterol?
1: Ni sumba na.
0: Hindi, okay man na nga magkaon kasi na panalagsa lang. Kalungan mo na gid ang imong lawas. While galong kasi mo lawas, mas kinanglanon mo gid sing herbal food supplement nga pareho sang Santon Plus Herbal Capsule. Diba?
1: Yes.
0: Hindi na maglantaw sa imo da nga script kaya wala na ako na ginahambal. Bali ang ako niya is ginapaalintunan ko ikaw nga mag-maintenance agad sa aton nga product nga Santon Plus Herbal Capsule. Kaya ang imo nga mga kolesterol na magkaladula na. Pero makakaon ka lang Japon niya sa imo paborito nga pagkaon.
1: Siyempre.
0: Pero hindi gid pagdamuon. Tsakto-tsaktuhan lang.
1: Dapat may control.
0: Oo. Amo na, may control. Tapos, ang aton gid nga herbal food supplement, imnon mo ginadlo-adlaw. I-3 times a day mo. May ara ka man ano, may ara ka man discount kay empleyado ka man. Sobra-sobra na gani mo discount, may senior ka pa nga discount, empleyado ka pa gid. Kulang na lang amambal ka kay ano kay Dok Remilito, Dok, i-adapt na lang ko wala do. Tuman,
1: uya-uya man ta.
0: Tutud. Amo nang imo nga mga benepisyo kung ikaw nag-obra sa XFM. May ara ka employees discount. Tapos, ang imo nga pagka-senior, ang senior pila gani, a percent, 10, 15.
1: 10.
0: Oh, see? Sa tanan ng abutika, 10% sa medicine, sa foods. Ano pag yun ang imo nga discount? Massage siya, may discount ka man.
1: Depende sa ano.
0: Ibang bato ko pag yun, ha?
1: Oh, depende.
0: Abi ko gani nga ano ah, depende ano? Kay kasagaran na ako na yung gahatag discount kag tip.
1: Wow.
0: Mao di ba?
1: Balaan
0: mo gid yang bakuko ya si Dolpo ya. Di mambal ka pag hambal ko massage. Ay na mambal ka dayon. Hindi ko na yakin ang lan niya. Kay ako na gahatag tip sa nagamassage sa ako na
1: malatani. Talaga.
0: Why gid? Wala ka man gali ka pa massage gali. Sugid-sugid na istorya mala na gali mo. Nga pa massage ka?
1: Oo eh.
0: Ah, wala ah. Kay kung gapamasal sigid perme, makahambal ka ginadayon sa makasakay ka na sa ako na ginahambal sa imo.
1: Nga
0: sa massage may discount ka. Isabat mo ginadayon. Ay wala na ko na iagalagas ang discount biskan senior kuya kay gahata kuya tip.
1: Depende gani.
0: Oh,
1: pabaloso ta naman ang bossy mo da.
0: Domingo kita subong, no?
1: Yes.
0: October?
1: October 11,
0: oh, really?
1: 1826. Yes. Dasig
0: lang ba? Mm-hmm. Lupok naman ang Bulkan Canlaon.
1: Gani, nakita ko to.
0: Ano naman eh? Nang baka naman ang mga mas.
1: Mas.
0: Kay ang iya bala ash.
1: Gani.
0: Ang imo as o kung ash?
1: Try mo na yung ash. Spell it.
0: Basta muna to na pronounce ko ah. Damo as.
1: Ash.
0: Sige ate, October 11, 2026.
1: Yes.
0: Dasing sa mga inadlaw.
1: Gani man.
0: Te, after si naman silduan sa pitcha 15, oh, ma-November naman ta.
1: Yes.
0: Dabila naman ka-adlaw, gurula ta duty ay. Yes, sila naman duty.
1: Kay pista minatay nga daan na.
0: Correct. Pista minatay to, pero piesta na sa mga nagkakabuhi.
1: Correct. Ang buhay yan ka-enjoy.
0: Kag siyempre, malipay man yung buli.
1: Nga.
0: Mga haaka pa ha. Yan na, welcome to the XFM Radio Station na naka-hook up na sa phone palang programa. Mayang gabi sa mga taga Iloilo. Batihan kita sa Iloilo. XFM 100.7. Upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabangalan XFM 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Kalibo XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique XFM 93.2 with katropang Kudu kayaw. 1 2 3 4 5
1: James
0: ano? King?
1: James Dean?
0: Correct! Sa Rojas XFM 106.5 with katropa
1: Neil.
0: Correct! Sa Sagay, mabatihan man kita sa 87.5 Analog Channel 13, makitaan man kita IPTV Digital Channel 29 via Star Cable, Ibi Magalona, si Lai Victorias, manaplaka di Sagay Kagiskalante. Ay, kompleto na kita tanan.
1: Yes.
0: Pwede nyo man kami ma-download sa Play Store kung gusto nyo i-save ang amon nga mobile apps. Kado lang mo sa Play Store, Google Play Store, type nyo lang XFM Philippines, pilian nyo lang kung anong istasyon sa XFM ang inyo gusto pamatian, ara dira, naka-display. Click-click na lang. Ah, oh, pila na lang ka, adlaw, antes ng Christmas.
1: 74 days.
0: Wow. Pinag-isipan sang mal-it. It's 74 days, 2 hours and 36 minutes until Christmas. Ang oras sa XFM is 33 minutes after 9 o'clock. We'll be right back with more and hear something from Freddie Aguilar's song entitled Himig ng Pasko.

0: Vitamin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhol Plus Coffee ka na. Santhol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.

0: It's 6 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katro, vamos!
1: Exciting!
2: Sadya?
1: Uwe?
2: Masadyahan ka nga, pero may kamautdan ginawa. Hinay-hinay ka. Kay ba si
1: bakit?
2: Ma-comment ang St. Peter nga, sige-sige lang do, gahulat kami.
1: Salamat sa pagulat.
2: Ayan gabi kay Madam Lorena Daza de la Cruz, ang Roa City Capi, si Rose Rumbines. Good evening sa Balayda ni Amor nga nagatagay from Hamtik Antique. LZ Tayo Harina sang Caloocan, Manila. Good evening, Charlie Gomez. Hi, Kai! Charlie Rose Gomez sang Sebastian Antique and Family Gomez sa Silay. Good evening, Neil Buluntad. Mayong gabi, Mela Cardinal, Jeremy Silva, and amo na na siya tanan.
1: Mayong gabi man sa kay Sir Julio Sumpay, galantaw sa...
2: Sino?
1: Ha?
2: Sino?
1: Subang.
2: Julio Sumpay?
1: Sorry. Kay...
2: Palagpat kay mo yan.
1: Ano gani? Sorry gani? Saling ko, Julio
2: Sumpay. Julio Subang. Julio Sumpay. Ano yan?
1: Patinsya again.
2: Sagad ka na ka pinanawag sa mga nagtaliwa na.
1: Gani.
2: Hala. Simo na ng mga signos.
1: Base. Kasi kay Kuya Poy sa may Puerto Princesa, Palawan.
2: Ba, Princesa? Kuya. Yeah. Namin natabalan sa Palawan. Mga white beach na tatanan.
1: Yes.
2: Nakakanto ka na sa Palawan?
1: One time.
2: Really? Sa DNB? Yes. Kung nakakanto ka, be? Sa DNB sa Palawan?
1: Sa may Puerto Princesa. Dugay na to!
2: Ngalan sang beach, be. Ngalan sang beach.
1: Hindi ko ka, ano, kay ng balsa pa gani ang maginsaki yan.
2: Balsa? Daw wala naman na balsa to. Daw puro sa matutan ng speedboat kag...
1: Dugay na gani to.
2: 19?
1: Mga 1981 something.
2: Ayaw!
1: Yeah. Dugay na gani sa gani.
2: Ah, sige. Kung nakatogi man sa Puerto Princesa, Palawan, di na siya being a part sa unang region. Ang Palawan, part sabi sa region ano. Sige na!
1: Wala ko yung kabalo.
2: Hello! History na siya mo.
1: Region 6?
2: Are you sure?
1: Basta part siya sa region 6.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Bali, ang ilan na sentro sa una, Prasman Saton sa Negros, ang Iloilo. Part siya sa region 6. Hasta nga, nag...
1: Again, ano siya eh. Basta mo na ah.
2: Asa nga nag-combine ang Memaropa. Oh. Ano ganing meaning sa Memaropa?
1: Eh, kumalaya.
2: Ang iba.
1: Kung ba mako, tabo ko goro ko Memaropang ba? Maintindihan ko pa.
2: Memaropa means Mindoro, Occidental kag Oriental. Then Marinduque, Romblon kag Palawan. Memaropa. Okay na?
1: Memakupa.
2: Sa kupa ya. Piyo ta daya, good so daya. 101% na ya. Sold out. Masa may mga kupa-kupa na ya, sold out. Dahil na sa mga katropa natin ng mga single na pangita sing kaming goal, XFM call and text line
1: 0912 dahil ang kita 0912-0076-793
2: and sa Globe 0915-8311-431. Pwede ang mga dahil ha 0915-8311-431. Di mga magkalipat nga pika mo ha sing Santon Gold Coffee Mix may glutathione kag collagen. Tapos ang pinaka good news da, hindi nyo pag ipanghaboy liwat ang sachets ha, kay kinanglan ta na sa manugabot namon nga promo nationwide.
1: Wow, nationwide ha,
2: pati ang empty blister sang Santon Plus Herbal Capsule. Hindi nyo pag panghaboy na, kay makwartahan nyo na kada semana may mabaton ka mo nga 2-5.
1: Wow!
2: Yes. And then, sa bilog na at nga ano nga Pilipinas nga may mga XFM radio station. So duwa ka entries ang gila obrahon, no? Hindi nyo pagpanghaboy ang Santon Plus herbal capsule nga blister, empty blister. Mm-hmm. Kag ang mga sachets ang Santon Gold Coffee Mix para may entry ka mo nga ihulog sa amon nga mga drop box. See posters for more details o hindi gani mati lang kamo diri sa XFM para may baluan nyo kung saan na ina maumpisa.
1: Wow, very good.
2: Yes.
1: Ano pa na, man, may 2-5 ka?
2: Hindi ka pa na mangita kada semana may 2-5. Tapos, ang imo malang interest, ang mga nabuksan mo na kag nainom mo na nga mga Santon Gold Coffee Mix, kag na tumaruman nga mga Santon Plus Herbal Capsule na. Kay ang Santon Plus Herbal Capsule, nag-focus ina siya sa may mga bukol-bukol, may mga cyst, may tumor, high blood, cholesterol. Basta sa kadamo-damo nga mabuligan niya nga balatian, nga nag-exist sa sininga kalibutan, pinakamaayo nga ma-maintain gid kamo sing Santon Plus Herbal Capsule. So, oh, diba, may ara na siya Santon. May malunggay pa gid nga dala sa isa ka capsule ti. Do sa ano bala ang malunggay? Ang malunggay isa ka mirakulo nga ano nga dahon-dahon nga na, nga damo katama mabuligan nga mga balatian bisan maglaga ka lang gani, yes, kag utan-utan ang sa malunggay, di ba? Kag visible katama sa tumpalibot kag dasig patubuon na amo na. So kung natamaran ka mo mag-utan, maintenance na lang ka mo sing Santon Plus Herbal
1: Capsule.
2: Capsule. May caller kita sa line number 1. Hi caller, good evening.
1: Hello.
3: Good evening, Pat.
2: Oh, good evening. Sino ni?
1: Grabe ka, jingog ba?
2: Ngalan?
3: Alfred Wright.
2: Si Alfred Vargas?
1: Gadaguog na tingog eh.
2: May radyo ka na gandar?
3: Pwede na, Troy. Tayo na, Troy.
2: Taga din si Albert.
3: Kabangalan, Troy.
2: Taga-kabangalan. Naka-join ka na before?
3: Wala pa, Troy.
2: First time mo? First time mo mag-join?
3: Oo, Troy.
2: Ngayon, tinga daw ka-old siyang yung mga voice, ha?
1: Oh, man.
2: Ah, pila na edad ni Albert?
3: Ha?
2: Ilan na edad mo?
3: 56, Troy.
2: 20?
3: 26.
2: 26. May asawa, may nubya?
3: Na ano, Troy? Alang single dad, Troy.
2: May single dad?
1: Nga, ang alang single dad ka na. Nagbulagay ka mo?
3: Oo. Oh.
2: Nga man, hindi mo gusto nga may kahati kasi mo kinitaan?
3: Hindi man guro, Troy. Basta may, ano to, may kilambay nga gamay.
2: No bra mo, Albert?
3: Sa ano to?
2: Sa?
3: Factory.
2: Factory. Ano nga factory na? Ano nga factory na? Bert?
1: Factory yan. Ano?
3: Manila, bago ang pulit, Troy.
1: Ano gani nga factory?
2: Ano nga factory na bura mo to sa Manila?
3: Lang ano, lang kandila.
2: Ah, kandila. So, ang imo kandila, malabot mo, hindi?

0: Uwi nga sindihan na kami.
1: Wow.
2: Nakasindin na.
1: Sindihan na gali. Te, okay lang na sa imo? 26 ang edad. Nasindihan na ang pabilok kandila niya. Okay lang na sa imo?
2: Kung napamangkit yung maupod ang kandila. O, oh, diba? Kung wala pa natunaw.
1: Wala pa man na. Wala pa man na natunaw kung ako naupod.
0: Ganun kayo ito, napatay gulpo eh.
1: Ay, nga man. Ginbasyahan?
0: Na ano na, gulpi patay ba na, tuluan ka no, katubig.
1: Ah, pwede man na namon pabugtawon ni Wat.
2: Oo ah.
1: Kahit ginhuyop siya, napatay. Mabuhi na siya liwat kung ipasup-sup mo.
2: Te, ano gusto mo?
1: Ambalag.
2: Ambal ka lang.
1: Ano lang nang ano lang bala, no label lang ah.
2: Oo ah.
1: Oh, and no money involved ah.
2: Ah.
1: Oh, te.
2: Buyon ko.
1: Buyon niya ko kandila.
2: Buyon ko kandila mo.
1: Yo bando dua saya hao. Willing ka man. Willing ka man nga buyon mo kandila.
2: Ay, oo, eh.
1: Ha, matigaayhan.
2: Ha?
1: Matigaayhan.
2: Di ba matian ta, be? Itry ta.
1: Hindi na, kay doka ano? Doka ngidlis?
2: Nga aman.
1: Doka yak?
2: Nga nga yak.
1: Yak!
2: Ano?
0: Kasi gulpi yun sa mo. Pag yung iba, sindihan man.
1: Ako gani, hindi na lang pag-ipadayon.
2: Oh, hindi na.
1: Kaya kung huyo po niya na, mang ano ka na, mang git-um ka na. Amo na dayon ang tunaan. Amo na ang gitunaan dayon sang imo nga ano card jack.
2: Amo gid pagtangla mo sa crystal.
1: Ah, kita mo na nga dan so nga di dolpo nga dan. Ba ko magamo na maguyop. Ya. Yeah. Kaya tapos, well, gawiyop sa antipara, pasabi, Dolph, no?
2: Correct.
1: Kaya antiparahan mo pagkita, no?
2: Oo, eh, para magdako-dako.
1: Pila ka na ka to, eh, single, ano, single dad, Albert?
0: Troy, six years na, Troy.
1: Halawig na gali. Tita ko na bata nyo, eh, no?
2: Bali, 20 anyos ka pa lang kag na...
1: Kaubin, no? Kaubin pa.
2: Nang asawa?
0: Oh, Troy.
1: Live-in lang, guro, ah.
2: Live-in lang. Asawa akong live-in.
0: Ano na, kalibid na ligad po.
1: Pero ako bala, kay Ti, may bata ka naman. Tapos, nga, mangita kapag singgalastuhan. Kung abi happy-happy ka nang nasagwa, kung may makilala kag may magpa-ismeringhoy, balbala.
2: Te?
1: Diba? Don't know?
2: Wow, ipautuwa sila na pala sa mga kapsula.
1: Laing ko na may unay.
2: Ha?
1: Laing may unay.
2: Kundi gani sa mga ano?
1: Laing ko may unay, kaya nga, para sa nakatulutog noong panahon, nag-December na.
2: Te, pwede man na maunay?
1: Ha? Hindi ah, inuras na iya ka mahal sang ila inuras.
2: Kung sa bagay.
1: Oh, 'di ba? Ikaw gani, isa lang gani 500 dayon.
2: Oo ah.
1: Ti. Ang si paras na kay Albert. Kanang lang niya ginaya mauna nga matulutog na may ara ka hako sa kuson. May ara ka kutikutihon.
2: Ti, hindi lang ka sa kapsula.
1: Hindi na saya.
2: Sa uhoy alibangbang naman. Mga alpotres bala.
1: Imo gijisig ba yan? Imo kagalingan bala ka Albert yan, no? Grabe, no? Tanong ko pa man mahalin man.
2: Ha?
1: Tanong ko pa mahalin.
2: Sa diin?
1: Sa ila eh. Sa ato ng mga color.
2: Ah, depende sa ila.
1: Pila na yan ka color imo na tilawan. Sa aton nga program ka
2: na wala pa, uy.
1: Wala man.
2: Walang patlo niya sayaw.
1: Yung liga to, taga-Oljaga ito, nagreklamo to.
2: Diin?
1: Nagreklamo.
2: Nga?
1: Ha?
2: Nga ano?
1: Wala mo kuno gin ano, nga? Gin tawaan kang 300.
2: Napakita sa ako. Ay, wala man.
1: Bert, ano napakita mo sa isang babae?

0: Di ka na, dula-dula, signal mo ah. Okay na, okay na to.
1: Ara ka pa da?
2: Ara ko di.
1: No. Ate, sige, anong gusto mo sa isa kababae?
2: Ang simple ang pre ah.
1: Simple nga.
2: Ang plan, gawin ako yung chat, tobla.
0: Mabalik ka pa sa ano, sa Manila?
2: Hindi na guro ko eh.
0: Dala ka na lang sa Kabankalan, kay Kanugon kung may makita ka, tapos mabalik ka man lang sa Manila. Mabira man lang ni Japon liwat ang mga taga Derite. Another ngita ka naman. Ba?
2: Ay, pigaw. Tapos man lang ko, mahal black load.
0: Oo, sa bagay, no? Mahal gid man. Amo na gani manami tani nga pala Rios na lang tanan ang ano bla. Ang rate sang tanan nga mga trabahante mapa NCR ka man Bisaya sa Mindanao bala dol. Okay, at least siya ang mga taga diri sa aton di nila kinanglan nga maglugsong pa to sa Manila ang pugutok-gutok.
1: Oh, correct.
0: Kay ang ila gid nalagas man lang to ang taas nga rate sa pagpanrabaho. Te, may tinipunan ka na Albert?
2: May arahan ka may kuya.
0: Ah, may arahan sa tinipunan ko nudol.
1: Ah, tuod.
0: Si willing mo na ayhan i-adventura rang imong tinipunan kung masosyo ka mo negosyo ni Dulpo. Plano ni siya nga daan nga manegosyo sa kuno tabako.
1: Hindi, manegosyo ba tagyapon sa ano?
0: Ano?
1: Sa kandila eh.
0: Ah, abi ko gani, beer house ang imo ginaplano nga tukuron.
1: Lain niya korte nga kandila iya. Yeah.
0: Ah, abi ko gani beer house kay ikaw man mismo ang mamugaw sa sulod.
1: Ah, pwede.
0: Dali lang, daba si babae ni sa piyakalinya. Check one line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Ay, lalaki. Taposon lang, anay naman si Albert, ha? Dahil lang kita?
2: Sige, try.
0: Okay, sige. Bert, okay na Bert, ha? Pwede ka nakadiga, kagalapag sa iyong mga number para may pilian ka, ha?
2: Okay, try, ha?
0: Okay, go.
2: Try. 0993-615-931.
0: Sala, pang punta. 6-1, hindi 3-1. Paano na karong matext sa kaysala? Ilawag mo.
1: Sige, liwatabe.
0: 0993-1-615-961. Amo na. Bert?
2: Ay. Ikaw na, gamo na eh, Troy?
0: Siyempre, may caller ID kami din. Sabi mo, wala kami caller ID, ha? Yeah. Thank you, Albert. Bye-bye. Maruan mo pang taga XFM ha.
1: Mugin.
0: Kaya para natakaan kami. Black na namun tayo nung muna ko nga. Mayara kami color ID. Mingab eh.
1: Hello?
0: Ay, nadula na sa. Ah, wala na. Okay, goodbye. Mayo mang gani. Ah, Rinante Cam, may gabi kay wifey Bebe Cam, kag samon anak ka si B-Boy, gapamati diri sa Roa City Capiz, kag kay Arlo Ayan La Cuesta, mayong gabi Arlo. Lingaw naman si Arlo sa aton. Mga taga, Barangay Estefanea Bacolod, Albert Ya, good evening to you.
1: Oh, may gabi lang sino talantanan, ilabi lang kayo sa may Mansilingan sa kay Yvette and kay Joel.
0: Mayong gabi, line number 2. Hello. Hi, sino yun eh?
2: Si Aljon. Try some kapis, try ah.
0: Si Aljon naman ngalan mo.
1: Puro artista naga.
0: Si Albert. Si Albert Martinez. Oo. Si Aljon si Abrinica. Aljon ba na? Si Abrinica?
1: Oo.
0: Ah, sigurado ka? Aljur na iya?
1: Kwan na lang eh, si Aljur Jimenez na
0: lang. Ah, malusot ka pagid ah!
1: Ang bana ni Manilin Reynel.
0: Aljur! Mano ka?
2: Mano pa eh, amang ikatanay-try siya nga na ikapun pal try eh.
0: Ah, gaasa ka pa nga may mga phone pal sa imo. Describe yourself bi anay be.
2: Wala ko try ga. Sa kanang kwan na ako dere ko. Sen palo dere ko. Man lang ya.
0: O sige, kinanglan nga may idiga ka sa amon nga program para hindi mag-asa man ang uyab sa imo basi kung pasaligon mo naman balahaw. Aljon?
2: Okay.
0: Hindi ka man manugpasalig.
2: hindi man try eh. Ang mo, kinuha ko lang yung naroon ng try makaya ko eh.
0: Sige, ano work mo?
2: Gano lang try, pang conduction lang try.
0: Ano?
1: Gano?
2: Pang conduction lang.
0: Gapang?
2: Pang conduction, basang umay try, kung pasabihin mo, may nagpaan, may bala try.
0: Ah.
1: Do kamu gagaling?
0: Manog ano? Manog anis ang humay.
2: Manog hakot ba, Troy?
0: Te, kumakasarang ka na sa pangabuhi nga ginatawag nga sa subong panyempo, kamahal na gid?
2: Sarang man, Troy.
0: Mabuhi mo man to, ng uya, bugaling? Niwang lang.
2: Mabuhi ko man ang uya, galing, Troy, te. Ngayon
0: lang galing
2: try eh.
0: Te, ang uyab sa bunga daan, gusto nila to mabuhi. Oh. Pero tambok yan, hindi sila yung magpaniwang.
1: Uso nga daan niya, subong niya, mga tamsi.
0: Muna bala ako, kaya bala base, bala Albert. Pagtapos mo da, pagpanghumay da sa, ano, sa humayan, mauli ka, lutuan ka sang imo nga manubya, abi, o kung mamisis. Pagkatapos, kung abuton ka sa imong pagka-M, hagaron mo ismeringhoy. Ismeringhoy ka mo sa aga, ismeringhoy sa ugto, ismeringhoy sa gabi. Maniwang ginaya, dasing na maas-as ang uyab.
2: Hindi mo naguro, Troy. Among gusina, araw-araw na panay.
0: Tuod man. Na-experience mo na na, how?
2: Po, hindi mo din po sa...
0: Hindi ko yan, hindi ko yan mapati yan. Hindi ka ganyan mga agad ismeringoy.
1: Amo ko dyan yan eh.
0: Idol po gani nga lalaki ni. Ikapangita gani ismerong ho yun.
1: Laki ka dahil.
0: Alay, agi ka
2: lang. Wala
0: yan muna yung
2: ismeringoy
0: niya. Panggos yan muna yan. Wala ka lang kabalo. Nga nga may experience ka na.
1: Nga kabalo ka nga ginapangos.
0: Napapangos ka man guro.
1: Te, kita mo lang gil.
0: Napangusan sa gali.
1: Si ano gusto mong pangusan taman?
0: Nakaagi gali.
1: Oo.
2: Kabalo. Kabalo ka try kung silangin bayad sa akon.
0: Ni sino?
2: Sang akon niya naka, ano yun, sang nagpangus eh.
0: Nagpangus eh. Oo, pila.
2: May
0: 600
1: lang, Troy? Yeah,
0: 600? No? Pila ka lupok ang 600?
2: Duha lang, Troy?
0: Ay, tag 300 mo lang.
1: Tag 300 mo lang, gali.
0: Proud ka pa, ha?
1: Oo.
0: Abi ganina mo nga. Abi mo, Troy, kabalo ka kung pila bayad sa akon, 600. Pag mamangkot pila ka lupok, duha. Tag 300, ka malang gali, Japon. At least, okay na na yan, oh. Maano mo lang sa, matindog mo lang sa, mapasulirap siya kalimutaw.
1: Tikon 1/4 lang ang gimpasumpit siya, kundi 1/5. Isa lang, hindi ubos-ubos lang.
0: Na may pugong-pugong.
1: Oo, 1/4 lang.
0: Namula na isa, no? Tapos, aladayo, no?
1: Oo, eh.
0: Kabalo ka gid yan, no?
2: Ano na
0: yan ang awo,
2: Troy?
0: Sagad niya, Troy? Sagad niya. Gapang huyop pa ni.
2: Oo.
0: Kung ano-ano lang, huyopon ka pa niya.
2: Rambutan niya, ano yun? Rambutan niya,
0: taklapan. Itsagad siya, no? Mayo,
1: may naka-ano mo, naka-pilaw mo.
0: Di, wala mo naging pangita.
2: Ano pa?
0: Wala mo naging pangita.
2: Wala naman, Troy. Ang akong tetri, kung ano mo lang ito.
0: Trip-trip lang.
1: Mugas-mugas.
0: Okay, sa bagay. Kaya ang ano gani, no? Ang lalaking wala katilaw sing agi.
1: Buke!
0: Mo na gali. Hindi niya gusto sakto, mangin buke.
2: Sakto,
0: so, gintry yaman kung ano gaman ang feeling.
1: Correct.
0: Oh. Pero ka pala nindog man balay bumukag, no? Aljon?
2: Oo,
0: Oh.
1: Gatirik man mata mo.
0: Nakatintihin ka man ay, no? Amo ni gali nga nagkakalbo gali si Dulpo dili sa tunga-tunga. Kaya yung mo nang una-una nga ginakaptan, no?
1: Oh, correct.
0: Kung arang, oh, eh, ano, dasig-dasigo, no? Kung, mm-hmm, o kung insakto na, ginaan mo na dayo, no? Mm,
1: correct.
0: Bo, grabing kapot yun, correct. Kaya mga galantos, ang lagaw mo niya, correct. Correct. Kabalogin sa yan, ha? May buot na gina sa gali, ano? Sa una, no, ano man lang ni Saman, may buot na gina sa Aljon, may buot na gina siya. Te.
2: Sa kanya, try ba sa mga mga mga
0: mga mga mga mga mga mga niya pa ng adaan. Si Subong niya, babae, kaya Japon na yung gusto. Babae, kaya Japon na yung niya.
2: Delikado na.
0: Hindi gani, namin ko bala babae, kaya yung imo yung nauyunan.
2: Saan, may dyan, ano to, paano yung babae to eh.
0: Basi, kapang duha ka pa bala?
1: Oo man.
0: Wala man problema nga ma-out ka kay ano taga Isubong? Ha? Ano kay Isubong yung na-celebrate sa mga LGBT? Ay,
2: gusto ko man bala kayo mag-ano, mag-tarong na kasi sa muna, ang tanan niya sa bubuyan sa muna nga itong manobram.
0: Ano na, no?
2: Tanan mo na ako sa mga iwan na ano taman, na agyan taman.
0: Ah, hindi ah, namin ko bala basi kun ano kinanglan mo na mag coming out kay Subong adaan gina-celebrar ang National Coming Out Day. Nga bala magpakatotoo ka.
1: Magpakatotoo ka.
0: Basi kun kapanduwa-duwa pa kag daw ang imo nga feelings bala. Ano giman sa dinggi man ko pwede man. Ha? Kay Dolpo ya at least ya dugay. Dugay na ni siya nag coming out. Dugay na ni siya nag coming out sang pila pa edad mo nga ni Idol?
1: 14?
0: Berhin ba? 14? Okay. Doon doon ako sa? Pero doon 11 ata.
1: Mga 11 niya, gijakulite lang.
0: After 3 years, abang 14 mo na, wala na, hustler ka na na.
1: Oh, correct.
0: Asa Subong, dala mo gito. Oh, sige na, amigo Aljon. Go ahead, plug your number. Kaga, iplastada kung pilang edad sa babae na pangita mo. Go.
2: Saloy na nga lang magkos na ako number 20 to 25 lang. Kaya ako number 09-70-79-88-338.
1: O, sige, liwat.
2: Pwede na liwat, Roy?
1: O, liwata, go.
2: 09-70-79-88-338.
0: Alright. Thank you, Gida. Aljon, salamat.
2: Thank you, Tal.
0: 21 minutes after 10, mabalik pang phone, palupon nyo si Katropa Android Tisoy.
1: Kag, si Katropa Android Filang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Something Plus Herbal Soap.
4: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
5: Pagpamatuod sa kaipiktibo sang Something Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Ana Marie Kanhang gatumagid ako sa Something Plus Herbal Capsule bilang supplement ko sa akong adlaw-adlaw para magdubo akong kolesterol.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Himo ikan sa mangosteen kag manugay. Antioxidant. Gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule.

0: Yagi, buot pa sa gali, no?
1: Bugid lang eh.
0: May lang eh, wala kang tamaan sa yung pagkadara non-dolp, no?
1: Okay lang.
0: Sa lahon lang gamay.
1: Medyo.
0: Ah, para makibot ka naman gali sa sunod, mag-CR kayo pasunod na ka. Papatay na nga daan ng suga.
1: Ba?
0: Sige, asad dyan ni gali kay manog horror na gali kay November na, no?
1: Na nga dyan.
2: Ay!
1: Halloween naman.
0: May ma-prank raman da sini.
1: May balaan ko nga daan.
0: Masinggita naman.
2: Sayo!
0: Balik na sa pangunod palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Vision X Plus para sa masana kag healthy ka pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang premium D3 coffee mix, T-sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Available sa tanan ng mga butika malapit sa inyong lugar kag ang pinaka-baskugan nga Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sir Tumor, di magduwa-duwa tumargid sang pinaka-effective nga Santon Plus Herbal Capsule. Yahoo! May caller to sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
3: Good evening, Troy.
0: Oh.
1: Hello. Hello. Dokaluya, saan tingog mo, wow?
0: Dobago ka lang na, ano ha, guan balas. Nagpabalas ka, pre? Nag-gym ka, pre?
3: Hindi, ha?
0: Ah, wala. Amo ginangin mo, ha? Amo ginangin mo yung nambalan?
3: Oo.
0: Ha? Basi, pwede kami kayo nga tudutuduhan gamay, kaya yawan kami adjust, di?
1: Sigurado ka nga wala ka nagwaan?
3: Why pa?
0: Ha, why pa?
1: May plano kagali eh, no?
0: Paano magwaan kay bago-bagoon man eh?
1: Kundi ang iya nga dahil nga sa bato, wala pa.
0: Oh, ganit.
1: So may plano siya nga ma... ano, Gia?
0: Ngalan mo, anay pre?
3: Jared.
0: Si?
1: Sino?
3: Jared.
1: Si Jared?
0: Si Jared. Taga diin ka?
3: Mga bugasong.
0: Bugasong antiki. Pila na edad mo?
3: Ha?
0: 38. Ha? 38 na edad niya, pero the 28 lang iya nga tingog, no?
1: Oo.
0: Te, ano status mo? Balubuhi, balupatay, binayaan, laon?
3: Pwede mo na yung panano mo, eh.
0: Ah, pili ilang na bala. Sabat na dayo na ka. Damo pa, pa, sakali, ah. Sa din ka to?
3: Pwede mo na
0: ilang pamangkot ka kung sa din ka ng aparte, balubuhi, balupatay, laon, sultiro. Bawat ang istorya mo kung kulang-kulang man, ano man naman. Sabat na yun para madasig ta, Jared. Sa din ka to?
3: Single na kuya.
0: Ah, okay.
1: Laon?
0: Laon na na, iya kay 38 na edad mo, daway man ibuot nga laon naman. Ano work mo, Jared?
3: Sa fish pond ba?
0: Gano ka na ikaw ang galangoy sa fish pond o kung ikaw ang isda sa fish pond?
1: Gani.
0: Bali, ikaw ang caretaker sang punong? Ano ang inyo nga, ano ang inyo da nga ginabutang isda? Bangus, tilapia, ukon, lukon?
3: Lukon.
0: Ah, lukun. Ano gani ito? Ang ambal mo sa lukun? Ano to gani mo na balan sa lukun? Ano to? Ito ang namian mo gani? Namian mo sa kapis gani? Ano to? Ang seafood.
1: Nang kuwan, pitik-pitik.
0: Ano guys, English ang pitik-pitik?
1: Lobster. Oo.
0: Wala ka mo lobster?
3: Why?
0: Ah, lukun lang, lukun. Gina-export nyo o kung ano lang, ginabaligyan nyo lang local?
3: Na pang-export sa ibang bansa ba?
0: Ano nga lugar?
3: Pang-export sa ibang
0: lugar. Ano ganing lugar?
3: Ano sa ibang bansa ba?
0: Ano ganing lugar?
3: Sa Thailand,
1: Thailand.
0: So meaning sang pagpa-Thailand damon sa nagkaon ko sing lukon gali diri para halin sa aton. Pa-Thailand kagid. Tagpila ka ano? Tagpila ka ice bucket. Ice bucket na doon lago doon?
3: Na ano ra? Na...
1: Styro?
0: Oh, styro gali o. Ano, pila ka styro inyo ginapadala sa Thailand kung mag-export ka mo?
3: Na ano ra? Na... Atag daw sa ibang itong sport sa...
0: Bot, sa'yo mo na doon puro. Sa'yo na na-export na. Dire lang taliwat sa uyab-uyab, ha? May doon kayo kaintindi. Sa'yo mo ginobra. Lain guro nga mon nga nakisuro. Lain guro dapat ang masabat sina hindi na yata ka mo gina-interview tama na sa mga party export. Sige na, oh, wala ka pa kanubya.
3: Uy pa.
0: Oh, plug na number mo ah. Para matapos na ta. Ate, ikaw ma-plug hindi na manugo sa amon na natamad na kami.
1: Oo, ah.
0: Sige, plug number mo.
1: Muna gina ka number.
0: Okay. 09 09
1: ay ang bot na lang kita iya ah.
0: Ugtas ka man no?
1: Oh, eh.
0: 09 masama na ang
1: ano number mo?
0: Ano na mga caller eh, nadali-dali
3: ko lang
0: eh.
1: Ha?
3: Wala mo siguro.
1: Ate sige, bye-bye.
0: Ang gina to dyan.
1: Kita mo? Hindi ka man lang galit maglawag. Magsige pa kami di ka.
0: Gani. Sama na mga kura. Dali-dali ko na yan.
1: Kabalo ka pala ko anong ubreto sa ilangang punong?
0: Ano?
1: Palumba langoy sa baon.
0: Dasing bang baon maglangoy sa iyo. Dato ay otso na. Hindi pa kabalo magambal. Mayara kita tao nga ano naman. Late bloomer na.
1: Ah?
0: Late bloomer na?
1: Oh, late bloomer.
0: Ah. Isa ka manda sa ila, hindi.
1: Ha?
0: Isa ka manda sa ila.
1: Wala bang ko gabloom?
0: Gaglown.
1: Oh, correct.
0: Mayang gabi, line number
1: one. Hello?
0: Ang gabi, sino ni?
2: Diyan, ni Troy.
0: Taga diin?
2: Wala, Bacolod.
0: Din sa Bacolod, John?
2: Sige lang sa
1: Baiguan,
2: sa Granada.
1: Sa Granada? Di ka muna yun sa Granada? Sa may, lapit ka muna sa may Emiliano Lizares?
2: Oo.
1: Wow.
0: Ano ka lalaki ka, tomboy?
2: Lalaki, Troy.
0: Oo.
1: Oo, toad.
0: Laedad mo?
1: Pilay dad mo.
0: 27. Anong work mo da sa Granada?
2: Gagawin. Driver, driver lang.
0: Driver sang? E-bike? Ah, salakyan. Ano nga salakyan na? Private, ano, public transport?
2: Hindi, na yung gabiyahin lang pang direction yan.
0: Ah, delivery.
1: Oo.
0: Delivery truck ang ginadala mo? Wala ka pa kaagi na dagdagan ng Lublaks, no? Nakaagi ka na, wala pa?
2: Saan?
0: Nadagdagan mo lang ka Lublaks?
2: Marami na mo.
0: Ah, tingala ko man kayo doon nagkalong gamay. Ang imo voice wala, no? No? Yeah, voice. Oh.
1: Kaya sino nang Lublaks na ubrahan mo? Kanday Jimenez?
2: Ano,
1: Troy? Kanday Jimenez na ang halo blocks, hindi.
0: Ang imo radyo bala, i-mute, anay?
1: Oo.
2: Nayulan ni Troy, kinikusog
0: mo. Ah, kusog. Kusog yung man ang ilang tune-in sa ato natin. Ginababas ko ganila. Kaya ginapamatian nila kung anong gatikab sa atong sungad mo. Hindi na lang na bala mga Jimenez, bala ipamangkot, bala doon, bala yung padiritsyon, ito lang ni Junjun, no?
1: Sige, sige, ah.
0: Pila edad niya, 27?
1: 27.
0: Oo, oh, mayo kayo, buhay ka pa, John, no? John? John? Mayo kayo, kaginawa ka pa sa edad ng 27. may asawa ka sa una, o kunubya?
2: Wai,
0: Troy, ngayon sabi ka na eh. Ah, kanugun, 27.
1: Gani man.
0: 27 na mo idal lang pakita. Da, sino ka lookalike mo sa artista, be? Ang mga laway lang, hindi lang ang guwapo yambal, ha? Sino ka lookalike mo sa artista? Mga lauay lang, hindi lang guwapo.
2: Jeric Rabal.
0: Hmm? Si Jeric Rabal ko, no?
1: Si guwapo man na.
0: Kigwapo ko na si Jeric Rabal. Laway-laway na nabigamay, why na?
2: Okay, araman eh, gamay lang.
0: Dasino, dasino? Daw?
2: Ah, may na ako kabalaw.
0: Away ka na kabalo, sige na. Eh, doon na, lingaw ka na da sa radyo, pinamati. Sa radyo ka ka pamati, eh, may delay na kadaan. Ano, pila edad sa babae na pangita mo? Kag okay lang single, ma'am?
2: Okay, basta 30, ako lang, basta 25 lang, basta 30.
0: O sige, ano number mo? 09 30 5 7 6 7 4 8 4 0 9 3 0 5 7 6 7 4 8 4. Basi may griton ka na sa Granada, go ahead.
2: Away na, Troy.
0: Ay, salamat. Naka
1: nakamarasmas.
0: Hindi, nakatipid na sang oras. Migo John, salamat good. Regards sa mga taga Granada. Boom.
2: Salamat.
0: Galupok eh, no? Mm-hmm. 6 minutes before 11 o'clock. We'll be right back with more. Opo nyo man si Gapon, katropang Troy Tisoy.
1: Si katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: Kami na ang natulungan.
1: Problema ko sa yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala sa akin na pala yung nang astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang aminom ng Vision X Plus. Kasi nirecommend sa akin yung kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Pagpapatuwod sa kaipiktibo sang Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako, si Cecilia Pibrahas. Sa amon pamilya, ginatagan namon importansya ang healthy lifestyle. Upod sa usto nga pagkaon, kag-regular na pag-atipan sang amon kagalingon, kabahin man ang amon routine kagpag-inom sang Santon Plus Herbal Capsule.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Himo gikan sa mangosteen kag malunggay. Antioxidant, gani bakod ang lawas. Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Woo!

0: Multuhan kisa yung jamang ginawa. Na nakapoy ka na. Wala ka pa man nakapoy?
1: Sang? Kapoy sa kapangabuhi?
0: Ten pakoy. Lagting pa kalimo mo lang matinan bro, no?
1: Basta mga amuna iya.
0: Natawa kasi yun dahil yun, no? Grabe kasi yun, tulpoy, ha? Asab-asab kasi yun, no? Oy, hindi ka magkalipat, ha? Premium D3, ang may virgin coconut oil, your premium food supplement against viruses and bacteria. Makabuligid sa inyo ngayon kayong lawas. Hindi mo magkalipat na mabakal si Masuki Abutika. Pangitaan nyo lang ang premium D3 food supplement.
1: Kag-arap man ang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Line number one, good evening.
2: Good evening.
0: Hey, yes sir, good evening. Pangalan?
2: Hey, John ni Troy.
0: Oh, ano natabo John? May nag-text na?
3: Troy, tisoy.
2: Hey, bata man ni Troy.
0: Ha?
1: Nga pala pala ang edad dya, how?
2: Oh. Ha?
1: Pala pala ang edad dya?
0: Uti, ano gid ko may bata na, nagambalagi na nga, pwede lang single ma'am. Ano pa manimo? Ano pa manimo? Ano pa manimo ispektaron sa 20 plus, wala bata? Ano ka, siniswerte? Amo na na uso subong ya, may trupi na nga dala.
1: Oo ah.
0: Diba? Hindi ka pa, hindi ka na mabudlayan magubra, kami ara na nga daan. Ano gid na pangita? Ano na pa hindi ka hindi mo gusto sa single mamao? Nakadugay siya magsabat. Sunod ka naman ah, nakadugay siya magsabat. Dial lang iban 0915-8311-431. What 0915-8311-431. At least meron na sa may nakahistorya. Tigayon ta na. Smart gi.
1: 0912-0076-793.
0: Okay na na, at least may ara sa kahistorya. Mapili ka pa imong ha. Sa edad subong mga 28, siyempre may ara na naya kinadman sa pangabuhi.
1: Correct.
0: Hindi mo na naya maligar yung single ma. May ara pa man gid nga 28 nga dalaga pa, pero kalabanan. May ano na gidya?
1: May experience siya.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: It's true because sa subong nga panimpo, kinanglan gidya tilawan kung ano na ang ginahambal nila nga namin.
1: Nan.
0: Namit giman siya kay para sina sa mga nag-ililistar sa mga housing.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gadikit-dikit nga daan subong ang mga pamalayda, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos pigado ang ano, ang dingding blado, kagamay lang sa simento. Mag-inisturyahan na ikaw mag-utik-utik, batiyon man Japon. Isang una yan. Isang una yan. Muto ganyan, hambal ko sa imo, wak-wak lang na yan mabatian ta kung magtuwang gabi. Subong nga panimpoy, labi na gadamo, lagi ng tawa. Ano ganyan lang mabatian?
1: Oo.
0: Kukuha mo ba, no?
1: Oo, eh.
0: Iliwat mo eh?
1: Oo.
0: Ay, nakasugid na sa ako, no? Bako, kakainang, no? Nagulubra to, wala sa malayo. Si ito kayo nga, si Noy-Noy nga bala. Bako, Noy, hindi na ka mag-star? Nya, dito na sa housing nung Troy. Ate Mayo, di ano yung experience sa mga housing? Gahod? Yung gahod, gid. Pero, kung magtinong na, daw ma-enjoy ko man lang, gid, ang gahod kung magtinong na kumagabi. Nga, ano nga gahod, batian mo ako? Oh.
1: Amo na. Sekundo doon na namitan, naging sabi, ano?
0: Oh.
1: Amo na iya.
0: Dagating baliw. Amo ng iban na gusto gina nila matilawan nga ma... Ito, huwag yung managaligi ha, huwag mo na ha.
1: Huwag ma-memorize mo ganyan ang tanan niya vowels, pero...
0: Pero ikaw, Yabe, kung ano, huwag mo ka man ha.
1: Kung?
0: Oo?
1: Daw, agad sa kanam ito.
0: Hindi ha, basingin mo. Oo? Oh, amo na guroy mo ya, kay lalaki ka. Oo? Oh.
1: Nga, amo na, be.
0: Ano galiyay mo ya?
1: May kung ginasangsangan kay... Hahaha!
0: dugangan pagi sa atong program na dumudamo na gigampang. Dumudamo na gigampang sila nga pangunauna. Ano nang ilang ginamba?
1: Ma, nang isli-isli man kis ang aka.
0: Ano na? Ano? Hindi galing kay tiyamo gina yung pinakabakal. Ya, kay damo nang dasig nga mamit lang.
1: Ako sa bagay, may arap man nga ano eh. Isli-isli man. Mamba na ko ng maista nga. Hindi, baka ka-memorize ang ipo sa
0: na? Doon ka pala Rios lang tanan, no? Nga muna, no?
1: Sa alin sa...
0: tutuloy.
1: So, no, na? Daw, kanta kantabla ni Pilimon, bala?
0: Grabe, grabe, grabe kita nga mga tao, no? Nga, ang imong expression kung magamo na gani, nga amo ginang una-una mo amitlangan, tol.
1: Ambot, ah?
0: Daw, naka ka na lang guro nga maka-encounter nga wala ka tingog.
1: Correct.
0: May ara gidya iba niya yung bisan ano pa nila kapilit bala. Mamo mo na Japo no?
1: May ara iba niya yung iba niya na ano gidya as in gahod gidya.
0: Sige ang gahod ano naman na yung gahod yun?
1: Natamad ko na nang nagadu ka mo sa batiyon ka to sa kakakwarta.
0: Mayra iba niya nga para lang siyempre ang iya na iya is kumbaga daw iya lang bala gina ano tawag siya na gani man. Kumbaga iya lang bala ginapabatsyag nga daw wala.
1: Express.
0: Oo, iya ginapabatsyag nga rang kay kung ginapa-feel mo gid nga namitan gid sa imo. Siyempre madako man ang ulo sa nga partner mo right, nga naminami. Mm. Nagid siya wa mo na. Mo nang iban nga ilan lang ginapilit nga mamol na sila.
1: Magambal na yung partner yung agadasiga, agadasig man.
0: May gambal kadyang agadasigo na. Alain na iya sa inyo ya, kaya wala na iya sa lalaki, babae nga.
1: Ara, Amyar man sa babae.
0: Mula, ilan na ang ginaubra na isa babae nga kung gusto nila padasigo niya iya.
1: Ano?
0: Ginadot nila mayong buli.
1: Wala, dahil man lang huni kung magsiling ang partner mo nga. Dasiga, kailangan mo na.

0: 你都要翻呢啲人点样？欧啦，我就未见面啦。你啊，gak kadang-kadang sa scattering yung nagdaan nila kag no ito yung sa nakadlaw no sa mga nakarelate na
1: nga ragan yung kasi kamo kami sinya gulpi lang na bali ang
0: tail
1: sang ng katrin si ko dasi ka magwa na sa pabayroon pa sa kanon sa katrin
0: lay na subong ya wala na na subong ya may mga kahoy-kahoy pa wala na subong ya na siminto na gid ang kama subong.
1: Akon sa bagay. Gatapik na sa siminto.
0: Ay, buisit mo nila itong resurya. Dahil may caller, tagal isa line number 2. Good evening.
1: Hello?
0: Ah, oh, goodbye. Na sa imo, nahangag kayo mo
1: yun. Ay, mamahog ka pa karon ha?
0: Ang banyan mo niya kagahod sa inyo. Nadagdag na kami di sa inyong ni Surya.
1: Sa nabalan namon kon.
0: Do ginon tatan man anay namon kadali kang nagkutuyo-tuyo kami kanlaw. Dapat salamat sa mga nag-join sa phone pal. It's almost 11:25 na. Ma-early out kami. Mabalik kami buhas. 9 to 12 man sa Gyapon. Ikaw magkalipat ha. Hindi nyo pag-ihaboy ang mga empty blister sang Santon Plus Herbal Capsule kag ang mga empty sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Kay makwartahan nyo ina sa palaabuton ng mga sinima na 2,500 every week. So, mati lang kamo diri sa XFM kay ma-promo naman kami nationwide ha. Sa mga tech on duty, thank you so much kay sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Baboy.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyo magkaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Si Aaron Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
4: Visio Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bilis sa mga butika.

0: Ulo. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbil yung nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panahin, nadatake mo akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang trini.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Stella.

Saffron Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
3: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: System pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong ikot.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-dipagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo. Sakit ako, center agent.
8: Permigil ako nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibalgay-detecto sa akong sang Sister Pain.
8: Nagasita, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili
6: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mervesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na-warm.
6: Santon Gold

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision Mike Next. Kinder. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Love.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa System Pain para diro-diritso ang training.
2: System Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako

Remix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Makaraya is third piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
0: Sakit ng katawan?
2: Mag Santon Plus
0: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
0: System pain.
4: Edgar, sa kaservice ko, may aratos sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
2: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pa sang nawon.
1: Samsung Gold.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus. Kung hindi dahil sa Santon, hindi pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: System Pain.
7: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old ako. Yung ulo po hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus?
2: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodelas ang takuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

0: Make it yours.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sakit ako, center agent.
8: Bermigid ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
8: Nagasita, sige na matulang pagsakit.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
7: Santon Gold

0: exciting Pilipinas. Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shudad, Chabakalod. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, mga katropa, and welcome! Madriya sa programa natin sa Exciting Pilipinas, sa Kaupod, si katropang Wendell Balinario. Good morning! Yon, eraras natin alas 5:10 na! Sabang yung adlaw isang Lunes, mga katropa, October 12, 2026. Kamusta, kamusta? Kamusta kayo dyan? Lunes, Lunes na naman, mga katropa. And of course, when we say Lunes, te, gana naman bugtaw, no? Panibago na naman yung adlaw. Paraya sa adlaw sang... Kung sa unang adlaw sang simana para sa mga estudyante, dira? No? Pero sa aton niya, ti ikaduha na niya ang adlaw, mga katropa, kahit ikahapon ang first day, ta Domingo. Pero sa ila, te, this is the first day. May klase, ha? Kag may obra. Siyempre mga katropa, matamat na din ang tutok. I-commento ng inyong mga pa-shoutout and pa-greetings. Diriya sa aton yung programa Exciting Pilipinas sa Rewate Opod. Si katropang Wendell Balinario. Sa mga nag-celebrate sa ilayang kaadlawan akong birthdays today. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you. No, syempre mga katropa, when we say gani Lunes, tapos sa birthday mo pate, for sure busy gid na, pero hopefully nga mangin happy ang imo yang birthday. Kaga, subong mga katropa, adlaw sang Lunes, sa mga nagatigang na dira, nagatutok sa aton, subong, matamat na to lang tawang inyong mga ano ah, mga niluto dira kay base magkalabatok kay mantindo nga nagapiyong-piyong pampiladra sa aton ang mga bakery ba naga panginhamot na ang ilang mga bagong luto nga mga tinapay kada manami gid i pare sa aton mga kape so matamat naman diraya init sang tubig para tidugay-dugay mga pena kita. Samtang mga katropa, riwa sa lakat sa aton nga panahon. Update! Padayon o ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ na nag-aapekto sa bahin sa Southern Luzon, Visayas, sa Mindanao. Kagang Easterlies nag-aapekto man sa Eastern Section sa Northern kag Central Luzon. Kung sa din ang North Easterly Wind Flow, nag-aapekto sa Extreme Northern Luzon. Kag sa Negros Occidental, era sa magulalumon nga panahon sa pila ka LGU 3 sa probinsya ang babatsyagan kung ma-experiensyahan nga may dalang rain showers kag thunderstorm. Kag tiang kakusog sang hangin, era sa moderate mga katropa sa direksyon nga southeast to southwest. Kaga ang typhoon nga may international name nga Koguma ang na-monitor nga nagagwa

katropa. Sa monitoring domain sang PAG-ASA subong yang aga as of 2 a.m. kaginasang aga. Samtang ang tropical depression formerly ang LPA 10A o kung ang TNA ang padayon nga ginamonitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. So, padayon lang mga katropa. Manginhanda no sa mga pag-inulan subong yang ation kati may LPA plus sa mayara man sang typhoon ra sa gawas ng aton Philippine Area of Responsibility. Kag syempre quick update aryo sa la aton yang nagapadayon ang kapestahan o kon celebration sa Mascara Festival 2026 mga katropa ang kagabi ginakoronahan mga katropa ang Tiglawas ang Barangay Singkaga bilang Miss Bacolod Mascara 2026. Amoy ni siya mga katropa si Macy Elaine Albarico no, sa Barangay Singkang siyang ginkoronahan nga rin na kagabi. Samtang ang first runner-up naman amo si Julie Michaela Borja sa Barangay Mansilingan. Ang second runner-up naman amo si Maria Zonora Elisa Coraza sa Barangay Sumaga. Sila mga katropa ang tatlong ginkoronahan sa 15 tanan ka mga kandidata at nga tinagpasundayag sa ilang kaanyag kagkatahom kagkaalam kagabi dira sa mga STI Westneg Gymnasium mga katropa. So tatlo sila ang nagdaog, Timurana Beauty, isa ka Do Latina Beauty, ang mga Barbies, kag isa ka ano no, Tisay ang nagdaog mga katropa. Makita mo sila galing nga tatlo, makasiling kagin nga daw color palette. Pero sang Tisay, morena, kag tsaktuhan lang ang kolor, no? Mga tahom nga kandidata nga ginkoronahan bilang mga queens this year's MBM o kon Miss Bacolod Mascara 2026. Congratulations, ladies! Congratulations sa mga ano na napili nga ti ginkoronahan de subong yang atuig sinoyhan sa ilang ibutang sa Linay San Negros sa Libining Pilipinas sa Miss Universe sino ay han lantawan tara mga katropa ano ti sa ilang mga pageant journeys nga ti magarepresentar sa Bacolod City. Congratulations sa liwat, especially no to my friend nga ginakaranahan gid bilang tagdaog sa nasamit yang pageant kay Macy Elaine Albarico. Oy, congratulations! Oras na to, mga katropa, alas 5, this is ice na. Alas 5, this is ice, 5:16 in the morning. Kaga, basta ganun mga alas 5, just pasado na ang ato nating musikahan ang dapat bantayan sa XFM Bacolod. Kaya tinagdaog ang Morena Girl kagabi mga katropa, no? Ang isa ka morena ang kolor sa stage samtang nagarampa. Kagtigin koronahan. Aray, wati subungaga. Potokaruntang Morena Girl. Bye. Hey Joe.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone
2: Gold Coffee Mix. Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Samphone Gold

0: pagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning, good morning! Mga katropa, kamusta? Gising na gising na ba kayo dyan? Kahit yung mga katropa, magkukagina, maginit ka mo sang tubig. At this point, ikaw yung durso ko na sa inyo mga kape naton. Yeah, there is a yes to health. Ang kape mga katropa, nga perfect gid para sa inyo tanan. Una dira ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang coffee mix nga para gid sa bugos nga pamilya. Mga katropa, may arang inisang bang gusto nyo soya beans kag malunggay. Kung sa diin, nga ti perfect gid sa mga kabataan, sa mga lola, lolo, and sa tanan nga miyembro sa pamilya. May Santone pa mga katropa, nga tindi lang namit kag para sa tanan, kundi healthy man. Ining Santone Plus Coffee Mix. Kag syempre meron makita mga katropa sa kape ang lasa, kag kape ang aroma. Aria coffee beans gini mga katropa ang iyang ingredients. Dami gid sa mga mahilig sa kape pero nabalang hindi mo na kinahanglan pang magbutang sang kalamay. Kati mga katropa ini ang premium D3 coffee mix para gid sa mga may diabetes, sa kung mataas ang sugar o kung mga high blood mga katropa nga mahilig magkape. Diri ka na sa premium D3 coffee mix kag may arasang stevia bilang pampatamis, may mangosteen kag vitamin D3. Ining ato nga premium D3 Coffee Mix. And of course, ang atong pinagabago nga kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Kung sa din mga katropa nga, hindi lang healthy, namit pa kag perfected sa atong niya nga lawas. May skincare ka na, may kape ka pa. Oras natin alas 5:31 na. And kamusta kayo dyan? Sa mga nagatutok sa aton programa, subong yang aaga, dere sa Exciting Pilipinas sa Liwata, October 12, subong 2026! Basi may nalipatan ka na? Nga i-greet today, nasang happy, happy birthday! Di amat-amata na daan ina sang, balbal, dere sang chat ako, i-greet na na! And of course, I would like to greet also a happy, happy birthday to Girlie Nervo! To my friend! Nag-iisang girl, kasi nga girlie. Girlie Nervo, happy, happy birthday. Sana maging mabait ka na. Sana wag kang magbago. Sana yumaman ka na para mabigyan mo ako. Hindi, ano, happy, happy birthday sa aking kaibigan dyan sa Pototan, Iloilo. Happy, happy birthday, girly Nervo. Grabe, nag-rhyme ba, no? Happy, happy birthday. Happy, pila ka na? 25th ako on 15. Happy birthday sa Liwat. And of course, sa tanan man nga ng mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan sa ilang mga birthdays today, October 12, 2026. Happy, happy birthday man sa inyo nga tanan. And of course, may mga gina-celebrate man sumong ano, sa ilang mga, mga kasal, mansory, anniversary. Congratulations man sa inyo kag happy anniversary or happy mansory or congratulations sa inyo nga mga success no sa inyo yung mga life. And of course sa mga nag-upod sa itong programa subong aga Exciting Pilipinas sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Kay Sir RV Chris Casiris, good morning. And sa ilan dira ni Ma'am Lielong Barado, mayong aga man. Sa ilan ni Ma'am Mayna Silya Durado Mipig, dira sa may punta taytay kag sa mga taga-moms, ako sa mga taga-punta taytay nga Moms Chapter, good morning. And of course sa tanan ng Moms Chapter all over here no, syempre sa Bacolod City, sa tanan ng mga barangay diri sa syudad sa Bacolod, good morning. Good morning man sa mga miyembro sa ating class, sa kong katropang listeners and solid supporters. Mayong aga man sa inyong tanan. Alindiriya sa Bacolod, tubtubdra sa south and north nga bahin sang probinsya, tubtub oriental, no? Hello sa inyong tanan, sa mga katropang listeners and solid supporters naton. Good morning, good morning, good morning! Sa itong mga katropa, sa mga agang abugtaw na nagadigha mo na, iba nagabiyahi na, iba nagaluto, iba nagapakal na kaon, iba nagapanutbrush, guro. Guro! Good morning sa inyo mga tanan, mga katropa. Siyempre, thank you so much sa pag-upo din niyo sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas, sa programa nga Pampuka Kun Aga. Kita kits na naman buwas mga katropa para naman sa atong yang pagpampukaw sa inyong tanan. Pero tisubong, wala na kita sang oras, alas 5:37 na. Kagamat-amat naman kamo dira mga katropa himos. Tawag kayo sa tanan yung mga katropa pips naton. Ingat, ingat, ingat. Di man kamo magapadulong subong nga adlaw. Eskulahan man, lubrahan o kung sa inyong mga lalagawan. Mayong aga and God bless everyone. Saliwat, thank you so much. Happy, happy, happy, happy Monday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: dami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingit. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: System Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na mga pagbiyahe, ang sestapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sa sestapain.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang

0: walang pain. Fast and safe. Assist the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, ibag ko kung aliskobre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irtil, ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa bibig ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akin ang kitutan ni Lilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mervesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: wound. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkapi

Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo mabalian. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag-karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Fresh Manila.
1: XFM time, mala 6:11 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiling kaman sa buong bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag. Sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga tropad lang kita subong sang Lunes, October 12, 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tag balita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinar.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Ikatulong naman sa inyo mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nag-monitor dira subog sa ato ng XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9 kag sa XFM sa Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5, XFM Kabankalan City sa radio frequency nga 106.1, ang XFM San Carlos City sa radio frequency mga katropa nga 98.9, kag XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man malantaw sa atong nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod and 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat. Bacolod, mahimo na ninyo ma-download nga libre ng atong official streaming apps ang XFM Philippines. Stressin nyo nga mga Android phone sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Inyo drama access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dress aton estasyon ang atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:13 na mga katropa. Atong padulungan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa diri na sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa ating mga headlines sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Top Western Visayas o kon Region

0: 7 ang tupaan sa Ashfall, Alin, Caibulcan, Calaon. Gani Office of the Civil Defense naghihingi ipabili ng face mask sa mga malapit nga lugar.
1: 8 ka mga motor nga nakaparada sa Banoche ang ginarado sang pick-up. Isang pilasona, drivers ang pick-up isa ka 18 anyos.
0: Miss Bacolod Mascara candidate sang barangay Singkang Airport ang ginkoronahan kagabi. Siya magatiglawas sang Bacolod sa mataas nga pageant. Natagang mga headlines sa balita sa National.
2: Express Balita, National News.
0: Edukasyon nagapabiling prioridad sa budget sang 2027. Health fund nagtaas man sa sobra 12 bilyones pesos.
1: Opisina ni Senator Jinggoy Estrada ginausisa sang ombudsman kag GSIS bangod sang kagastuhan sa pondo.
0: Sa tanga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita, International News.
0: Napin sa 12 ang napatay sa pagpangatake sang Houthi group sa Riyadh Airport, Saudi Arabia sang Sabado.
1: Sa tanawang balita sa sports, Alex Yala makasumpong isa ka qualifier sa unang round sang 2026 Wuhan Open.
0: Kag sa aton nga balita special, ibalon tanim lang mga tropa ang pinasay naman nga itsura sang isa ka paka.
1: Balita sa showbiz, mga katropa Sara Labate gin hard launch siyang bago sini nga boyfriend.
0: Alas 6:16 na. Nag mga katropa, inyo nabatian ang mga headlines sa balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginaginadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At na padulungan na detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita. Local News.
0: Nagpalabot sa pandam sa publikong Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX nga likawan anay pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone kung PDZ. Bago rin di-establish sitwasyon sang Kanlaon matapos sini nga maglupok odto sang Sabado, October 10. Sino kay Dr. Teresito Bacolcol, ang director sa FIVOX, magapabiling nga mabinantayon ang mga pumuluyo nga ara sa sulod sang 6 kilometers PDZ bangod posibleng liwat maglunta na paglupok sa bulkana pang hindi matumod kung saan o. Dugang pa ni Bacolcol, na panimauan ang asopre kag naglunta ng ashfall sa pila ka mga barangay sa Banua sang Don Salvador Benedicto kag ginalakipan sa barangay Igmayaan, Bunga, Bakong, proper sa Banua, Kumaliskis, Bago, Pandanon, kalagipan ang mga syudad sa La Carlota sa sitio Gintubdan, Barangay Arahal, kag sa syudad sang San Carlos sa Barangay Kudkud. Yung gumpermar sang direktor nga magapabilin sa Alert Level 2 ang Volcan Canlaon, kag wala sang may nagwa nga magmagikan sa crater sang Canlaon na pang magapadayon ang pagbantay sa sitwasyon sang bulkan. Ginpangabay man ini sa mga pumuluyo nga naka-experyensya sang ashfall nga magsuksok sang face mask kangay sang N95 o kon surgical mask kag hindi magwa sa ilang mga panimalay agud malikawan nga mahaklo ang abo gikan sa bulkan.
1: Ginakumpirmar sang Office of the Civil Defense Negros Island Region kon sang OCDNIR nga wala sang may ginpatigayon nga massive evacuation sa mga lugar nga may kaantanan sa nagluntad nga ashfall matapos maglupok ang bulkan Canlaon udto sang Sabado, October 10. Sino sa kay Donato Sermino III, ang Regional Director sang OCDNIR, ginakabig ang moderate explosive eruption ang natabo sa karon kag nagdangat sa 5.6 ka kilometros ang volcanic pluma o kon ang ginbuga sang bulkan. Nakabaton sila sang impormasyon nga mayara sang napanimahuan nga supre sa mga lugar kung sa diin nagluntad sa karon ng ashfall kaangay sa Banua sang Don Salvador Benedicto. Dugang pa ni Sermino III apisar nga wala sang evacuation sa mga pumuluyo nga naka-experyensya sang ashfall. Apang sila ang nakapreparar na bangod mayara na sang mga face mask ang ilang mga o kon nga ilagin panghatag sa mga Banua kag syudad sa probinsya sang tion nga mayara sang haze nagligad nga bulan sang Setyembre. Sa karon padayo ng ilang pagbantay bangod nagapabilin pa sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon kag ila na nga ginapaandaman ang sabahin sang Region 7 nga posibleng magatupa ang ashfall bangod padulong ang direksyon sang hangin sa didto nga bahin.
0: Isa pila soon matapos ang imuguan sa pickup ang duha ka tricycle kaganom ka mga single nga mga motor nga nakapark sa higad sa dalan sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway Porok San Jose 1 Barangay Sumag sila sa Bacolod dagan sa Oktubre 11. Ang pila soon ging kilala sa kay Robert Samorillo. 49 anyos, tricycle driver, kag residente sa Porok San Jose 2, Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Kag mayaray ni sa duha ka mga minor de edad nga mga lalaki nga sakay samtang driver sa pickup ging kilala sa kay alias Sheron, 18 anyos, kag residente sa Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod. Sa next investigation sa Traffic Enforcement Unit Bacolod City Police Office o TEO BCPO, gikan sa nasidlangan nga bahin ng pickup kag ining padulong sa Bangga Banose, kag ginaligar nga ining napiyungan kabangdanan nga nabungguan sini ang tricycle ni Samorillo samtang nagadalagan. Namungguan man sa pickup ang pila ka mga motor nga rasigad sa dalan nga nakapark kag naglabot ini isang isa ka video kihan kag isa ka balay sa lugar. Pagkatapos sa aksidente nagpanawag ang driver kag natigay man ining makustudiya sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon nga ang si Samorillo. Ang magadulong kontanes sang iya nga bata kag ginablos sa Sumag Elementary School bilang agol nga magpractice sang ilang nga mga blockings bilang mga propsmen sa elementary category sa Mascara Festival Street and Arena Dance Competition. Sa karon patay nga ginabulong sa ospital si Samorillo matapos makagominis ang pila sa tiil kag mayaras ang bukol sa ulo kag ginaulat ang desisyon sa mga nasa labat sa natabo nga aksidente.
1: Plano nga dagdagan sang show cause orders ang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTONIR adlaw sang Lunes, Oktubre 12 ang babaye nga driver sang pick-up nga imbolbado sa natabong nga aksidente sa Dalan Banose sa Barangay Sumang, siyudad sang Baclod aga sang Oktubre 11. Sunod sa kay Jack Conlo, ang Regional Director sang LTONIR, mayara na sila sang impormasyon angot sa aksidente kag sa driver kag ila na sa karon ginatipo ng mga detalya sa natabong nga aksidente kung sa diin imbolbado kag hindi mag nubo sa walo ka mga motorosiklo ang ginpangbungguan. Dugang panikonlo, ginapatihan aga ara sa idalom sa presensya sa makahulubog nga ilimno ng driver sang pickup kag kung mapamatud-an mahimo nga magapangatubang ini sang reklamo angot sa reckless driving. Kung madumduman nagluntad ang aksidente nga nagresulta sa isa ka tricycle driver nga pilason matapos mabungguan sang pickup nga ginamaniho sang isa ka 18 anyos nga babae kag nadalahig ang ginapatihan pito pa ka mga motor.
0: Nagapabiling hilway ang suspect sa pagtiro patay sa iyang abyan sa Puro Kasagingan, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, agas ang Oktubre 9. Ang biktima, ging kilala sa kay Mark Anthony Gayatao, 41 anyos, kag-residente sa Nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Captain Rami Saison, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3, ginapreparar ng pagpasakas ang kaso batok sa suspect kag ginatipo na ang nagkakaigo ng mga ebidensya. Doon nga pa ni Saison, ang kagwa silang investigasyon nga may aras ang wala pag-intindihan ay sa tungas ang biktima kag suspect. Bangod upod ang duha sa wala may baluan ng mga transaksyon. Kung madumdumahan, gintiro patay ang suspect ang biktima bangod may nagluntad ng pagbinaisay nga nagresulta sa krimen kag nakadalagan pang biktima. Apang ining naptan sa suspect kag gintiro o liwat.
1: Nagasugod na sang tinalikdan nga Oktubre 10 ang distribusyon sang emergency cash transfer kon ECT para sa 3,296 tanan ka mga sugarcane farmers kag laborers sa Bacolod City nga naapektuhan sa pag-atake sang red stripes of scale insect kon RSSI sa mga tubuhan. Sunod sa kay Department of Social Services and Development kon DSSD head Dr. Rachel Verde Prado Manga nga kada kwalipikado nga benepisyaryo makabaton sang tag 10,325 pesos nga cash assistance halin sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Ang bulig pinansyal ginhatag agod mabuligan ang mga mangunguma kag trabahador sa tubuhan nga naapektuhan ang pangabuhian bangod sang RSSI infestation nga nagdulot sang dako nga halit sa mga pananom sa tubo sa syudad. Yara sa 3,056 tanan ka mga hektarya sa mga katubuhan sa Bacolod kag kapin 2,000 dire kon 2,000 dire ka hektarya o kon 65.45% ang naapektuhan sang peste kag ginabuluban taman sa mga opisyal nga ang halit nagbalor sa 100 million tubtob 200 million pesos. Ang distribusyon kabahin sa emergency cash transfer program sa DSWD para sa mga kwalipikado nga mga mangunguma kag trabahador nga naapektuhan sa RSSI infestation sa Negros Island Region.
0: Nagapatuman sang threat assessment ang militar sa mga lugar nga mayaras ang presensya sa mga rebelde sa probinsya sa Negros Occidental matapos ang natabo nga pagpanglutang nga ginako sa New People's Army o kunang NPA. Sunod sa kay Major General Joey Escanilla, ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, luyag lang ay pabutsyag sa mga rebelde sa publiko nga nagapabiling pang ilang hanay pagi sa pagpamatay sa mga sibilyan nga ilagi na tudlo nga may kangtanan sa mga otoridad. Dugang pa ni Escanilla sa ginapakita ng mga kalakasan sa mga rebelde ang gusto nila ipabutsyag sa publiko na silang dapat kadlukan. Apang may arasang mga plano ang militar agod nga matapnang nasabit ka mga krimen sa kabukiran. Magagagwa sa ilang pagtuon nga ang nasabit ka krimen ang nagakatabo bali sa mga kabalayan kasi ilang paglantaw may arasang tikang ang mga rebelde nga maglunsar sa panibago ng mga recruitment sa lugar. Kumadabduman, naglunta ng unang pagpanglutang sa isa ka 60 anyos nga lalaki naging kilala sa kay alias Atan sa Oktobre 4 sa Purok 1 Barangay Yaw-Yaw, Banwa sa Kawayan kagini ang ginsundan sa pagpatay sa isa ka katapos ang National Anti-Crime Group Organization o kunang NACGO nga aging kilala sa kay alias Juni sa Oktobre 5 sa sitio Kapaklan, Barangay Santol, Banwa sa Binalbagan kagining lunsay nga ginpangako sa NPA ang pagpatay sa mga biktima.
1: Nagapadayon ang pagpanglimpyo sa Bacolod City Public Plaza o konsang syudad sa Bacolod Public Plaza sa tunga sa Mascara Festival 2026. Bisan wala pa matapos ang redevelopment project nga ginpagunahan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon Tiaza. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, hindi mahimo nga hulaton lamang sa syudad ang Tiaza o kon ang kontraktor antes magpanilo sa palibot sa plaza. Bangod sini ginpakigbahin sa lokal nga panguluhan ang pagpanglimpyo sa mga empleyado sa General Services Office kon GSO, Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro, kag Clean and Green, kag sang City Engineer's Office, upod ang iban pa nga mga personnel. Samtang ginahulat pa sang alkalde ang evaluation kag assessment report sang Tiaza nga iya ipaanggid sa report sang City Engineer's Office kag sa mga komento sang publiko agud makita ang sala kag dapat iobrahon sa liwat sa ginapatigayon nga redevelopment sa plaza.
0: Nagkampiyon ang Luisa Medel National High School kag Corazon Montelibano Elementary School sa Mascara 2026 Drum and Lyre Corps Competition gipatigayon sa Bacolod Public Plaza kapon sang akon na sang Sabado October 10 konserindo sa mga eskwelahan ang nagpasundayag sang ila talento sa musika, choreography kag disiplina. Nagpuli ang duha ka kampiyon sang tig 5,000 o kon 50,000 pesos nga cash prize. Sa elementary category nagpwesto ay kaduha ang Patricia Hope sa elementary school kag ikatatlo ang Bata Elementary School 1. Sa tangang high school category nagkuha sang first runner up ang Handuman National High School kag second runner up ang Domingo Lacson National High School. Kabayan sa Mascara Festival 2026 kag may tema nga Share the Smile. Celebrate gugma, gipakita sa mga estudyante ang ila talento sa street kag rin performances nga nagapakita sa pag-uswag sa masunod nga henerasyon sa Mascara performers.
1: Ginkoronahan naman bilang Miss Bacolod Mascara 2026 si Macy Elaine Albarico, representante sa Barangay Singkang Airport. Kang isa kasangko na ang kabataan no kunais kay Kagawad sa ginpatigayon nga coronation night sa kahapon nga adlaw Domingo Oktubre 11 sa STI West Negros University. Nagbaton si Albarico sa 150,000 pesos nga cash prize matapos magkuha ang korona sa sininga-tuig nga competition. Ginkilala man siya bilang Miss Geniality. Samtang nag-first runner-up si Jolie Micaela Borja sa Barangay Mansilingan nga nagbato naman sa 100,000 pesos nga cash prize. Samtang si Maria Zonora Elisa Coraza naman sa Barangay Sumag ang nag-second runner-up nga nagbaton sa 50,000 pesos. Sa minor awards, ginkilala si Coraza bilang Miss Photogenic. Samtang si Carla Aligaga sa Barangay Pahanukoy ang nagdaog sa Best in Production. Nakuha naman ni Lordeth Codico sa Barangay Bata ang Best in Swimsuit Award. Samtang si Borja ang nagdaog sa Best in Talent, Best in Festival Costume, Darling of Social Media, kag Best in Gown. Kabahin ang Miss Bacolod Mascara 2026 sa selebrasyon sa Mascara Festival nga nagasentro sa tema sang gugma kag padayon nga pagselebrar sang kultura sang Bacolod.
0: Alas 6:28 na, yun na ba tayo mga katropang detalye sa balita sa lokal? Ginagin na doon sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At napadulungan mga katropang detalye sa balita sa National.
2: Express Balita National News.
0: Di magnobo sa 17 ka mga marino ngayong bulbado sa siparado ng mga insidente sa Strait of Hormuz ang luwas nga nakapauli sa Pilipinas suno sa Department of Migrant Workers. Sa mga nagpauli, ginalagipan sa 16 ka cruise ang MV Kazima 3 kagisa pa ka cruise ang MV Sinbad. Nag-abot ang mga ini sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa October 9 sakay sa siparado ng Emirates kag Etihad Airways flights. Sunod sa DMW, nahalita ng duha ka barko sang naigo sang wala matumbod ng mga projectiles samtang nagabiyay sa dagat. Samtang ginmanduan naman sa DMW kag OWA ang pila ka mga manning agencies nga siguraduhon nga mahatagan sang kinanglanon nga physical kag mental health screenings ang mga marinero. Naghatag sa man sila sa benepisyo kag bayad sa mga marino nga Pinoy.
1: House of Prosecution Panels ang Sabado ang nagpahayag sa pasalidad o kunsang posibilidad nga i-offer o kun i-refer sa Department of Justice o kun DOJ kag sa Office of the Ombudsman ang mga allegasyon sa bribery batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ginimo ni Luis Tro ang pahayag matapos nga nag-file sa manifestation ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court nga nagabawi sa Article 3 nga nagasakop sa mga allegasyon sa bribery sa impeachment trial sang Vice Presidente. Ginpresentar na sang House Prosecution Panel ang ebidensya sa tatlo sa apat ka mga artikulo sang impeachment nga original nga ginpasaka batok kay Duterte. Lakip dire ang Article 4 nga nagasakop sa ginaligar grabe nga pagpamahong batok kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Aliza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez kag sa Article 1 nga may kaantanan sa ginaligar nga misuse of confidential funds.
0: Gipabilin sa kamara ang edukasyon bilang pangunang prioridad sa ginadusong nga 2027 national budget samtang ang pundo sa health sector ang gindugangan man sa 12.23 billion pesos. Sa House General Appropriations Bill nga ginaprobahan sa ikaduha nga pagbasa, nagpabilin sa 1.107 trillion pesos ang pundo sa edukasyon. Dugang 10.55 billion pesos ang ginpain para sa mga programa sa sektor. Lakip na ang bully financial sa mga estudyante, pagkaayos ng eskwelahan, kaluwasan sa mga eskwelahan. Kalakip diri ang 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para sa tulong dunong program, kag 952 million pesos para sa construction kag renovation sa mga pasilidad sang eskwelahan.
1: Senate President Sherwin Gatchalian liwat ka nagpahayag nga ang pagtugyan sa isa ka ginabungkag nga opisina hindi isa ka kinaadman nga buhat. Kabaliskaran sa pag-ako ni Estrada nga may kinamatarong siya sa ginapag-okon sa paghimo sinibang wad na gamit siya sa personal nga pondo sa pagkayo dire. Ang Office of the Ombudsman kag ang Government Service Insurance System o kung GSIS nagumpisa sa ginguba nga opisina sa Senado sa gindetain nga si Senador Jenggoy Estrada nga ang una nga nagalantaw sa posibleng mga pagdapa sa kasuguan kagang naulihi nagausisa sa integridad sa istruktura sa ginbungkag nga hulot suno sa kay Senate President Gatchalian sang Sabado October 10 ginusisa man sang gatag dumalahan sang GSIS sang opisina sang nagligad nga pila ka adlaw matapos makita mga litrato sang kahimtangan sini pahayag ni Gatchalian. Ang pagkuha ni Estrada sa malasang o konsang kasangkapan sa opisina, lakip ang kasilyas, mga sakit sang kuryente kag mga panel sang dingding. Nagkakahulugan nga si Soto ang kinahanglan nga maghimo sang isa kadako nga pagkayo nga ang gobyerno ang magagasto.
0: Alas 6:32 na, inyong nabatian ang balita sa National. Mga katropa ka, gining ginadulong sa inyo sang Vision X Plus.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, itong padulungan ng detalye sa Balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Kapin sa 12 ka mga personang napatay, kag 309 pa ang pilason sang Sabado sa isa kapag pangatake sa Riyadh International Airport suno sa mga opisyales sang civil aviation sang Saudi Arabia nga ginabasol sa mga Houthi sang Yemen. Apat ka mga Saudi citizens ang nalakip sa mga napatay, subong man ng duha ka Bangladeshi, isa ka US citizen, isa ka Egyptian, isa ka Jordanian, isa ka Syrian, isa ka Palestinian, kag isa ka Sudanese. Sunod sa report. Pila sa mga pila sa nangyara sa iseryoso nga kondisyon. Ang mga pagako sa mga otoridad sa Saudi ang sa mga strikes nga nagaigo sa mga civilian targets ang tumalagsahon. Kag ang mga opisyales sa aviation wala nagsambit sa ngalan sa mga Houthis.
1: Isa ka 7.7 magnitude galinog ang nagigo sa nabagatnan ng bahin sang Panama sang October 9, 2026. Ganaghalit sa mga balay kag mga buildings, nagutod sa supply sa kuryente kag nagpauntat man sa mga biyahe sang eroplano. Sunod sa United States Geological Survey, nagluntad ang linog sa kadalumon nga 12.6 kilometers. Madamong mga pumuluyo ang nag-evacuate bangod sa kabaskugon sang linog samtang kapin sa 147 tanan ka mga aftershocks ang na-record. Wala pa sang kumpirmado sa karon nga napatay sa initial nga report apang mayar sang kahalitan sa mga estruktura kag padayon nga ginaassess sa sang otoridad ang epekto sang linog.
0: Alas 6:35 na. Yun na ba tayo mga katropa ang detalye sa Balita sa International kag ginaginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng detalye sa Balita sa Sports.
2: Express Balita, Sports.
0: Bunggo ni Alex Ayala ang isa ka-qualifier sa pagsugod sa iya kampanya sa 2026 Wuhan Open base sa gin-release nga draw. Ini ang mga marka sa pagbalik sa Filipina Tennis Ace sa WTA Tour matapos wala siya nakampang sa Beijing Open bangod ginpili sini nga itiglawas ang Pilipinas sa Asian Games sa day nakakuha siya sang bronze medal. Pananglitan magdaog siya sa first round sang competition at tubangon ni Ayala si Leila Fernandez o kon Ekaterina Alexandrova sa madason nga round. Si Ayala ang 13th seed sang tournament. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sang Visionex o kung sang Cess the Pain.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Cess the Pain. Pananakit sa lawas, i-Cess the Pain mo na. Cess the Pain, available sa mga drugstores.
0: At ang patulungan mga katropa, ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz, si Sara Labate mayara na sang bag-o nga boyfriend. Mga katropa, hindi matapos nga gin-hard launch sini ang iyang ginadigar boyfriend sang iyang kadlawan. Mga katropa, matapos ang 33rd birthday celebration sini sa tinalikdan niya ka October 9, 2026, ang aktres mayara sang reposted birthday greetings sa iyang friends sa iyang Instagram stories mga katropa. Kung sa diin na notice gilayon sa mga netizens ang series of sweet kag mga cozy photos sa may upod sini isa ka mystery man no sa isa ka photo mga katropa kita digto ang isa ka foreign looking businessman nga naghakwat sa iya sa beach mga katropa while lang isa naman ka picture na capture nga nagatindog ang lalaki sa tupad niya nga nag-surprise sa iya sang isa ka birthday cake. Ang mga fans ni mga katropa ang na bulabog man matapos nga tido wala man ba nag-post si Sara Labate before tas gulpin talang galing nga may ara na sa ginaaligar nga boyfriend ini mga katropa. Tapos base naman sa ano no sa mga netizens ang gati mahilig din pangita kung sino yung lalaki. Inisya ko ng mga katropa mo si Mikael Skim. Isa ko no ka Third Culture Entertainment founder and CEO. Isa ka Third Culture Entertainment ko no gati mga katropa years na ko no in entertainment, music, tech and marketing between Europe and Southeast Asia. Isa na ko no ka CEO kag isa ka Culture Entertainment founder. So ti mga katropa do na bulabog naman ang mga netizen. Plus pagid nga ti sa isa ka interview mga katropa no sa isaya ka director kay Yap mga katropa nagpa-interview ining si Sara Labate kay Daryl Yap. Kun sa diin mga katropa nga gid pamangkot to siya may segment kay gid pamangkot to siya ni Daryl Yap nga sino mas nakakatakot si Barbie o si Annabelle no sa ang sabat ni Sara Labate sa manika to ha pero si Barbie kasi ganda lang eh. Tapos si Annabelle naman nakakagulat kay bigla-bigla na lang kuno nananaksak. Pero ti mga katropa ginatagan meaning sa mga netizen kay ti ang bag-o nga girlfriend sang ex-husband sini nga si Richard mga katropa, amo si Barbie, samtang ang mother naman sini nga ti kontra-kontra siya mga katropa before si Annabelle. So tigin chismisa naman sa mga netizen ang nasambit ng interview. Matapos naman ang interview mga katropa, nag-post naman si Barbie Imperial o kung si Barbie mga katropa sa video nga nagatiro-tiro, inay ko naga-shooting ini mga katropa sa tuwing hataga naman sa mga netizen sang meaning at nagapakita man sa abilidad si Barbie tungod sa nangin ining pakayago ko na interview ni Sarah Labati mga katropa. Te, amoy ng balita naton sa showbiz. So, bagay nga daw sang Lunes nga ginadulongin sang inyo sa aton niyang mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang at nga Santon Plus Herbal Soap. Ang at nga Santon Plus Herbal Soap ang maka-help gid prevent sa early signs of skin aging and makapaputi sa ato mga panit sa natural sininga ingredients. Sa nami gid gamiton adlaw-adlaw sa ang bugos nga pamilya, ang at nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione with Gojek nga ginipunan pa sa virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:40 na. Mga katropa, ngayon na ba tayo ng balita sa showbiz? Kagata na padulungan mga katropa ang balita espesyal. Ikaw po kay katropang James King. Gusto rin kaunta naman yung mga katropa. Ano naman yung pinasahi nga sa pinasahi nga paka? No? Nariay? Kaya nakita niya gini, dugin katuan niya gining lugar para makita e maning pinasay ni nga pakakatapang James King.
3: XFF Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Nabatian mo na katropa ang sapat nga Mayo Bactracus? Hindi nga itong nga Balita Espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Mayo Bactracus katropa. Ukon Turtle Frog nga makitan lang sa Western Australia. Nakuha ang pangalan sa turtle, kung sa din ang itsura daw halos turtle pero wala sa shell. Gamay lang ni nga sapat, lipot ang mga tiil, kag tipulong. Ang kadukon sa ni mga katropa, halos 45 millimeters, ukon 1.8 inches long lang. Kalabanan sa ginakaon sa sininga mga turtle frog katropa, mga anay. Baskog ang mga limbs, that is why kaya nila putkutuhon ng balay sang anay. Ang itnog sa sininga klase sang pakakatropa, wala na nag-aagi sa tadpole. Fully formed, bukong fully developed na once mapusa ang ilang mga itnog. Kung lang taong mo ang itsura sang sininga paka mga katropa, hindi mo mabalaan kung si Michelangelo bala, kung si Donatello sang Teenage Mutant Ninja Turtles na wala sang shell. Hindi ko sure katropa kung mayara na ini sa Pilipinas, pero kung gusto niyo makakita, malupad ka dito sa Australia. Ito ang ating balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mga hubag-hubag o kung bukol-bukol sa lawas, mag-Santon Plus Herbal Capsule, ang Urig. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Sigurado to, hindi to yung mutated ng paka. Kasi bala makibot ka mag, ano sila, mag tindog bala.
1: Gulpi, maglagan bala ka.
0: Ka magsinggit, kawabunga. Kaya mo lang war cries ang Teenage Mutant Ninja Turtles mo. Kawabunga. Sila na apat, sila ni Michelangelo, Leonardo, Rafael, kag ni Donatello. Puro pa na mga, ano no, pangalan nila no, mga alaga, mga renaissance artist na sila. Pero paka to sila ya, paka. Paka to ya. Giningad lang nga turtle frog. No. Oh, sabi ko gani, pasensya sa mga nagapamahos mo mga kay. Ang paglantaw ko niya sa iya, yas na sininga sa paka. Ang tsura, do, same bala sa paka dito sa Thailand, kaginakaon. Nga ang iya bala nga sa isda bala bihod o kunang itlog. Amo na yung gaalawa siya nga chan. Natuo na siya. Ginakaon, namit kaon sa mga taga-Thai. Sa amo na mga delikasi nila. Ginakulture na to nila ya. Lagi na sa bawan pa na. Tapos sa usawan nila sa kangkahang, ronap lang nga sauce balaw doon sa usawan. I don't know kung hindi. Muna yung ilang delikasi ito. Namit ko na mo. Alas 6.43 na mga katropa. Yan yung nabatay ng balita. Special ko po sa katropa yung James King. Kag mga katropa. Katropang Wendel, mga produkto sa Yes to Health sa Diinta ni Mabakal.
1: Mga katropa, mabakal ang itong mga produkto sa itong mga Yes to Health store. Diretso siya dahil sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, mabakal man sa mga butika sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online at sa itong mga online shopping applications, i-search ta lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor sa aton, good morning si Ilaw, Arin Islaw.
1: Yes, good morning sa mga katropa natin nga nagatutok subong sa aton. Sa ila ni Mamayna, sila Dora Dumupig, good morning dira. And of course, sa mga moms chapter natin, dira sa May Punta Taytay, good morning, good morning sa inyo. Sa ila man ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sa kay Ma'am Gloria Cuenca, mayong aga, ambal niya watching live kuno from Moms Tackling Chapter. Good morning. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. And of course kay Sir Lord Navales, mayong aga. But yeah, this is the last week of mascara. Yes. So matapat na kamuda kay Tima Katropa. Nagsugod ng highlights. Highlights ang 9 up to 18. Pero di ang pinaka-highlights gid 16, 17, 18. So lapit na lang. So ready na ka mo maglagaw dira. Good morning man dira. Sila ni Tita Daisy, kay Nung Jojo, good morning man. Kay Tita Salina, Trahe, mayong aga. And of course, sa mga listeners natin dira sa May Bago City, sa Barangay Binubuhan and Barangay Maaw, good morning.
0: Yes. Good morning. Oh. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, happy birthday.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: October 12, happy birthday mga katropa. May katropang Wendell, 25, no?
1: 29.
0: Ah, 29. Ina po si Prano.
1: Ah,
0: ugali, no? Kasi sa Biyernes, gali, ah?
1: Pero kung pwede na, 25, sa, okay lang man.
0: Oo, oh, pwede man. Advance na nga daan. Advance. Okay lang i-advance ang birthday. No?
1: Mm-mm.
0: Hindi lang 13th month pain. Yum-yum, oh, man sa... De, ah, das ang pag-liberty. Pilang lakad lang, hindi sa Christmas. May Christmas countdown. Tanang ka na pang winter. Pilang man. Pilang lakad lang.
1: Dando nalipat na
0: ko. Oh, how many days left? Christmas. Takay, ano gali, no? Dugay-dugay, November 1, ano? Pilang lakad lang, no? Merry Christmas and a Happy New Year naman.
1: 75 days.
0: Wow!
1: Wow, ka-perfect!
0: 75 days to go.
1: Christmas
0: and happy birthday.
1: Hindi, God mo na hindi something pa
0: rin. Oo, katasig lang, no?
1: Sa buong 75
0: lang,
1: na grabe, lang.
0: Tignan na. Kung pabayaan mo lang siya.
1: Makibot ka lang.
0: Makibot ka na lang. Ay, oo, gani.
1: Di sa bagay, gani sa buong kapangita na tapilit ka tropang France.
0: Ah, oo, sige lang. Oo. Di, pasalamat. Pasalamat na tayo nga may makatag sa ton sa pilit, ah.
1: Tumakal pa naman siya. Okay.
0: Gani man. Yes, correct na, no? Bilang kilo sa buong kapilit.
1: 3, 5, pataas.
0: Alas 6.47 na mga katropa, standby ka magabulos ng bulos sa Eko Pots, katropang Erwin. Sa liwa, kaming inyong matag balita.
1: Ako si katropang Wendell Balinare.
0: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso, siguro laki sa ngayon. Parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
0: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa aking katutan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Bermigid ako nagpamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay na ito sa akong sang Sister Pain.
7: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone
3: Plus. Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Premium D3. Ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
3: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilibili na ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na ang training, hindi ka maligawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: System Pain, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Eli, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malapit mo tulong sa naramdaman ko na arthritis at yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
10: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
16: Sigari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as
10: sin beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako po, si Normie Briones. Patanggal yung skin allergy ko, lumakas po yung katawan ko. Nagpapasalamat po ako sa Santon. Malaking tulong niya po sa akin.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
1: Samtong Gold Coffee Mix.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective.

0: This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Sharon Andrade po, parati ako inuubo. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus, kundi dahil sa Santon, di pa rin ako gumagaling. Ngayon, nagagawa ko ng trabaho ko.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pinwi ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
3: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan. Kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagkalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Iwag ko ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Hey.

0: Aga mga katropa, may aga sa aton nga mga tagparamati. And then, welcome sa pagpangalaga ka rin sa Bullseye. It's another week mga katropa. Lunes na Lunes, bungha. Kumusta ang pinaka mga kuturan taas binog ni Negros Occidental? Sa malabutan nga pagpangalagad natin this morning sa aton nga palatuntunan dari sa mong sa'yo mga katropa. Monday morning, it's October 12, 2026, no? Para sa mga kuturan ta, ngara sa ilang mga panimalay, may aga sa inyo tanan. Para naman sa mga kuturan ta, pakadto na sila tag sa mga opisina, mayong aga. Kumusta ang aton nga mga drivers, aton nga mga commuters, sa sining panahon nga nagahulat-hulat ta sa maayong balita. Anong maayong balita? Ang pagnubo sang presyo sang petrolyo o kontani. Pero daw ay gid daw may ano ah, may duso butong ah. Ako na may ara sang pagsaka, may ara man nagnubo, may ara sang nagnubo, may ara man sang nagasaka. Ari na sila. Sadya-sadya mga katropa mga pian, no? Sa sining panahon nga medyo mabulubudlay-budlay pa pagkabuhit, pero sige lang ha, away lang Japon, laban lang. Sige lang ta Japon sa aton pagbalik kasog sa aton nga pagpangabuhi. Importante mga katropa, buhi.
1: Hambala pa.
0: Para sa mga office workers natin, pagkadto na sila tag sa mga opisina, may aga. I hope ara kita sa mga sitwasyon, no? Despite sa mga nagkatin-katin nga pitaka. Subong pizza, dosina, tatlo na kadlaw ang hulatunta, ha? Para mag-okay na. Para mag... ano na? Mag... mag okay-okay panahon ta, no? Abin yung sweldo ta mga katropa, insakto lang, no? Mabaton ka sweldo sa Pizza 15, ihatag mo sa mga utang mo, kayang imo sweldo na utangan mo na.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Tupad balay ko, makahambal sila mga katropa sa una, hambal yasin niya, amun na sa ginatawag nga negosyante ka na. Kabalo ka na mag-rolling sang imo kita. Ulo kabos-kabos ang budget. Ati dito anay, kumapit muna sa mga 5-6 para maka ahon mo ang imong 15 dias. Kung malakad mo anay ang imo 15 dias mga katropa. Anyway, welcome sa pagpangalaga naton mga katropa. Pila ka ma-update mga balita sa aton nga pagpangalaga this morning. Mga katropa, check on ta karon lang taon ta pila ka latest situation sa nga kanlaon mga katropa matapos nga naglupok, nag-angkon sa minor eruption, nagligad nga adlaw. Tanahon taman mga latest development sa Mascara Festival mga katropa. Ano mga insidente, mga hitabo nga nagluntad durante sa paghiwat naton sa Mascara Festival. O tanahon taman, no? Ang diesel may saka. Ang diesel may pagnubo. Bad news para sa mga nag-gas, gasolina. Katropang Chris, medyo subo ni sa aton mga motorsiklo. Kay ang gasolina nagtaas. Ang kerosene may ara sang amot. May ara sang pagnubo, pero ang pagnubo niya daw hindi satisfied. Daw ka gamay ba daw sa pagnubo niya, blaw? Pero sige lang, no, importante may pagnubo mga katropa. Medyo masakit-sakit idaydayon to na karon, isa-isahon to na karon ang aton nga mga update sa presyo sang petrolyo. Samtang provincial mga balita naton sa Negros Occidental mga katropa. Ang aton nga probinsya nagpreparar na karon for El Nino. Sa nambal naton kahapon, white na matalakay mga katropa, pero ang isa sa ginalantaw ni cloud seeding nga mga preparasyon naton para sa Super El Nino nga mag-epekto sa Negros Occidental. O, tara, no? Karon sa pagpangalagad na, diri sa aton para tuntunan sa Bullseye, mga katropa, mga biyan. Sa Balita Nasyonal, mga katropa, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nag-himutig nga siya ang sa likod sa pagpangguba sa Vice Presidente. Laug-laugan niya pa to, no? Kaya niya, nag-tauganize lang kuno ni Spokes. Attorney Claire Castro. Pag-tauganize nila, daw nag-react lang sa black no? No? Tigin pagwa ni, ano? Ni isang spokesperson. Ni Spokes. O. Nga, bali ako no, ang daw nag, wah, nag-amuna sa kuno. Ah, pagkatapos daw nag daw naghatag sa mga indeed sa mga reaction. Sige, dapat siya sa amon lang to. Sinabi ni Auntie Claire talaga o
1: ambalay na sila. Larga na.
0: Tanawang taman mga katropa, ma-resume ka ron ang impeachment. Subungan daw mga katropa. Lang taon-taong pinaka mga bago naman nga mga revelations, no? Kadamo na sang mga nagakalatabo sa aton palibot sa impeachment. Ang ginahulat-hulat na ito na development mga katropa, saan o sila mag-convene para maglantaw, assess sa mga ebidensya, kaga maglantaw sa ako abibuyan ko lang nimo no ang impeachment tapos naman eh no nakita mo naman ang talaan nga mga ebidensya to mga katropa pero kabugat din sal-in pinakabugat di ang ano ang declaration mo sa state of statement of asset and liabilities and the net worth nimo nga amuning pila ka mga presidents mga katropa nga nagakakakas ang pila ka mga public officials because of non-disclosure sang ilang nga mga assets and net worth kag mga kita bugbugat di mo no para sa mga kuturan tas para sa mga public officials naton mga katropa sa libro sa mga public servant naton ang sal-in importante nga ma-declare no with all honesty properties nila kwarta nila no I hope tani maging presidents ni para sa mga public officials naton nga makulbaan nga pwede sila pasakaan sang kaso kung hindi nila pag-declare sang insakto ang ilang mga propiedad no sa una ga pulo panago lang ni bata ibutang ang ngalan sang propiedad tupad balay butangan no mga kilala butangan sa mga properties mga katropa kay basi mga kurintihan sa sal-in kuno di subong amoning sadya no amoning budlay tungod sang ginalantaw naton nga violation sa sal-in naton mga katropa I hope ha ako ya paglantaw ko mga katropa ang impeachment court should decide now no kay daw ano pa i-prove ta abi no because may mga ebidensya naman tong na-presentar pag napakita mga katropa mga abyan oh ari pa pinaka latest development mga katropa oh Senator Ping Lacson nagpahayag nga si Senator Lauren Legarda kuno matipyok naman sa majority bawangka ganyan talagang buhay sa politika, no? Your best friend would be, well, shall be your best enemy soon. Daw amo na ang mga nagakalatabo, mga katropa, mga abyan, no? But anyway, welcome sa pagpangalagat na dali sa Bullseye. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. Supod nato sa technical side, si katropang Chris Librando.
1: Ari na sila!
0: Magpangalagat kita, tuntum alas... Alas 10 ng aga, diri sa aton pala tuntunan, diri ginaman sa Bullseye. Check yun ron taman ang mga latest development karon mga katropa sa sitwasyon sang ano sang Bulkan Canlaon, no? Ang pinakamalugan dito sa San Carlos, medyo naapektuhan sang ining mga asphalts nga nagdangat dito. Plus, may ara pa sa mga, ano, may pagboga pa kainas ang aga, na alarma naman kita liwat tungod sang pagbuga-buga sang abo sang ano sang Bulkan Canlaon mga katropa kay daw nakibot na ba na pinsan ko naglinong na ni siya ang Canlaon galiya samtang nagalino hindi kagid magsalig kay ang pagbuga niya ukol ang activities niya hindi mo ma-predict So, amo na yung mga katropa. So far, gina-check pa natin if may ara sa mga evacuation nga nagalungtad karon sa tagsa ka mga lugar, no? Dito sa Canlaon City, sa pinakamarugad dira sa La Castellana, sa La Carlota, amo na yung masami nga nagkakapiktuhan mga abyan kung may ara sa mga aktibidad ang Volcan Canlaon. Lakip naman ang San Carlos City nga pila ka mga lugar dito na apektuhan man sang ining abo nga ginahaboy sang Volcan Canlaon. I hope tani hindi na mag-okay na lang isa, no? Kay Budlay man nga sige ka kanamo sa mga problema ta subong ginapakatubang amo pa rin tubangon ta subong, no? Anyway, good morning mga katropa. Welcome sa pagpakalagad-ta. Ma Mary Jane Baliario, good morning. Happy listening to you. May na sila Dora Dumipig, no? Happy Monday sa inyo. So good sa aton nga mga work week naman mga katropa. Junior Alegria, mayong aga, good morning sa Kapihan sa Overflow. Mayong aga, thank you. Kay Kagawad Udok Cesar, mayong bao, mayong aga. Nagapakapikapi da, no? Ginahulat-hulat ko pa sir, ah. Kung makaabot, kung magwagid man ang TRO, kung magagwa ang TRO, let's go. kung hindi magwa ang TRO para sa pag-question ba na sang ining extension, no, sang sang eleksyon sa mga barangay mga katropat, di wait ta mahimo da, no? Padayon ang aton nga serbisyo, no? Pero abi nyo para sa mga public officials barangay and SK, kuya mas pabor kuya nga may eleksyon, ah. May consecutive termer ka, hindi ka naman kapadlagan mo. For next election paway ka naman. Tidaso naman eh, no? Mapadlagan ka. Pero dapat duwa lang ka term. Amo na bala kung kisa makahambal ka mga katropa. Sa lima katuig, ano yung muon sa mga official tas barangay man? May araihan sa mga proyekto nga magginuwa, matapos ang aton nga mga public official sa barangay ukon ma-stranded na lang sila, ha? Sa ilang politika, ha? Kay ang aton nga mga kapitan, ha? Amo na ambal nila ko na bala? Ang barangay should be non-partisan, no? Pero tanawa ba na? Sa panahon sa eleksyon, sila ang ga-endorso sa mga politiko. Ang DILG ta, kita man nila kung sinong mga kapitan niya may ara na nakaangkla sa mga politiko, politika. Sinong mga amo nila sa politika. Pero daw, why man Japon na pulos ang aton ng mga provision sa aton konstitusyon nga hindi ma-implementar sa insakto. Nagkadto Japon sa punto kay sa bagay nga si Kapitan giendorso sang kandidato sa panahon sang eleksyon. Si Kapitan pa ang nagapreparar para sa mga lugar nga paghiwatan sa mga aktibidad sang ila politiko. Si Kapitan niya kon kontra partido daw halos paggamiton niya sa gym. Si Kapitan lapit na eleksyon sa mismo nagapangita sang leader. Si Kapitan nagapanagdag sa kwarta. Muna iyang politika atas barangay. Pati ka mo? Gabat. Abot nyo man na? No? Nabalaan nyo man na? Mga katropa? Anong panalawan nyo subong? Lima katuig mapungko ang aton nga mga public officials, no? Kung ikaw 18 ang kandidato ang aton SK, mga katropa, kung sa insakto lang git yung mga plastada, proseso, nga practice natin sa eleksyon, dapat pagka 18 mo, hindi ka na sa SK. Wala ka na sa SK. So meaning, ang imong expiration sa imong termino, mga katropa, it should be 18 years old because you're not anymore SK if nakapungko ka na, nakapatong ka na sa 19. Pero subong mga katropa, kung mag-amon ng termino, lima katuig ang aton nga mga SK as early as 18, 14, pwede na makapadagang SK. Amo na ba na? Oo. Di pagkatapos na para mag 18 sila, 13, no? Mag-qualify na sila bilang mga SK. Kung totoo ko na mo rin, no? Pero may mga provision, abi ang bagong akta republika ni Ches Escudero, mga katropa. Ha? Ropilit Avila, maing aga sa inyo. Salamat gid ha sa mga mamsis natong the morning. Thank you so much sa pagpamati, mga katropa, mga abyan. No? Anyway, ako na mas katropang Win Salinas. So, upod natin sa atong technical side, si katropang Chris Librando. No? Ang himuan nila, 5 years, kundi mga what, sir? maano man pabi sila? Sir Leopoldo Gimaran, Gimarangan. O, gani, sir? Dugaduda man ta? Manudas lang, gainit buli na nila sa posisyon. Ano pabi? Kaburing na, kundi kutibaw nang wala makutibaw. Kauti o nang wala makauti. So, amo na wala mga katropa. O gapati ko na sa mga aton nga mga philosophers sa una, gambal. Siya, absolute power, mga katropa. Corrupts absolutely. The more, the longer you stay in position, the bigger opportunities for you to be a corrupt public officials, no? Not all, but malapit sa malapit, no? Gakatabo ina mga katropa, ha? Because gakadula ng check and balance, no? Wala na renewal, dugay na ang renewal of trust sang aton pumuruyo para sa mga public officials natin. That's why may eleksyon, and that's guaranteed sa aton nga konstitusyon. Si Kapitan, tatlo gid lang na katuig ang termino niya. Galing ti mga isgan man eh, mga maala man ng aton nga mga officials gobyerno, gin-extend, permero gin-extend 4 katuig, subong gin-extend naman sa 5 katuig. Gin-fix pa, gin-fix ang termino sa mga public officials sa 5 katuig, mga abyan. So medyo, for me, madugay-dugay. For me, medyo boring na. Dapat may mga challenges. Ang challenge na kung paano nila lusutan ang eleksyon kada 3 katuig, mga katropa. Bisaya, di ba? May aga, napadlagan pa ni Tani si Rimelho. Pero wala, why na chance kay ti-extend na mo. Anyway, mga katropa, sa ato mga katropa na ha, hindi pagkalimti ang aton nga mga produkto sa Yes to Health, na ang aton nga Santon Plus Herbal Capsule. Mga katropa, mga abyan, may ara na sa Malonggay kag Santon. Ganagabulik, mga katropa, bato sa mga inflammations kag iban pa nga mga masakit o kung iban pa nga mga chronic diseases kag magigo sa aton infection, mga katropa, ang Mangustin, mga katropa, pinaka-importante na siya is antioxidant siya, no? Ginalibre niya, ginalikaw niya ang ato ng mga body cells, mga katropa, sa mga oxidative stress, no? Ginabulikan niya para mag-backward ini, mga katropa, gataas man ang atong depensa. Ma'am Shirley Arevalo, may aga sa atong mga katropa. Sir Lloyd Navales, good morning. Yes to BSKA this year. Yes, sir. No? At the same time, mga katropa, ang Santol Plus herbal capsule, mga katropa, available ni Subong sa aton nga mga ano, sa mga butika malapit sa aton lugar. Okay, so laingid man niya mo, no, kung may ara kita mga supportive sa aton immune system. Okay, at the same time, mga katropa, kung nagapulo pangapi ka na, kapi ka na, no, Ma'am Shirley, pulo pangapi ka na, nagkakapi siya, pero ang kapi nga inom, healthy nga kapi. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, nga may aras ang glutathione kag collagen, na bulig para sa mga kutunan naton, para magwapa, para magputi. Di ba? Kag at the same time, mga katropa, why contra-tempo, kay why palpitation. Ano man siya eh. Why sa sang taas nga kontinido sang kape. Pero ang aroma, mga katropa, kung manog kape ka, mabalaan mo gid siya. Hamot-hamot ang Santon Gold Coffee Mix. Kaga para sa mga diabetic, mga katropa, wala problema, because ang ginagamit natin da nga patam is ang stevia. Natural sweetener nga wala sang negatibong epekto sa aton lawas. Sir Lloyd Novales, may aga. At this and this is the last week of Mascara Festival. Sir Lloyd, morning. Salamat kita. Jay Hansel Panoncillo, may aga. Good morning, XFM Katropa. Salamat gid sa pagpamati. Bugtaw pod ang XFM mga katropa mga kabyan, no? Oras naton 8:38. 7:38 mga katropa, haboy ta aton pila ka mga obligasyon sa aton nga pampakaraga diri sa Bullseye pagkatapos gid lamang sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. XFM 103.9.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix, pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dati ko akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang trini.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: System Pain, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape na inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Eli-Elia, sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko na arthritis at saka yung rayuma. At magaling na yung pa ako. Hindi na sumasakit.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
8: Kasi si Lunasio sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diri yo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
3: System Pain.
13: Gari, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong ikot.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
15: Sa mga butika.
14: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Pwede,
2: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Balik na rin mga katropa sa aton nga paratuntunan dari sa Bullseye. Check on ta ang aton nga patrol. This time mga katropa, pinaka latest naton because nga madumduman nyo to sa gin-report ni katropang Franz kahapon. Atong isa ka-pickup truck mga abyan nga gin-arado ya. Ang mga motorsiklo kag ang mga tricycle dala na ang mga balay. Dindagdagan to sa Shoko's order sa Land Transportation Office. Ang ining driver nga na dalasa ya gito tanan man, no? Daw inubos ya gito tanan to, daw bowling bla, no? Nga pag iguon mong isa to, haplaagan tanan na. Amo na ang natabo mga katropa, ang resulta may ara sa mga na ano, may ara sa mga nasamaran, na may ara man sang mga nag kanaguba kag nagkanagupi to nga mga salakyan, no. Dana na ang isa ka balay to nga gin nagsuhot ang pick up pa and eventually pasalamat man ta, wala sa may napatay to, no. Sekonta patrol with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa sa mga latest updates sa mga balita sa aton nga palatuntunan diri sa Bullseye. Daw ka sa jam ano, no? Halong-halong gid sa mga drivers naton. Kabalo ta sang mga driver ta, wala man sang hindi man sa gusto mo nga ma igo o kon ma aksidente. Pero kung kis because sang aton nga ba pagka careless la. Wala ka halong sometimes reckless pa pag dala sa mga salakyan kundi amo na yung resulta. Check on ta sa aton nga patrol mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos ang ini nga mga balita. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Erwin, sa aton nga latest update sa napabutob lang aksidente.
3: Oo.
1: Kagapon sa aga sa Domingo sa may Dalan Banose, no? Dramismo sa Porsa na si Uno Barangay Sumaga. Katropa Erwin, ang nadunduman din ini nga itabo, involved din isa ka pick-up kag pinato ka mga tricycle, pila ka single nga motor. Ang ginpang saruso, Katropa Erwin, sa sining nga pick-up nga ginamaniho sa isa ka 18 anyos nga babae. Tapos, Katropa Erwin, may isa ni ka-persona nga pilason, no? Nga driver sa tricycle nga din kilala sa kay Robert Samorillo.
3: Toho.
1: Katropang Erwin nga tigindala sa ginisang pick-up ang yaning tricycle.
3: Mm-hmm.
1: At doon nagkalapot-pot yung tricycle matapos ni ang nasambit ng aksidente, no?
3: Toho.
1: So, Katropang Erwin, nagpadulong kita sa Land Transportation Office.
3: Oo.
1: Negros Island Region, kung ano nun pwede ngayon muon.
3: Mm-hmm.
1: So, na mismo sa kay Jack Kunlong, Regional Director, kita pa Erwin, sa LTO NIR, din-confirm sa aton na subungan lang Lunes.
3: Mm-hmm.
1: Ipagawa nila ng isang dagdagan nila sa Shoko's order, ang 18 anos ng driver sa pick-up.
3: Oho.
1: Shoko's order nila kay nakalabot na sa talatapan nila, kita pa Erwin, nga amon yung natabong aksidente.
3: Oo.
1: Nga pila ka mga salakyan ang na-involve. Katropang Erwin,
3: mm-hmm.
1: no? Mm-hmm. Na may natabo nga aksidente ito nga ginpangbuuan sa sining nga pick-up kay gin-confirm sa ato ni Regional Director sa LDO na IR nga do aragin man si Talong sang makaulubog ni Lindon ang nasambit ni nga ano no, ang nasambit ni nga driver sa pick-up.
3: Oo. Confirm.
1: Kasi Katropang Erwin, magapangatubang ginisang kung ano ni nga mga nagkakaigo nga disiplina matapos ang natabo ni nga aksidente dito sa lugar eh, no?
3: Oo.
1: Kay ginpamangkot naman si LTO NIR Jet Bonlo, Regional Director ng Erwin, nga siling niya, tipo, ginatipo na sa karon sa traffic investigator sa nga LTO ang mga detalye sa natabo ni nga aksidente.
3: Oo.
1: Kahit di ko mapamatundaan eh, kung may bastante nga mga ebidensya nga nini nga 18 anyos na babae, ang magapangatumang ginisang reklamo, naangot sa reckless driving, no? Kung may mapapatunaan hindi nga may kakulangan siya din sa road safety. And so kung ano pag nakatopar winding ng mga pagsunundan basta traffic ko ang istoryahan.
3: Oho.
1: Posible gini ka Farwin nga mapasakaan gini sa kulo sang kaso.
3: Oho.
1: So tika ka Farwin ang ining babae tika po hindi din kustodiyan siya sa Makulo City Police Station 9.
3: Oho.
1: Para sa nagkakaigo ning disposition kag ti investigation.
3: Oho.
1: Pero gin pa man ko ta man ni traffic enforcement unit sa pagpanguna dira ni ano ni police Major Elmer Bonilla
3: sa
1: Farwin.
3: Oho.
1: So far, the white pasilas ng feedback ng sa desisyon dito sa pamilya ni Robert Samorillo, ang driver sa tricycle na dinbuguan sa pick-up.
3: Oo.
1: Kagulso katropang Erwin sa driver sa pick-up. Kung ano itong ilang plano, no? Regarding sa areglong hanay, matapos niya ang dakong aksidente
3: niya
1: natabo katropang Erwin dito mismo sa barangay Sumag kahapon sa Kaga.
3: Mhm, grabe ba? Pero confirm gid ka nakainom ka tropang France.
1: Ah yes, correct kay Papa Irving kay gid pa man ko pa man nga ko regional director sang LTO NIR.
3: Oo.
1: Siya mismo na confirm sa aton.
3: Oo.
1: Kaya ang ini gid si Oso Anyos ka babay ang nakainom gid.
3: Oo. Wait ka ba kun anong gina-experience sa ni? Wait ka ba kun anong sitwasyon nga nakainom siya? Maybe may party, maybe may ginhambal to siya nga base may mga attempts sa iyang lawas be, no? May ara sa mga pagplano sa iya. Pero the fact is, pag drive mo, nakainom ka, sino man pati si Moabi? Sino Abi ma... Ano sino si Mo? Mag... mag
1: I think ito Parwin, sang time to after the accident, sang aksidente.
3: Oo.
1: Though, hindi isabling iya nga, ano, ang state of mind yan lang.
3: Mm. Oho.
1: Hindi isabling.
3: Mm.
1: Pero gipamang ko sa may mga lain-lain sa so, kung anong ginapanabat o kung kung ano-ano nang nabi nga masulina to be which is the allegations siya.
3: Mm-hmm.
1: Maybe siguro tayo gusto yung man nga ano kata Farwin ko galingo niya duro ilikaw man ba sa sini nga problema nga ginbuhat siya.
3: Oo, dako-dako nga so, problema
1: niya. Ano itong ginapangambal nga ginapangsugid niya during sang gina-interrogate siya be.
3: Mm-hmm.
1: Na usisa sa mga otoridad kung na mutubi na hibo niya. No?
3: Mm-hmm.
1: So, pero sa kita, Farwin, mangod man siguro nga ikaw mismo, biti, nakainom, tapos madrive ka.
3: Oho.
1: Kumbaga, ganing simple ginang mga reminders nga sa ato na every time bala mga commercials bala, no? Sa mga alcoholic beverages, ganit, drink moderately, na?
3: Oo. Kag drink pinaka, responsibly.
1: Most, pinaka-basic, ginaya ang mga reminders sa ato, ni Katropang Erwin.
3: Oo.
1: Sang sinabi, no?
3: Pagkatapos...
1: produkso, ha? Hindi naman na kung ikaw nakainom, mas may na nagin niya itulog mo na lang.
3: Mm. Ang hambal pag
1: kung magabiyahe ka pa, abiti, patigad ka na, piyong-piyong ka para maka-recover ka lang, agod nga. Hindi ka mismo maka-cause ang disgrasya sa dalan o kung ikaw mismo dabi madisgrasya. No?
3: Ang hambal pag ikaw tayo pang France.
1: Ka, ano ni ang LTO, tipon sang informations kay ongoing investigation sa aksidente nga tabo dira sa Sumag, no? But mula gini nga ton, nga gin pasalamatan, kay wala gin dala sang may napatay. Pero may pinason lang, na-permisyo, gini sang sininga driver, ang pamilya, sang sininga tricycle driver.
3: Mm-hmm.
1: Iti ang kapataan, yan ay gali.
3: Mm-hmm.
1: Orang bata, yan ay nga ginasakay sa tricycle.
3: Oho.
1: Idulong yan ay kontanin sa Sumag Elementary para mag-practice bilang craftsmen for their blocking sa elementary category sang street and dance street and arena dance competition.
3: Oo.
1: For maskara katropang Erwin, no? So galing kaya mo nang natabo lang.
3: Mm-hmm.
1: Ang mga kabataan to, may lang ay wise lang na ano git pala, no? Na tamaan.
3: Oo.
1: Kaya mo lang itong driver sa tricycle nga which is tayo mo to ang ilang amay. No? Nga nano katropang Erwin. Si Robert na binumbuhan sa sininga pick-up. Kaya ang tricycle to dunod to si Duda mo, pag ito naas mga tricycle, mga motor, ito nga nagkaladunot, mga nagkalagupig ito. So, hindi na ito galing ibang magamit, hindi na ito mapuslan, galing ibangon sa gintang arado, sa pick-up katropa Erwin na mismo sa may barangay Sumag.
3: Isa marani ka, ano mo, isa marani ka bagay, ginapabalo sa aton katropang France kung mag-drive kita, don't drink and drive. Pero ang ibanda, drive and drink and drive. Ay, grabe. Yung resulta pa, hinulsulan ta ni. Oo, kay ti, tambo ni Kutsukwensaw.
1: Sa sakto na. At isa pa na ang katropa Erwin, isa pa gitaan sa mga factors bala sa traffic accident. Kung kulang, pag itatulog, kulong tawo. Amo pa ginang rason sa mga aksidente, bala?
3: No, tod na.
1: Kung kapuwi ka, kulang katulog, kaliban nagkatiyungan.
3: Oo.
1: Kali, piteksin pa sa ikaw mismo, may gintang bungguan ka na to.
3: Oo.
1: Pero bilib ko na sa kilala, tayo ako, stupad mo
3: na. Away na, away na, panama, iya ko na nung ilim nun.
1: May mata sa agpangag sa tangkugo, may mata na yan.
3: Bison way ago, uyat mo ni Bilagad.
1: Bisa na doon na matay na piyong, pero ang matay sa agpangag tangkugo, eh, buklat na
3: yan. Bison way ago, uyat mo ni Bilagad, long lagan mo. Gapang din para 120. Why na para ma'am? Ano, mailim no ni mo yaman?
1: Ano? Ano na?
3: Subong way saga. Buot na sa subong.
1: Pero libre mo lang ng etika lang.
3: Oh, buot na sa subong ah. Budlay mo na magasgasan ng bagong aslak yan.
1: Okay
3: lang
1: na
3: mag-gasgasan
1: lang,
3: bago
1: naman
3: natin
1: sumbulan. Eh, yum-yum, di so? Mag-ibot ka. Big bike na niya.
3: Gani.
1: Big bike na
3: lang. Tick na lang. Brum.
1: Gano'n na gapak. Gano'n na gapak.
3: Oh, lain naman na. Bro. Huwag
1: ka, lain ko mag big bike ka.
3: Ah?
1: Ganito ko mag-digbike ka.
3: Mm.
1: Super na yung kasakay ka ng karabaw mo.
3: Ganito ko dako na yan.
1: Ikaw na doon. Kanding nga, may kasakay ka ng karabaw.
3: Kalulbaan. Pero...
1: Iba na mong panlagan, mag-digbike pa. Malupad daw.
3: Ah, amo na budlay.
1: Malupad ang gadala.
3: Amo na budlay. pero careful mo ni siya. Nami mo ni siya.
1: May nalungo na.
3: Harmless ni siya.
1: May nalungo na. Oh, pero galing si... Ang siling sang ila sa balay ito. Diretso ha. Pero galing ha. Baliko na.
3: Galiko, gali.
1: Galiko, gali ha.
3: Eh, way mara problema kung sino mag-angkas siya. Safe mag-angkas ni siya. Oo.
1: Makatasa mo lang kung pila na ito ka-dutina, ito mapinggan ang natipo niya.
3: Damo-damo naman ko. Damo-damo naman ko, ah. Pero sa mga aksidente, brama...
1: Kung kita na ito sila?
3: Ha?
1: Paskara sa bumo, di ba? Siguro may mga promoto blao.
3: Away pa.
1: Away to.
3: Katin-katin pa subong.
1: Kumuto ko nung kasagot yung pinggan mo.
3: Ah, tuwad ka. Oo. Relax sana yung subong. Sige, medyo agwanti pataranta. Agwanta. Agwanta pa subong. Piligro, di pita, pitaka, di piligro subong.
1: Kaya nga ako tumakon pa siya. Nadalo na yung peligro
3: niya. Yum-yuman niya kanina. Wala, ka na may imo siya. Oo.
1: Piligro na yan.
3: Pero anong din subok ang driver katropang France?
1: Ang department ay nagpabili ni sige po sa station 9 kasi duway pa manina tapos ang
3: reglementary
1: niya. Hours ng reglementary period niya mo.
3: Oo.
1: And dito lang ako natapos na gidman.
3: Oo.
1: Hindi ka sa traffic ka accident yan, kung mga vehicular accident yan. 15 hours niya ang gina-comply for reglementary period mo.
3: Oo, why pa man initial, ano, na so, negotiation?
1: Why pag-ibig, nag-coordinate kita with the traffic enforcement unit. So, far kita for Erwin, why pag-ibig?
3: Why
1: pag-ibig sila naka-confirm sa aton? Kung ano ginayang dugang ang mga detalye, angot ang tabo ng aksidente,
3: katapar
1: or especially the decision ng both parties, bala, no? Sa mga naperwisyo ito, mga motor to pinangguba, yung mga pinangbungguan niya. Kaya kay mismo sa pamilya, to sang driver, to yung, ito ka na muna mo, nga binungguan niya lang.
3: Okay, ang atong nabungguan niya, hospital pa bong?
1: Ah, yes. Oo, kahit hindi kaya kung di problema itong asawa.
3: Oo, hindi ka sulod sa hospital mo?
1: Hindi ito yung nag-hikotar ang hospital ya. Kaya white na kung i-down, no? Kaya mo nibla, ang palamang kutanan na ng hospital, di is makulod. Dapat si, ano naman, hindi sigara na nga, kapakayo, sila down nga, ima rin siya na, pangayuhang ka pa down.
3: Oo, masailo kaya. Masailo ka hospital, kaya hindi ngayon sila down. Kaya pangayon sila, ngayon sila sa initial. Initial deposit na mo. Hindi na basta-basta. Pamakoton ka, may 15,000 ang gurong initial deposit mo da.
1: Oo, para siya. Sobra pa gani gurong atro Parvin eh.
3: Hmm.
1: So, ba siguro may pila pa na gurong natin. Mo tong problema sa asawa ni Robert Amorillo.
3: Hmm.
1: Ihoping nga naka, nanonoto na si Kaso to sila Blao.
3: Hmm.
1: Matapos itong muna yung tabong accidente ito, Katropa Irwin. Pamatiyan, sa nabla Katropa Irwin, si ano, ang original director ng LTO na IR, si Checunlo. Ang na natabo ng accidente kahapon, dito sa may barangay Sumagna, which is the Shokos Order din eh. Padalan sa Shokos Order, sa LTO na IR, ang drivers ng pickup.
4: Yes, katong pangandun, nakalabot ni Samon sa kanaton nga ayuno nag-conduct na sa nga initial nga investigation, no? Mga information nga kumuha na ito yung incident nga dito ng araro ni Sinisa ka ay pick up din siya.
5: Yes, sir.
4: And kasi buwas no Monday, masokos na ito ni Sinisa yung involved sa accident ng driver, no? Regards sa yung natapo nga pag-accidente.
5: Okay, babae, hindi ko na rin ang driver mo, tapos allegedly, ano, under the influence ang ilim, no?
4: Yes. And initial nga information, exactly na, no? And nag-connect ka sa aton nga traffic investigator with regards sa ining incident sa ang importante na